renewed the accreditation of Cerro de Abelón Traveling Tours, incorporated as a tourist land transport operator for 30 tourist transport unit, valid until 2028. Kaya kung kita po ma-around the Philippines, nirerekomendar ko po sa indo ang Cerro de Abelón Traveling Tours. Tandaan po nito mga tugang, ang sa indong safety, ang sa indo pong convenience and pinaka-concern kang Cerro de Abelón Traveling Tours. Kaya digdi na po kita mga tugang sa Cerro de Abelón Travel and Tours. Paki-like asiman paki-follow ang side pong Facebook page para po sa side pong mga inquiries or booking diyan sa Cerro de Abelón Traveling Tours. So, pwede bang kamong magdyan po sa sendang booking office sa Bicol Central Station. Hanapon lang nito si Eric Platon. Ang oras na nidaram po sa Toya kan DLMR Psychometric. Igwa po siya ng permit to operate from PRC since 2023. Both psychiatrists and psychologists are PNP accredited. Sa DLMR, nagpapanyuro ang mga taga-PLC regional office. Probado na po ang standard siman services ninda. Ang mga services na pinag-opreser, neuropsychiatric and psychological tests, clinical assessment, adoption cases, consultation and counseling. Makukuha po sa door 34, Crescini Building, CBD2, Buningsia Street, Triangulo, Naga City, in front of terminal sa may entrance po kang bus station.

Hi, hi, hi! Good morning, medyo mauran-uran ka dikit. Alas 8:06 na po ng pag-aaga.

0: Ang mga baretang sendong mantabayanan, dara po sa Tuyakan Red Horse Beer. Kasangga mo sa relax sarap, Red Horse Beer.
1: Kasangga mo sa relax sarap, Red Horse Beer. Relax sarap na, drink responsibly.
0: Alas 8:06 na po ni Mag-aga, mag-iribanan po kita sa pinaka-main part kan sa toya pong programa. Aratyan, baka-baka ulit tagararay si Abogado Caloy Cortez para makuha ata si ibang mga details. Kansay na pong napag-urulayan, manunugod po ka itong status kan Rochelle Bandoho Rape Slay na pending po lampas ng 2 years. Ha? Aratyan yan. And also, babalikan ta po ang issue sa highly urbanized city. Kaso bago, na-play ta po itong interview kay Mayor Lene Robredo, na sabi ni Mayor Lene Robredo, iko-confront da ninda ang hate campaign. May nagkakampanya da, may hate campaign laban po sa pagiging highly urbanized city kang Naga City. Mayo po, Mayor Lene, ha, I beg to disagree with you. Kung ang sinasabi mo po ang mga na may mention may dito sa programa kang asintado, I beg to disagree. Maayo po ning hate campaign against highly urbanized city. Ang hinahapot sa na po, ano ba pag naging highly urbanized city na ba kita? Tan sabi niya, igwada kaya siyang nababareta na ang makikinabang lang daa ang mga opisyalis kang Naga, as in materius ang mga taga Naga. Mayo man nagtaram kayan. Mayo man pong nagtataram kayan, maman akong nadadangog kayan, na makikinabang lang ang mga opisyalis kang Naga, as in ang mga taga Naga materius. Maman pong nagtaram kayan, tabi. Ang hinahapot sana, pag naging highly urbanized city na ba kita, ang Naga City, ano ang mangyayari? Ano ang mga pros and cons? Sabagay, sabi niya, ma-lansar sila ng massive information dissemination, ano ang karahayan na dadarahon kang pagiging highly urbanized city? Dapat sabay-sabay. Karahayan, saka ano ang bakong maray? Bakong pulo ng karahayan. Ta mukhang may gusto naman patamaan ang Alkalde Kanaga. Madali unyang sabihon na iko-confront ini mga negative o mga hate campaign, pero iniyo pong issue sa airport na dakulang bagay para po sa mga highly urbanized city, dahil niya kino-confront. Prarangkahan sana, dahil na kita magpaligoy-ligoy pa. Ang issue kang airport is dakulaon na bagay para sa pagiging highly urbanized city kang sa tuyang syudad. Tano po, ang transportation. O kasunma, kabali po sa nahapot sa iya itong highly urbanized city plus ano ang take kang syudad sa Naga Airport? Ano ta ang Naga na iyo ang numero unong makikinabang kang Naga Airport? Ano tama kamuning stand digdi po sa nangyayari sa Naga Airport? Ano ta halatao na maray na inaavoid nindo ang mga issue sa Naga Airport? Ang issue sa Naga Airport, maana pong problema sa budget. Ang initial budget dyan is 1 billion, not 440 million. Ang sinasabi niya pong 400 million, ini po si land acquisition. Nayaon na po, downloaded na sa probinsya. Kundi, dahil po nahihiro, ninulita, nasa kaso ang nasa kaso po. Nasa kaso pa. And ang probinsya, pinipirit, na 8 pesos, although may desisyon na po ang korte, na haliun sa Camarines Sur o sa Kapitolyo, ang land acquisition as in kung anong giraray kang DOTR. But ang problem is, di pa po nababayadan si ibang mga landowners. Dahil ang kwarta, yaon po sa Kapitolyo, ini pong 400 million para ini sa land acquisition. Pag sinabi pong land acquisition, ini si pagbakal kandaga na lalaganan kaniyo pong pinalaba, pinadakulang runway kang Naga Airport. Eh kundi, Mayor, pasinsya na po, Madam, ano ha? Madam Vice President, former Vice President, Mayor kang Naga, pasinsya na po. Halataon po na nililikayan mo si Villaforte. Ang issue po sa Naga Airport, ngunyan, inipong dahil nakakadamping, ta may bantay ning sagip kalikasan, may bantay po ning JAR Security Agency, sabi po ni Congressman Nelson Legacion. Iyan ang issue, bako man po ang budget, kasi every year, igwa pong ikakaag na budget dyan. Ang budget is bako na pong issue. Ang issue na is tulong bula na, nasa 1.63% pa lang ang accomplishment kang Marsan, tama yun, Son, si pangaran? Marsan Construction? Marsan Construction. Na-awarded na po kang DOTR sa Sarong Construction Company from Mindanao, ini pong Marsan Construction, Mamsar Construction. Awarded na po ang first phase kang runway kang Naga Airport Rehabilitation Project. O kang in-interview kasod ma si Mayor Lenny, ang pigpapara masurat na agiraray siya ki Secretary Dizon, masurat na agiraray siya sa DOTR. Mayor, bako na po yan ang issue eh. Masyado pong haloy na yan. Ang issue na po ngunyan, ini yung pagdamping. Iguana, may kontraktor na po. Gamita na ang sa imong pagiging malakas ki BBM. Ha? Gamita na po ang pigi-ilusyonan ka ni BBM tanganing maging kandidato po kang grupo ninda panlaban kay Vice President Sara. Gamita na po ang sa imong influence na maglabo-labo na ang patrabaho sa Naga Airport. Yan pong sinasabi mong pagsurat, mayo yan. Bako na po yan ang issue. Bako na issue ang budget. Ha? Taigwa na po ni nag-aasikaso kayan. Ang issue na ngunyan, ini pong mahalo na pangdamping o nababantayan po kang sagip kalikasan. Ano tapig pa para iwasan po nindo ang issue? Ano ta iniiwasan mo si Villaforte? Halataon ka na eh. Sorry ha sa mga suportadores ni Mayor Lenny. Halataon na po ang issue kang airport is not the budget anymore. Ang issue kang airport ta is inipong pagdamping para makagibo na po ning halaba asiman mahiwas na runway. Yun na niya ang issue. Pero ina-avoid mo ang i-confront. Madali on sa imo ang magsabi na i-confront mo ining hate campaign. Maman pong hate campaign sa pagiging highly urbanized city. No hate campaign. That's your only your imagination. Mayong hate campaign. Ang hinahapot sana kung you are pertaining to my program, iniyupong sa tuyang discussion kan sarong adlaw, ang hinahapot taman lang is ano ba ang pakinabang kan mga ordinaryong taga-Naga sa pagiging highly urbanized city? Na mayo kita ning tultol na airport, antinamputa diyan sa Andaya Highway until now, although nag-announce na po ang DPWH na by August mapuuna ang total rehabilitation. Paano tultol na transportasyon? Dakulaon na factor sa pagiging highly urbanized city. And yet, dahin niya man kinoconfront iniyong po mga issue ini. Pig-iilagan niya ini. Ha? Pig-iirilagan po nindo ang issue, ang tunay na issue. Dahil abo nindong ma-offend si Governor Elroy Villafuerte. Iyo ini ang tunay na issue eh. Ha? Ini ang tunay po na issue digdi sa Naga Airport. Ano ta garubaga may kinakatakutan ka mo dahil man na ma-offend ang gobernador kan Camarinesur. Eh haluyo na 12 taon na po ang Naga Airport. Sabay ini kang Bicol International Airport duman sa Daraga Albay. Sabay-sabay ining pinunduhan ni Pinoy. Kang panahon po ni Presidente Noynoy Aquino. Sabay-sabay po na pigpalawasan kang administrasyon ni Pinoy ang Bicol International Airport saka ang Naga Airport Rehabilitation Project. Sabay ining binabaan ng pundo. Yun na yan, 400 million na yaon pa po sa probinsya. Para kutaan ni sa land acquisition. Kundi, mala, nangyari. Arabot sa korte, o 12 taon na. O ngunyan, awarded na kang DOTR and sa MAMSAR, o ang problema na, is si pagdumping. Inaapodan taan sa tuyang alkalde, pakisabihin man po ninyo si Mayor Lenny, na gamitan naan sa iyang charm, gamito naan sa iyang influence na makaabot kay Presidente Marcos ang tunay na sitwasyon kang sa tuya pong Naga Airport. Bako ang budget, bako na po ang budget ang ano, may budget na, may 1 billion na nga ni. Saka every year, igwang ibababang budget dyan, ang DOTR, ta ini po, national project ini. O delay na po ning, mag-aapat na bulan na. Sabihan niya na po si President Marcos na Mr. President, ang problema ng ating airport, ng aming airport sa Pili, Naga Airport sa Pili, ay yung dumping, yung pagdumping ng lupa. Kasi sabihin mo na arog kani na dahil nakakahakot si mga truck, tamay bantay, mahalon ang pagbakal kang si pangdumping pang airfield. Ang sabi kang DOTR, dapat bakalon lang sa kandidad na 300 something. May nakuada nga ni pong 240 to 280 per cubic meter na pandumping, pero dahil nakakahakot. Dahil sa takot na baka dakupon. Yun ni ang issue mo niyan. Budget is no longer the issue. Awarded na sa kontraktor. May kontratista na. Kaya lang dahil po nakakadago si kontraktor, yun na yan ang problema. Hinghingi na si President Marcos, sabihan na, gamitan na ang sa imong charm to influence the president. Nasarabihan po ang mga taga tasabihan po ang Kapitolyo na pabiluhon si mga maharakot ning daga para magdagos-dagos na po ang phase 1 kang Naga Airport Rehabilitation Project. Haliun po iyang kasagip kalikasan diyan. Haliun po iyan jar security. Tas isa po ang nagpalaag kayan dyan. O yun ni. Ilinga po nindo, dahil nindo nababasa sa post ni Congressman Legacion. Base man po iyan sa DOTR. As in, base po duman sa MAMSAR construction. Na dahil sila nakakahakot dahil yun na nga na iyan. Si katakutan na baka kurumpis karon ang sa indang mga truck pag naghakot ning pandumping. Yun na po iyan. Ang airport that is a vital factor para maging successful ang Naga bilang highly urbanized city. Inako mo naman lang, sabi mo, ang problema ta sa airport is pawara ning investor. Then, kung talagang may pagmakulog, o yun na ini, sabihan si Presidente Marcos, isabi na kung ano ang tunay na sitwasyon taligdi, tamukhang dai aram kan Malacañang ang real situation digdi. Highly urbanized city kita, pero makitang airport. Ang tinampo pa si ring digdi sa Camsur, sa Naga City, ilingaman daw nindo. kumpara mo man daw sa ibang mga highway, sa ibang mga probinsya, o paano kita makaka-attract ng investor digdi kung sa airport pa sana daog na kita?
2: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
0: Very quiet po, kaya ang satuyang mayor, dahil po magiging successful, highly urbanized city ang Naga kung ang mga nakapalibot sa Saiya. Ha? Kung ang mga nakapalibot sa Saiya o kung ang mayor ka Naga mayong pakiaram sa mga nakapalibot sa Saiya. Ano ang mga nakapalibot sa Saiya? O pili. Dahil mo na, bayaan mo na ang Kanaman, Kamaligan, Milaor. Pili na sana. Pili na lang. Tayaon dyan ang Satuyang Airport. Yaon dyan ang airport, ang Naga Airport. Kaya inaapod na Naga Airport na yaon sa pili. Yan na lang. Ha? Ano po ta very quiet ka mo? Ano ta, garubaga, nagkakasurupog ka mo, tarakot ka mo, na i-address ang tunay na problema kan sa tuyang Naga Airport. O ang ano yan, ang Council Chamber of Commerce and Industry. Ang Metro Naga Chamber of Commerce and Industry. Maging ang simbahan, ano ta si relensyohon ka mo? Ha? Ang mga parapadyak, bako man ang nagagamit kang eroplano, dahil man nagsasara kayo sa eroplano. O sabi ba ni Congressman Ligacion the other day, eventually, mawawa rang kita ng biyahe sa Naga Airport. Ta ang pasahero pa lang ngunyan sa Cebu Pacific, 25 katao lang. Ha? Twice a week pa. Ta ang biyahe ta ngunyan, Cebu Pacific, kan Cebu Pacific, Naga to Clark International Airport. O eventually, iniyo pong Cebu Pacific, pag ininalugi, mapundo inining biyahe. O suma ng eroplanong malanding, mga private airplane na sana, malanding dyan sa Naga Airport. Hahalaton ta bang mangyari yan? O. Ang mga para-tricycle, bako man na nagsasakay sa eroplano. Ang mga ordinaryong empleyado, dahil man nagsasarakay sa eroplano, nasarakay lang sa eroplano kung libre. O sisay po ang affected. Ang apektado po, negosyante, negosyo. Ang negosyo, turismo. Sige nindong tararam about tourism, sige nindong tararam about investment, sige nindong tararam about si number one na factor kung i-consider para maging tunay na highly urbanized city ang Naga is the transportation. What is transportation? Air transportation, land transportation. Both the air and land transportation, imamundo ang air and land transportation ta. Ha? Mamundo. Mamundoon baga, ilinga. Although may promise na napapakara yun, pero still. Use, mayo man pong maraot, use your influence na may paabot kay Presidente Marcos na ini ang kaipuhan ta. Kaipuhan tang airport, kaipuhan tang tultul na, na tinampo. Tadawa, gurano pang kabubutog ta digdi na kita highly urbanized. Kung mayo kita ning tultol na airport, mayo kita ng tultol na tinampo, useless ang kaya ka ang pagpara-press release tang yan. And why? Dahil habo tang i-confront ang issue. Ano ang gusto tang i-confront? I-confront ang issue about airport. Ano ang problema sa airport? Ang problema ta sa airport is pandumping. Oh, yun na baga, awarded na, may contractor na. So ano pa? Ano pang kaulangan? May budget na. Downloaded na sa probinsya itong 400 million para sa land acquisition. Oh. May phase per space na. O dai pagirare nag-aabante 1.63 pa lang. O ano ta pigrerili kaya nindo na i-confront yan isyung iyan? Why? Anong reason? Ha? Habo ba ninyong ma-offend ang sa tong gobernador kan Kamarinison? Dahil man yan. Sa iling ko, dahil man ma-open si gobernador, basta sabihon ta ang tama. Sabihon ta ang totoo. Oh. Ano man ta kay point siyang ma-offend? Dahil man siya ma-open kung sabihon tang ang nakakapadilidig di is arog ka ni, arog yan, arog ka yan. Sige tang arablada about tourism, about investors, about business, trading commerce, and yet, we avoid to confront the issue of Naga Airport and also the land transportation. Ang sa tuya pong land transportation, ini pong mga tinamputa. Ano sa hiling po nindo, mga tugan?
2: Asintado Live Report.
0: Yan si Roy, Roy Renoco. Roy, good morning, Roy.
3: Manager, good morning. Good morning sa sa mga parantabay. Makusugod ang uran. Digdi sa
0: Abagat.
3: Ayan, sa may portion kan Camarines Sur National High School.
0: Abagat na ngon yan. O di paano sinag-bibrigada eskwela dyan, Roy?
3: Iyo, nin sa mga classroom mula, pinag-iinot ninda na mag-linig digdi sa classroom and kasugma duman sa may portion kan libuton na timingan si kuyan maray na panahon kasugma alagad ngunyan mauran para man takon paano an kuyan sistema
0: kung nag-uuran bawal magpintura unless kung magamit ka katong pinturang madaliun mag-alam.
3: Iyo. Kalburo na.
0: Kalburo. Sabi
3: ni Sir. Sir, good morning si Sergio sa Sintana.
4: Sergio, good morning.
0: Good medyo morning. Sasakuyang paboritong principal kan Camarines Sur National High School.
4: Salamat po, salamat po.
0: Okay. Sir, medyo maoran mo niyan, nagbibrigada eskwela kita. Ano ang ginigibutan mo niyan while nagpapapundo kita kang oran, sir?
4: Actually, so yaon duman sa ano ini nagtatao kang assignment nakakfocus ko na sa classrooms.
0: Opo.
4: Para di man ma uranan si mga magurang ta.
0: Mm-hmm. So anong ginigipo po ta sa classroom?
4: Pigi-prepare ta si mga tukawan, si board, si mga wall, si bintana, tangarig malinig na di na marilinig si mga aki paglaog mm-hmm. next week.
0: Opo. Pero di ba ang kamsur naman is ano man yan, di ba ika as a principal, dahil mo man baga pinapabayaan ng mga facilities kaya sir, dawa nga ni mayo kitang brigada eskwela, di ba?
4: Ay, iyo po. Kasi para yan sa mga estudyante, kaya may mga tao kita digdi na from time to time, kung anong pangaipo, outright po si Rini Resolve Me.
0: Opo. Sir, pira ang expected tang numbers of enrollees ngunyan pong school year?
4: Sa ngunyan, base duman sa enrollment mi last year po baga 10,090 kami. Sa ngunyan, kulang na lang 300. Pero mapapanuan yan kan si mga nag-intervention classes ngunyan na summer.
0: O,
4: dahil pa ito nag-i-enroll. Pag nag-enroll ito, additional ito, and then baka magsubra kaming kadikit sa enrollment mi last year.
0: Opo. Okay. Saka ang karahayan mo niyang kang Kamhay, is labo-labo po ang construction ng mga additional building baga dyan po sa Libuton, sir.
4: Mga barako na pati.
0: Oo.
4: Si pagkaaram ko nga ni, pigsabihan naman ako kay Nikaito ni Kong na igwa ka nga dyan yung tulong four-story building.
0: Wow.
4: Tapos, garo po last week sa palaro, sinahiling ko baga garo may pirmahan naman ng additional building kaya garo si information sa kuya apat na daang four unit mm-hmm. ng four story classroom
0: mm-hmm.
4: Building ang itatao digdi sa Moya.
0: Wow.
4: Makakabawas-bawas na nang gadian Sergio
0: mm-hmm.
4: ta nasa 90 baga ang kulang mi.
0: Iyo po. 90 ang classroom ano sir?
4: Tama po.
0: Opo. Sir, kumusta man ang participation kan mga parents sa tuyang brigada eskwela?
4: Kasud ma po, si opening, si kick-off ta, medyo kadikit pero nag-aabot baga si Udto, mas kadakol lang magurang ang nagduman. Mala si four-story buildings may, medyo kadakol lang na magurang yaong duman.
0: Okay. Sige sir, so ngunyan, nawa medyo nag-uran-uran. Dakol manggirari mga magurang po ang nag-participate.
4: Poon ka subago sa observasyon ko. Kadakol bagang magurang nagraralaog po.
0: Okay.
4: Katabang mi.
0: Oho. Alright. Mabalos, Dr. Solpicio Alperez, sir. Kumusta na lang kamo dyan sa Camarines Sur National High School?
3: Ihabol ko lang, sir. Magiging garo trimester na ano yan. And 3 semester na lang.
0: Anong trimester?
4: Trimester. Opo, ang term ni kayan Sergio, three term. Next week po itong opening block and then ang sunod po kayan itong instructional block. Ang opening block sarong semana,
0: okay.
4: Pero ang instructional block abot po iyan first week of September. Mm-hmm. Gusto sabihin dapat mayong interruption kundi maka-focus sa pagtukdo po ang mga teacher ta.
0: Iyo po, dapat labo-labo na sir ta pag-abot na naman ng September, kadakol na naman kitang mga activities, madidisrupt na naman sa to yung pag-aadal ka mga estudyante.
4: Tamari nga ni po ngunyan man kasi after kang instructional block, may duwang semana na mayong kumbaga break iyan, boost kang teacher, sagod kang estudyante.
0: Mm-hmm.
4: Diyan pwedeng gibuon si mga activities.
0: Opo.
4: Na para dahil maka-disrupt kang regular class.
0: Opo, dapat focus kita sa academics, hindi kita medyo nagkukulang-kulang, sir.
4: Tamang gayo po, Sergio.
0: Yes, sir.
5: Gymnasium, itutulok ni Congressman Lee.
4: Sabi ni Roy Digdil, si Jim ngayon ay tutugdok ni Kong. Actually po iyo,
0: may
4: PTA, pigagad ki Congressman Nelson, halos nag-close na si Urulay, mapatugdok ng gymnasium sa Liboton Campus,
0: wow.
4: Si Congressman.
0: So, ano yan po, sir, pig-promise ni Congressman Nelson Legacion, na mapatugdok sa iyang effort, mapa-construct ka mo dyan ng gymnasium na ang fund hali po sa esperso ni Congressman Nelson Legacion.
4: Opo, tama po. Actually, bako lang na pangako kasi yun na ang kuyan sa muya, pig-apritahan na kami kasi parang may nag-alat na po yata aning budget siya.
0: Talaga.
4: Although para iniyata sa next year.
0: Next year.
4: Kasi tapos na yung budget hearing ngunyan. Parang nag-alat na po siya. So, mga preparations. Kasunma po, pig-apritahan si PTA President na kung mapipwede within June, may submit na sa iya si Bakulang Perspective, kundi si Detalye kang, kunyan, kang gymnasium.
0: Wow. May ano ka mo dyan, sir? May lugar pa ka mo dyan sa Kamhay Annex sa Libuton?
4: Iguapa po, Sergio.
0: Uh-huh.
4: Actually, duman nga ni Dinarakang PTA, sumiting duman sa Libuton.
0: Mm-hmm.
4: Si dating covered court plus itong ibang areas duman, tamang-tama po ang lugar para sa construction na searing po.
0: Mm-hmm. Opo. Mga gurano kadakulay ni sir, yung gym?
4: Si pighagad kaya ni Kong, sabi niya, dapat ngaya makalaog ang 5,000 na tao.
0: Oh, nakulaon.
4: Yan pa ang target nakulaon. Niya.
0: Nakulaon.
4: Pero ang sabi niya, 3,000 ngaya ay naka yaon sa baba, 2,000 ngaya ang yaon sa bleachers.
0: Ah.
4: Paaron po kayan ang kayan, ang target niya po.
0: May lugar pa ka mo para sa araw kayong kadakulang gym?
4: Igwapa po, sir. Igwapa po, sir.
0: Talaga.
4: Sa Liboton po. Sa likod po. Itong dating covered court duman, masasakop po ito hanggang itong tikang uma na piguuma ka ito. Tapos duman si mga, ano nga po mo kayan? Classrooms mi duman na medyo haluyo ng maray, dilapidated na nga ni.
0: Mm-hmm.
4: Sasara ko po na po ito.
0: Iyuta.
4: Kaya para maitugdok iyan, gym na iyan po.
0: Wow, dakulang accomplishment po yan, Dr. Alfiles, sir.
4: Pag, sa tabang po ni. Iyo po, sa tabang po ni Kong.
0: Magkakaigwan ng gym ang Camarines National High School under the watch of the my favorite principal.
4: Salamat na maray, Sir Joe.
0: Opo.
4: Salamat na maray,
0: sir,
4: po.
0: Sir, yung pong likod kang Kamhay Annex, mga pira pang ano, pirang sukol pa yan. Ano pa kandakula yan?
4: Maluhi ako sa sukol nga
0: mga
4: yan.
0: Mga hectares pa, sir, ang likod kaya?
4: Ang Liboton kaya, garo po, kung di ako nasasala, 2.5 or 3 hectares po yan.
0: Ah, dakula pa. Oo. So possible na itong likod is more than 1 hectare pa, sir?
4: Day naman garo po.
0: Ah, baka
4: naman. 600 or 500 square meter po.
0: Oo. Kaya po daduman ang gym sa araw kaya nakadakula?
4: Iyo po, kasi ang pigbasihan mi duman na naghiling. Igwa kaya kami digdiyo, Sir Jom, siguro maswerte lang, na ang duwaming teacher digdiyo, architect.
0: Ooh.
4: Ang saro kapapasar lang, actually ito si Pig gahagada ng tabang kaining PTA na siya ang magibok ang design po kay ito.
0: O, dilibre na to. Day ka na mabayad.
4: tama po. Siguro papais na ko na lang kang PTA po para ganahan man.
0: Uh-huh. Okay. So kung ang sinasabi ni Congressman, at least makalaog ang 5,000 na katao, eh, medyo daradakula yan, sir. Medyo garo-arog kang UNC. Kadakula.
4: Baka po, ang target kaya, sir, pag halimbawa ngayon nagkataon na mauran, duman ang graduation.
0: Correct.
4: Aram mo naman kami, dapat baga ang nakaturukaw sa muya pag graduation or moving up with parents, 3,000 talaga yan, Sergio.
0: Mm-hmm.
4: Oh, kaya tama lang ito, and the rest sa blitzer, pwede magdaralan pa po.
0: Uh-huh. O di, ano yan, sir, garo ba giging, garo may basketball court na Dagos?
4: Iyo po. Iyo
0: ah,
4: po.
0: Okay. Okay. Good, good, good. The best. Sige po, Dr. Alfiles, salamat po sa oras na tinao mo sa muya.
4: Sergio, salamaton man na maray po.
0: Opo. My favorite principal.
3: Okay, salamat.
0: Araw yung karahayan kay Dr. Alfiles, kamisan baga ang kamay na pagpaparatuyaw-tuyaw taroy, ano? Natutuyaw ta, naibabareta at ang medyo may negative. Mm-hmm. Pero never sa mga interviews ta na nagpahiling ning
3: nag-refuse
0: saka dahil naman nagre-reklamo, ay kung pwede nga, ano, grabe man nga mga barita nga nito, makakanusod man nga. Lamang ako na daw kay Dr. Alfiles, kaya hanga ako sa iya, sa tibay niya, saka sa iyang pagiging open-minded.
3: Iyo. Talagang diba? Ko yan, professional ang dating ano, bakong daipikon.
0: Daipikon.
3: Si mga negative, talagang ko yan, pinagtatawa niya pang doon.
0: Oh.
3: Si...
0: Ito bagang mga nagkadalagob ka to dyan sa kamhay na itong sa drug, sa marijuana.
3: Tapos itong nag-viral.
0: Itong nag-viral na ano, pero siya baga, kung iba-iba. Maanggot yan sa media.
3: Abo na.
0: Oo. Pero si Dr. Alfiles, ina-address niya yan fair and squarely. Talagang, ano siya, very transparent.
3: Na, kuyan, na pamayukan sa rong eskwalaan.
0: Okay.
3: So, manager, yan sa tuwing impormasyon. Garo makaka-primero sa gymnasium si...
0: Wow.
3: Si sa kuyang aki pag-graduation.
0: Ay, dahil ko lang naapot. Ano yan? Ang floor ka yan?
3: Elevated?
0: Dahil.
4: Ano po?
0: Principal, ano po sabi ni Congressman? Ang flooring ka yan?

0: Resultado sa radyo.
1: Oy, sa mga abogado, doctor, engineers, nurse, teachers o anuman pong profesyon o negosyo na naghahanap po ning self-inking stamp, pangtatak o dry seals para sa indong mga opisina, yaon po ang Good Job Stamps, the number one stamp maker in Bicol. Igwasin na ning notarial stamp, license stamp, logo stamps, office stamp, throw that later sa siman dry seals. Man, yan. And also, ang Good Job Stamps sa mga tugang, nag-o-preserve po ning same-day delivery. O kaya, while you wait, araw kayang karikasan sa inda pong pagibukan sa inda mga produkto. Hanapon lang po ang sinang Facebook page, Good Job Stamps. Yaon po sinda dyan sa baba kan ground floor kan Rawede Centrum at ubangan lang po kan BDO Elias Angeles Street, corner di Masalang Street, Naga City. Asin iguaman po sinda ning branch sa Rizal Street, Digaspi City. O kaya mag-text o mag-apod sa 0998-976-5716. Tandaan po nindo, Good Job Stamps.

Bueno, balik kita sa satuyang programa, 8:41 na po ning pag-aaga. Sarupa sa problema kang highly urbanized city na iyan, iyo ang supply kang tubig. Dahil nga ni natatawan maray na supply ning tubig ang mga konsumidor, madagdag pang investor. Tapos, iyo na naman ang ipapriority nindang tawan tubig. Hirak man si mga ordinaryong konsumidor. Uy, tama ka dyan, amigo. Ha? Convince ako dyan sa imo. Pag may naglaog man na ganda mga investor, siyempre, iyo na naman ang priority. May problema talaga kita sa tubig, kaya baga labo-labo po ang ginigibong pag-rehab kang MNWD, kansa indang mga linya. Kadakol po talaga ng mga factors na dapat ko na irinot bago pigsiributan iniyo pong pagiging highly urbanized city. Dapat ipigre-ready mo na ang mga facilities kang naga before na nagkarapag-kapag kita. Maayo ni maraot na maging highly urbanized city. Ah? Pero sigurado ako ma-struggle ang naga. Ah? I hope daiman. Pero ma-struggle po ang naga, taano? Kasi ang nagiging nahihiling ko po sa naga is, sabi ni Mayor Lenny, inida ang mga hate campaigns kunta sa issues, i-confront ninda sa paagi kang massive information dissemination. Sa iling ko po, maski dahil sinda mag-ibo ka yan, i-address lang ninda ang pinakang issue na makaka-affect sa pagiging highly urbanized city kang naga. Number one is the transportation. Both air and land transportation. Iyon ini ang issue mo niyan eh. Ha? O, pati po ining issue sa tubig. Dahulong pong mga taga-naga nagre-reklamo dahil maluya po talaga ang supply takang tubig. Dahil itaman po pwedeng i-blame ini sa presenting liderato kang mga nasa Metro Naga Water District. Ta, aram po nindo mga tugang, si previous na nagpadalagan kang MNWD, ping irinot kaya. Si ibang mga bagay na daiman, well, mayo ning ping-implement na rehabilitation kan mga linya. Ungunyan, nagpaparadakula ang syudad. Kaipuhan mong dakulaan mo ang mga tubo. Kaipuhan mong i-rehab ang mga haloy ng mga suanoy na mga tubo na ginagamit kang Metro Naga Water District. E sakata, ahali baga po sa pagkalugi ang MNWD, nakakabangon pa sa nangunyan under the leadership of Jun Munguso. Hilingan nindo ang buhok ni JM, puruti na.

0: kasusursi kan si mga minana niyang problema sa Metro Naga Water District. Sabi ni Chapi, kaulay ko kang nakaagi, sabi ni Chapi, maman nga kitang problema sa supply eh. Ang problema tanang nga, Sir Joe, is ini yung niyang, aram mo nga sa P6. Tama man agad na, sa P6, pagharayo ka sa pinakang main main source kang tubig, talagang ang pressure dyan, maluya na. Unlike kung yaong ka sa harani sa mga source ning tubig, arani ka sa mga mainline, ay mas makusog ang pressure dyan. Mga tugang sa P6, pighiling mo yan, once na harayuon ka na talaga sa pinaka-mainline, tapos saraditon pa ang tubo, talagang medyo may problema kita kayan kan supply kan tubig. Dagdagan ta pa kaning nagpararalaag ning mga booster pump. Igwapo ning barangay official digdi na pinagtitiktikan ang mga otoridad, ang mga taga-MNWD, na naglaag ning direkta po ning booster pump sa linya kang MNWD. Kaya pag nagbukas siya kan sa iyang booster pump, mga tugang, inihigup niyang intero ang tubig pasiring sa iya. O di si kataraid mo ng mabulos na tubig. So, kadakol po mga factors. Iniyo pong pagiging highly urbanized city, mayo kita hindi, dahi kita hindi kontra. Kaya lang, yun na nga ni. Alimbawa, ano ba? Ang highly urbanized city, magkakaigwa ba ng reclassification? O, may naaraman ako ha, na nagpa-meeting na si Mayor Lene Robredo sa Metro Naga Chamber of Commerce. Gusto ko nga nang i-chat po si Dr. Emmy Menis, ang presidente po kang Metro Naga Chamber of Commerce and Industry. And gusto tang mahapot sa iya kung ano si naging resulta kan sa inyong pag-uurulay. Ta may nakuha akong bareta na may pigpo-propose na ordinansa si Councilor Frank Mendoza para sa re-evaluation kang mga real property sa Naga. Pag sinabi pong nag-re-evaluate ka, ang tendency po kayan, mga tugang, ang tendency kayan, mag-isip ang tao, ano yan, madagdag na naman kita ng real property tax? Yun. Kaya, yan, mahapot muna kita kay Dr. Emmy Menis kung ano si naging resulta kan sa inda pong dialogue with the Mayor of Naga, Lene Robredo, and Councilor Frank Mendoza on the proposed re-evaluation kan sa tuya pong mga real property. Pag sinabi pong re-evaluation, gustong sabihon, ang satuya pong mga pagsasadiring daga harong o ano pang mga real property sa Naga, i-re-evaluate, hihilingon kung ang valuation kang daga mo kang sa imong property, dapat langkaw na. Yun. Ano ba yan? May tendency bang maglangkaw ang buwista sa Naga? O ngunya na kita magiging, pag na-approve inyo pong highly urbanized city, dahil daw ini maging dalan para mag-reclassify kita kan sa tuyang mga real property. Siyempre, ang rate kang highly urbanized city kumpara mo sa independent component city, mas halangkaw ang sa highly urbanized city. Ano ang mga renta kan mga harong sa Naga? Dahil madagdag. Tapag dinagdagan mo ang buwis kan real property, siyempre ang mga nagninegosyo, alimbawa, or kaningon yan, sa Naga, medyo ina-ina po ang kondo. Ano, yan, malangkaw yan? O yan po ang mga hapot man lang. Maman po ning hate campaign. No hate campaign at all. Mayo po ni nag-hate campaign. Ako sa iling ko, imahinasyon sa na yan ni Mayor Lenny.
1: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
0: Sergio, tabangin na po ako. Baka po may bisto ka pong nangangaipuhan ning dishwasher sa kakanan o assistant cook. Kaipuhan ko po ning trabaho. Sabi ni Ayi Moko. Ang problema mo, Ayi Moko, nagpaparagaramit ka mo. Kung gusto nindong matabangan ka mo, dahil ka mo magparagaramit ng mga dami account. inipong mga Facebook name nindo na mapagdududahan ka mo na ano yan. Ano kaya tapig pa para gramit, nagapara gramit ka mo ng mga aliases? Kung gusto mong matabangan ka ayi mo ko, magpabisto ka kansa imong ano yan, kansa imong paano ka titiwalaan kang naghahanap ng dishwasher saka assistant cook, gusto mong mag-apply, eh ang pangaran mo sa Facebook, ayi mo ko. Ano ka, hapon? Terdi, ano ka, hapon? Gamitin nga niya ang pangaran mo. Ano man kayang, kung ang pangaran mo, itong tunay na pangaran sa Facebook, na ikaw magparagaramit ka ng mga ayi-ayi mo ko. Ano ka, bawa ka man gayon hapon? Kung naghahanap ka ng trabaho, ano yan? Magpabisto. Ta paano ka titiwalaan kung sa paggamit pa sana kansa imong profile sa Facebook bakong tultol na pangaran mo ang gamit mo.
1: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
0: Alas 8:51 na. Mabalikan sa toyang programa Araadyan.
2: Radyo Guapito.
3: Your bill, sir.
4: What? 14,000 pesos for dinner?
3: 1,400 only, sir.
5: Price check or eyes check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
3: Your bill, sir.
4: Order for more. Dessert?
5: EO. Love your eyes.
6: Nossal Tire Supply offers a wide variety of high-quality tires, magwheels, rims, and automotive batteries at very affordable prices. It currently carries top tire international brands like Goodyear, MRF, Bridgestone, Yokohama, Westlake, Gahatungal, Delium, Thunderer, Maxxis, and many more. Nossal Tire Supply is one of the trusted and most reliable dealers of all kinds of tires for sedan, SUV and pickup trucks, buses, light trucks, agri-industrial tractors, off-roads, trailers, graders, loaders, backhoes, forklifts, and many more in the Bicol region since 2000. Come and visit them at Zone 1, Concepcion Grande, Naga City. You may contact them at 0917-580-2719. That's 0917-580-2719. This is owned and managed by Noel D. Soliman, Nosol Tire Supply.

0: barato, kalidad, asin masirap na lechon ba ang hanap mo? Worry no more. Sagot ka na ni Boss Paul. Boss Paul's Crispy Lechon offers lechon buo, lechon ulo, lechon belly, and lechon per kilo. Legit na crispy. Ulit na iniluto sa kahoy. As in, luto sa hurno. Available pa ang Boss Paul's lechon manok, lechon sisig, lechon paksiw, special dinuguan, and laing. Visit Boss Paul's Crispy Lechon Store at Zone 6, San Felipe, Naga City. Haranila sa 3N Bakery. Boss Paul's Crispy Lechon is available for pickup and delivery. For more information, visit Boss Paul's Crispy Lechon Facebook page or contact 0910-633-8345. Boss Paul's Crispy Lechon, the crispiest lechon in town. Magparagamok na! Boss Paul's Crispy Lechon is owned and managed by Paul Viola.
1: Ang Irma Funeral Homes, mga tugang, di kalidad po ang serbisyo sa abot-kayang presyo. Sinda po, nagsiserbi 24 oras. Kumbinyente po ang sa indang lokasyon, may fully air-conditioned saka wifi ang sa inda pong mga chapels. Ang Irma Funeral Homes, igwa po ning kumpletong facilities, antique po o vintage sa mga auto, may professional license embalmers. Nakakasyerto ka mo na nasa lihitimong kamot ang sa inda pong mga mahal sa buhay. Pag ini po nagtalikod na sa kinaaman, igwa po sindang indigency program o morang palibing program para sa bayan niya itong tika po sa buhay. Nag-o-preser man si Danning Senior Citizen Discount as in nag-aako po ni mga cremation services. Available naman po ang columbaris in cash or installment basis. May kakayanan po sindang magatod o magsundo kansa itong mga mahal sa buhay na binabawi aning buhay sa imana party kan na Pilipinas. Ang Irma Funeral Homes makuka po sa number 7 Milchor T. Villanueva Avenue o number 7 Dibuton Street, Naga City. May telephone number 205-7146 or mag-message sa sindang FB page Irma Funeral Homes. Ini po pinamamalaan ni Madam Irma Imperial de los Pieres.
2: Road Friendly Tips. Hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office. Permita pong imantine ang distansya sa sinusundantang bihikulo. Dapat igwang duwang segundo na pagultanan kan nasa printerang lulunadan. Tanganing aberya sa dalan, malikayan. Ika nga, distansya amigo. Ang road friendly tips hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office.

0: Oy mga tugang, dyan po sa Grandmaster Mall, bukas na po ang Angena Arin. Anong pitutugtog mo tuloy? Nawara pati ko ha. Pinaparam po sa indo mga tugang sa ang Grandmaster Mall, bukas na po ang Angena Trading. Ang Angena Trading, nag-o-offer po sa tuya ng mga school supply. Sa second floor po kang Grandmaster Mall, bukas na ang Angena Trading. Barato po mga school supply ang masusumpungan nito dyan. Kaya sa mga customer po, pwede po ang wholesale price. 6 pieces or more, wholesale price na po yan sa Angena Trading. Magsakat lang kamo sa second floor kang Grandmaster Mall, ang pinakang grandest mall sa Naga. Ang paboritong dumanan po kang mga kababayan ta, dyan sa Sentro Kanaga along J. Hernandez Avenue o Igualdad, Naga City. Tandaan po, sa second floor, ang presyo po kan mga school supply dyan sa Grandmaster Mall, wholesale price na po sa second floor kan Grandmaster Mall.
1: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
0: Balik kita sa satuyang programa, mga tugang. Makakaulay tango niyan si Attorney Caloy Cortez. Maaraman ta po kung kumusta si pag-uulay ninda with NBI. Katagod po kan halos lampas ng 2 taon na pending sa Department of Justice inipong file na motion for reconsideration duman po sa kaso ni Rochelle Bandoho. Attorney, good morning, sir. Attorney.
2: Morning, Joe. Good morning.
0: Yes, sir. Abalahon ta ka po tabi, Attorney. Maaraman mi lang po, ano na kumusta po si sa indong pagharampangan mga taga-NBI with regards din po sa lampas ng 2 taon na kaso kang inipong rape slay kay Rochelle Bandoho.
2: Nakaulami po si Yulmar Puri, pag-isi mi po si kaso. Pag-araman mi po na kang January 22, 2024 pa pig-file ninda itong verified petition for review. Motion for reconsideration.
0: Bagong motion for reconsideration. Sige, I stand corrected. Verified, ang ano po ang pig-file ninda? Verified
2: petition.
0: Petition for review. Okay.
2: Yopo.
0: Okay.
2: Ang nag-file po ang family. But as of date po, may paning action ang Secretary of Justice.
0: Mm-hmm.
2: So, naisipan niyo po na magsurat sa Secretary of Justice,
0: mm-hmm,
2: to the status of the case. Kundi bako na po si Rimulya Bagangon yan.
0: Acting Secretary Francisco Bida Garto? O si, di ko aram kung si, kung tama ang, basta, Acting Secretary Vida kan Department of Justice.
2: Iyo po, iyo. So yun na po yan ang action me. Yan nga pagbabasa ng kaso. Mm. Iling ko talaga po na mayo po talaga direct testimony.
0: Mm-hmm.
2: Direct testimony na nagtutukdo po duman sa akusado.
0: Opo.
2: Pero po iling mi man po yaon man po ang mga circumstantial evidence.
0: Mm-hmm.
2: Ano po kayan? Kahit ito, na difficult po ipulbar ang base lang circumstance.
0: Okay.
2: Duwa itong circumstances na pagkontaktahi o ang pagkatahi kang ebidensya, mapapatunayan niyo po na suspect, yan po dumata. Pangyayari kang July 22 or 23.
0: Mm-hmm. Opo. So, ang nag-file po ni petition for review, si pamilya po ni Rochelle Bandoho, dahil, tano po ta nag-file si nining petition for review? Dahil po, ninda gusto si naging desisyon kang Naga City Prosecutor's Office with regards po doon sa pig-file na kaso?
2: Iyo po. Ta pig-file lang po kaso na pinawan ng probable cause or certainty of conviction was the case of theft lang po. Day po baga July 23, ini po pinapabakal na po si
0: cellphone. Opo. Ninuli ta ang sabi po kang Naga City Prosecutor's Office ang may probable cause lang ito pong sa theft, pero po ito pong sa kasong murder mas magbata kaso mayo po sir.
2: Yes po, tamayo po kayang direct testimony na magpapay biktima duman location kang pero po
0: circumstantial. How about ito pong may mga circumstantial evidence. Halimbawa, attorney, kami po mismo nakakuha kaniyong copy kani iniyo pong CCTV footage kaniyo pong suspect na nakuha lang po ning CCTV na nagduman po sa Bichara Mall. And may testimony ito pong duwang Muslim na pinabakalan niya kang cellphone na pagsasadiri ni Rochelle Bandoho right after katupong ano yan aday
2: the following day
0: ipinabakal niya si cellphone diyan po sa Bichara Mall and nagtestify si duwa pong Muslim na napabakalan sir.
2: Iyo po, tama po, sagot po tong circumstances.
0: So ito po dahil natauan ng magabat na wait kang prosecutor Naga City Prosecutor's Office tangani pong makapag-establish ng inaapod na probable cause.
2: Pag po kayo circumstantial evidence or more circumstantial evidence na pag dudugtungon, mapupulbaran na iyot na pwede.
0: Okay. So, si pagtahi-tahi kan si mga probable cause, duman po nag-igwaning aberya.
2: Si mga circumstantial evidence po.
0: Si mga circumstantial evidence. So, ngunyan, ano pong ano ikaw po as a lawyer, a former prosecutor? Anong gigibuhon ta po? Paano kita makakatabang para ma-expedite na makapag-decide ang DOJ kung ano talaga ang final digdi po sa petition for review?
2: Actually, two things. Kung ang verified petition for review ipadagos o kasuhan ng iniyong si robbery with homicide. Perfect. Well and good. Kung halimbawa i-dismiss for whatever technicality or whatever, pwede pa man pong i-refile ining kasong iniyo. Kakarayon ang investigasyon. Tamayo man po ning double jeopardy pa. Tada ipa man po, nag-abot sa Husgado.
0: Sa Husgado, oo. So, kung halimbawa po talaga, after sa DOJ review, and sinabi kang Department of Justice na kulang ang ebidensya para makapag-establish ng inapod na probable cause, so pwede giraray mag-conduct ng additional investigation ang NBI and ang PNP, mag-gather ng more evidence to prove ang conviction or makapag-establish mo ng probable cause digdi po sa Rochelle Bandoho rape slay, sir.
2: Pwede pa po. Well, pwede. Taday man po nakaabot sa Husgado.
0: Oh, so, yun pa ang possible na gibuhon. Kaya lang, paano na po susundo ito duman sa DOJ para mapastrack na ang pag-review ninda and makapag-decide?
2: Kamindua ni Andres Bonifacio, masurat po sa DOJ Secretary. Kung ano na po. Siyempre po, ma-decision sinda, whatever, kung dismiss or whatever, kung ipadagos nila ang robbery with homicide, i-consider din na ining mga nakalaag ng mga circumstantial evidence, well and good. Pero kung dahil po,
0: opo. So, pag dahil po nangyari yan, so magkakaigo po ning inapod na re-investigation and mag-gather ng additional evidence para po mapakaray na ang pagtahi kaniyo pong mga circumstantial evidence to prove na igwaning probable cause para po digdi sa pig file na robber anian robbery with homicide, sir.
2: Iyo po, tama po.
0: Okay. Okay. So
2: ay pagagibo kang kag-complex nga ni mo pakakay po. Pero may po kami nagtatabang sa NBI ka to. Kami
0: opo.
2: Tigtatabang ang NBI kasi ka-part po yan ang trabaho mi sa build-up kang case.
0: Pero I heard may prosecutor po dang assign na duman sa Garo composite team na nag-file ka ni sir.
2: Igwa man po siguro, kaya lang, siyempre, iba man po kung may nag-load na ibang party na mapakakain.
0: Okay. So, ano po yan? Mayo ning personal na lawyer po ang pamilyang Bandoho before kaniyo pong, ano yan, may filing ning kaso. Ika pa lang po ang pinaka-primerong lawyer na nirenenehan ninda?
2: Baka nagtabang, pero dahil po nag-appear. Sa base po sa dokumento na petition for review, ang si Ina lang po ang nag-appear.
0: Okay. So, ngunyan, with your help, baka po mapakaray na tabay ni attorney. Ano po?
2: Mapakaray na ang complaint.
0: Oo, dapat talaga naging kunsyel ka kang nagay. Attorney Cortez. Okay, sige. Thank you, Tabi, attorney, sa pagtabang mo din sa pamilya na mahirak man talaga. Lampas 2 years na. Still pending and mapait ka ni mayong nagtatabang sa pamilya before na naglaog po ini yung Volunteers Against Crime and Corruption digdi po sa isyong ini attorney.
2: Iyo po.
0: Opo. Sarong hapot na lang attorney. Ano ang take mo sa deklarasyon ang Naga pinirmahan na ni presidente ang Naga is a highly urbanized city. Ika haloy ka sa Amerika. Namundag ka na digdi sa Naga. Ano ang take mo on a proposal, bako aning proposal on the signing of Naga City as the next 34th highly urbanized city. Do you think Naga City is ready to be a highly urbanized city?
2: Sangon yan po. Actually po, sa observation ko lang po, dahil akatong nasa Masika po ako, ito sa DTI, nakapaglibot-libot man po ako sa Pilipinas, medyo po harayo na po ang Naga sa ibang lugar like Iloilo, Bacolod, Legazpi, harayo na po ang Naga. Huri po kitang Naga, huri kitang Maray sa development sa ibang lugar.
0: Anong gusto mong harayo? Huri kita?
2: Huri na po kita. Ang ibang mga syudad nag-asenso na. 78 po, nasa DTI ako, naglibot-libot man po ako sa Pilipinas, kaabot ako sa ibang lugar, nailing ko po si Pag-Asenso. Inot po, assignment ko ka to, Iloilo, halos sabay-sabay lang ang Iloilo City sa Kangaga. Pero po, mas inot po ang nag-asenso ang Iloilo, ang sa Kabakulot. Ang highly urbanized lang po kang mga 1978 was Cebu, Davao, Manila, Quezon City. Yun lang yan po ang highly urbanized Campanao.
0: Pero ang Iloilo City, sir, is highly urbanized city na. May international airport na.
2: Iyo po. Kita po, mayo pa bagang airport, maluya pa ang transportation.
0: Okay. So, do you think Naga is ready for to be a highly urbanized city?
2: Sa iling ko po, dahil ang kuyambaga, classification sa DAIG, kuwensa naman po baga, population and income.
0: In income.
2: Pero sa income paid, alang kaw ng income ta tagul pi baga kitang mga bangko di.
0: Opo. Ang sa toya pating budget sa Naga is nag range na po baga ning nasa 1.4 to 1.5 something billion. So yep. Ang pagiging highly urbanized city kay baga pag nag na reach mo na itong 1 billion mark na garo in income budget yep. Pwede ka nang i-declare na highly urbanized city and also the population.
2: Iyo po. Opo. Pero po kukulang ta, ang tubig ta, minsan di sa San Felipe, matakla ka itong nagluluwas na tubig sa to.
0: How about?
2: Opo. Kalangan?
0: Oo.
2: Yung pang, ano, bako yung pang highly urbanized. Pang ano pa yan. Pang bukit pa na.
0: So, how about the traffic? Traffic management?
2: Ang traffic management po, talagang dahil tama ko yan, tama kung ispasyong padakulaon tanti ng pusan na Naga. At ang panahon, kapang kalisa lang yan, ang design ka yan.
0: Mm-hmm.
2: So, next, bago po ang sentro ng Naga.
0: How about po sa ano yan? How about po sa, nasabi tara, si transportation. How about po sa peace and order, especially on drugs?
2: Ay, grabe po.
0: Pang highly urbanized na lang, ha?
2: Yan po, ang drugs po, sa crime, magtrinsan po yan. Kung saka ang ano, kung kulpi ang tios na pamilya.
0: Mm.
2: Talaga pong ano, mahilig ta po kung talaga itong mga nasa laylayan kang lipunan, magtaas.
0: Mm-hmm. Okay. So, duman sa hapot ko, attorney, if Naga City is ready for to be a highly urbanized city, data na paghilingon ang income, data paghilingon ang population, sa ibang aspeto, ano po ang ano, anong opinion mo?
2: Kato po, katong nasa DTI ako, sa masikap kami kahit ito, mga ano, ang mga pico consider me po katong ano, one po is peace and order. Kato kaya ang Bicol, bulpi pa ang mga MPA, digdi kahit ito. Ikadua po, ang communication. Ngunyan po sa communication, iguana po kitang mga smart. Kaya suma na tong problema. Ang transportation po, dakulang bagay po yan na pico consider me. So may katong inilag po so an highway saka ang train po magayon pa okay oh may kita pong maray na airport pa so dako na pong mga factors of course ang leadership man kang sa Rombanuaan dako lang bagay man po yan sa how ang development kan sa kong lugar.
0: Mm-hmm. Kundi kundi ang mayor ta, pag nagtaram kita kayan, ang sinasabi, may hate campaign against highly urbanized city kong Naga.
2: Dapat po, Mayor Denny, dapat po at constructive criticism. Paano mm-hmm. kita makakasin? Mm-hmm. Dito niya po, na ang kuyan ta, ang pagtuyaw ta, kuyan, pagraot, kundi constructive criticism para mapakarita ang Naga.
0: Iyotan, sinasabi nga ni pong ibang mga reaksyon ko, Digdi, paano nga kita maging highly urbanized city, mga ningin tubig. factual yan, sir. Factual yan.
2: Iyo po, mapaplastic ko, Digdi, sa San Felipe.
0: Okay. Attorney Caroy Cortez, thank you, sir. Thank you.
2: Salamat, Pang Panjo. Salamat, Pang.
0: Opo, Attorney Caroy Cortez.
1: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
0: Kasubagong aga, nagbukas ako kang Facebook ko, nadalan ko itong bareta kan GNN. Ano? Nadalan ko itong bareta kan GNN, PG-interview si Mayor Lenny, and sinasabi niya na... Ano yan? Not necessarily po da ang pagiging highly urbanized city kang Naga ma ano yan na magiging dalan para maglangkaw ang buwis. Ta kan panahon da ni dating ni Agumnya ni dating mayor Jess Robredo effective tax collection ang ginibo. Bako mayo po da ning nangyaring ano yan increase. Pag nadangog mo si Mayor Lenny, ang permi niyang pigko-quote, pag ang Naga ang pig-urulayan, si Saiyang Agum, ano, si dating Secretary Jesse Robredo. Actually, totoo man yan na talagang dakulaon po ang dakulaon ang ginibo kang sa tuyang dating alkalde sa Naga. Ninulit na 18 taon siyang nag-mayor. 18 years na nag-mayor si Jesse Robredo, kaya talagang grabe ang magiging influence niya sa Naga. Ikaman daw maging mayor ka for 18 years. So, 18 taong kapot mo ang syudad. Talagang your influence, talagang dakula ang iwalat mo. Ano yan. Data po piglilingawan ang legacy kang sa tuyang dating alkalde. Pero, mga tugang, iniyo pong pagiging highly urbanized city kang syudad na pinirmahan na po ni Presidente Marcos. Mga tugang, eh, bako sa naman po si dating Secretary Jess Robredo ang nakakontribuer digdi. Tandaan ta po si Jan Bongat, si Mayor Jan Bongat, naging 9 years na mayor. And kang panahon ni dating Mayor Jan Bongat, dahil kita malingaw ha, ang Naga inabot na si 1 billion mark na income budget kang syudad. Kang panahon ni dating Mayor Jan Bungat, dai kita malingaw ha. Kang time ni dating Mayor Jan Bungat, dumanta po inabot si 1 billion mark na annual budget. And dahulao na kontribusyon niyan sa pagiging highly urbanized city kang Naga. Ha? Dai kita kayan malingaw ha. And it is because ano yan ha, factual yan ha. Dahil dahula man po ang naging kontribusyon kan dating alkalde ni Bungat. Halingan nindo. Kan time ni ex-mayor Jan Bungat, dumanta baga na discovery na ang sa tuya po pala na terminal ining Bicol Central Station, eh lugi pala ang Naga City, lugi ang mga naginyo. Kasi dakula po pala ng income, pero ang ibinabayad na buwis ka ni Kadok, ang nagkakapot pa, kang kapot pa ni Tato Mendoza, hababa sa naang nakukuha kaning, haba ang binabayad kaning buwis sa Naga City. Tinake over baga ini kang city at the time na si Jan Bungat ang mayor and ang vice mayor si Nelson Legacion. Sinda baga, ang nagkasurundo sinda, itake over ang Bicol Central Station. Ninhuli po ta na-discovery ka to kang lokal na gobyerno kanaga na dihado po ang syudad. Dahil hababaon si binabayad niyang buwis sa Naga kumpara po sa income. O kang tinake over baga kang Naga, kang administrasyon ni Bungat, ang Bicol Central Station, ini pong bus terminal na pinagpapadalagan ka doon ni Tato Mendoza. O ngunyang baga, ang Bicol Central Station, saro na po sa economic enterprise kang city government of Naga. Dahil kita malingaw kayan ha. Dahil ito paglingawan yan, nakulaon po ang contribution kayan. Kung ano tamay may maray na income kita because of pag-take over kang syudad sa Bicol Central Station. O direkta na po na si income kang Bicol Central Station, direkta na po sa kaha kang syudad. Kaya saro sa dakulang economic enterprise kang Naga, iyo ang Bicol Central Station. And it was during the time of Jan Bungat, it was realized na dihado ang Naga. Kaya ang ginibukat to ni Jan Bungat, ni Nelson Legacion, at the time, tinake over ang Bicol Central Station. Nagkarasuhan pa nga ni. Ultimately, ginanak ang Naga. And ganyan ang Naga ang nagpapadalagan kan Bicol Central Station. And ang Bicol Central Station, inipong bus terminal, saro sa mga nagko-contribute nin dakulao na income sa lokal na gobyerno kanaga.
1: Asintado live report.
0: Nasa ninyo si Roy San Ramon, si RSR. Ano da ni? O may sulo da? Paki-check down nindo mga pag-iriba. Sabi ni Ma'am Tess, may kasulo po ba Sir Joe? May nag-agid ang bumbero. Pa-check daw mga tropa peeps. May nag-agid ang bumbero at check down nindo kung sign ang fire alarm. Nasa niya si RSR. Roy, good morning.
3: Yes, Joe. Yung kita sa gunayang panlunsod sa may session mo niyan, may pigabangan lang kita rin dito.
0: Anong pigabangan mo?
3: May sarap pa pala na promulgation mo niyan.
0: Promulgationing?
3: Promulgationing kaso, ano?
0: Kapitan?
3: Oo, kapitan.
0: So under naman ki Owing, ay ki Owing, ki Oying.
3: Baka. Yung ani ang Toyota mo niya.
0: Matiba, garo, gusto na talaga ako magbilib ko Uying Rosales, aki Councilor Uying Rosales, ha? Iyan ang may balls.
3: Oo.
0: Bakong pa daking-daking, bakong pa...
3: Nasaan din sa pati kang...
0: Sige daw.
3: May
0: session ganyan, may session.
3: Igwa.
0: Okay.
3: Unfinished business, aration lang, tanag po na kayo sa session, tapos may presentation, digdi kang city official, kaya di kita nagkagawa ng pagkakataon na ma-pay-pay si Kunsel Uying Rosal.
0: Mm-hmm. Alam mo na Roy, na-implement na pala si suspension kay Kapitan Francis Mendoza?
3: Iyo pa nga niya ng sarong sa kalap, patanay pa na Joy.
0: Ha?
3: May nag-inform sa kuyang kagawad kang Concepcion Pequeña, inabot ko tungkol sa bagay na yun. Dahil pala
0: sa bagay, dahil pa talaga, dahil pa talaga, Roy, takang katong nakaaging aldaw, nagkaigwaning harampangan ang Barangay Pequeña saka ang Samahan Basketball. Tanagkaribok ba si basketball dyan sa Pequeña? Si referee, pigparadaraklag kan si mga Horobines dyan.
3: Oo.
0: Roy.
3: Si Arin.
0: Si referee ni Eman Paraon.
3: Sa kami nagkurahaw pa dahil nga ni Duman, eh, kailang dahil ko na sabi yung anong kinurahaw.
0: Anong kinurahaw? Sabihan na.
3: Ay, alanganin pa ko yan.
0: Muda.
3: May dayman, suspendido da.
0: Suspendido si Kapitan?
3: Oo, oh, da.
0: O, totoo man ba ka? Ano man maraw?
3: Kaya nga, may nagkurao na, duman. Hindi na yan.
0: Okay.
3: Sa basketball.
0: O, ano na yan? Iyon, Pequeña'ng iyan. Notorious na maray sa Buruntulan.
3: maray sa nga. Pero tapos naman duman, hindi ako lang kung tapos na ang karawat duman sa basketball. Anyway, inagos ko lang yung video. May promulgation ko niyan.
0: Si Sen naman na kapitan. Ang,
3: administrative ako, case na ipigpile ni Milagros Lagos versus Punong Barangay Domingo Ramos.
0: Mm.
3: Kagawad, Will, Vilma.
0: Carolina.
3: Camacho Iyo. And, Panikwason.
0: Ah, Panikwason, okay.
3: Oo, and Jennifer Purisima for dishonesty, oppression, misconduct in office, gross negligence, and dereliction of duty. Kada akol.
0: Mm-hmm.
3: Mm. So, yan ang aabangan sa...
0: So, ang kinasuan ng administratibo, si Kapitan Domingo Ramos kan Panikwason.
3: Si Kapitan...
0: Kagawad...
3: Kagawad Vilma Camacho.
0: Vilma Camacho.
3: And Jennifer Purisima.
0: Kagawad Jennifer Purisima. So, duwang kagawad pa si Kapitan.
3: Oo.
0: Anong kaso, anong reklamo sa Enda, Roy?
3: Ang reklamo sa Enda, dishonesty... Uy. Oppression, misconduct in office, gross negligence, and dereliction of duty.
0: Ay, naku, nakulon.
3: Ay, yun, nakulon. Medyo garong kapat-gabatin
0: ka. Si siya nagreklamo?
3: Duang kagawad. Ay.
0: No. Ang complainant.
3: Ay, ayo. Milagros Lagos.
0: Milagros Lagos. Okay, sige daw.
3: Milagros Lagos.
0: So, kung sakali, makakaduwa si Councilor Oying.
3: Makakaduwa. Pero, at siyanta, ano, alatong tayo didigdi sa session kansang guni.
0: Ano daw nakakaulang kimeo ta dahi niya pig-implement itong suspension ki...
3: Yung nga niya, yung...
0: Baka anggutan siya ni Padi niyang tato.
4: Madi, tapos suspender mo si Francis. Madi. Ano man, Madi, tapos pirmahan mo yan, Madi.
3: Oo. Iyo. So, may goto nga ni Dalsarong Kapitan na pwedeng pigdadagugang kaso.
0: Mm-hmm.
3: Upper barangay man, ano.
0: Oo. Kapitan sa Upper Barangay, kinasuhan man.
3: Oo, sarong kapitan. Iyan ang sarong pasay, biverify ka. No?
0: Mm-hmm.
3: Kaya aratsan, tali jo, pagmapansin kita ni Consul Uying Rosales, papaypayin tali sa while na ongoing ang session, kung may managayong pigurulayan.
0: Matibay ka mo, abi ko para paypay na ni Dom
3: Magutya. Iyo, tali man kita mga kalog naman sa session hall, tayo ng session, matupog manog.
0: Uy, jala ko na, si CPIO pa lang kang City Hall.
3: Hindi ko aram.
0: Mayong PIO, ang Public Information Officer, ang City Hall?
3: Hindi ko aram. May ko confirm.
0: Di ba, Roy, kang panahon ni Pugi? Siyang PIO ka to, kang panahon ni Pugi?
3: Si dating Councilor Lito de Losario. Ay, matin dito si Councilor.
0: Iba ka? Before ka to, Gabi.
3: Oh, Gabi Bordado.
0: Gabi Bordado, tapos, administrator at the same time spokesman, di ba?
3: Iyo. Tapos, sunod Lito de Losario.
0: Lito de Losario, tapos naging secretary to the mayor nga ni si Councilor Nathan Serio, di ba?
3: Oo, correct. Iyo. So, siya kayo nagtatagatarap na in behalf of dating mayor.
0: Ngunyan, mayuning PIO ang City Hall.
3: Di ko nga ni Aram dyan kung higod.
0: Mayong PIO, mayong administrator, ano pa?
3: May gabon.
0: Gusto sabihin solo ni Mayor Lenny?
3: Oo, sa iya. Iyon man ang gusto niya, pero...
0: ano apod kaya? Macro manager? O may micro?
3: Garo kaya, no. Macro ang apod dyan.
0: Macro?
3: Pero macro manager ang apod dyan.
0: Macro manager?
3: Oo.
0: Ay, matibayon. So, matibayon siya.
3: Ay, iyo. Siyempre, matibay bago pala ako kaya. So, mayo kita nga yung mahagada ni... Sa bagay talaga, president na, no? Sa PIO dapat...
0: Mayo talaga bagang ng PIO. Iyo baga, oo.
3: Iyo. So, mayo kitang mahagada ng informasyon.
0: Ano tama yung PIO ang City Hall pa lang talaga?
3: Oo.
0: Di ba nagdidimat?
3: Ito si Alan Rion Danga.
0: Oo, si Alan. Si Alan, katok ang panahon ni Mayor Nelson Legacion, di ba?
3: Oo, correct. Sa panahon ni dating Mayor Jan Bungad.
0: Jan Bungad. Oo,
3: sa Legacion.
0: Roy, di ba Roy, tama ako na ang Bicol Central Station kato, kaya tinik-over kan time ni Jan Bungad. Mayor kato si Jan Bungad, Vice Mayor si Legacion, dahil kato, dihado ang naga sa binabayad na buwis kang terminal, di ba?
3: Yung si
0: pinakabat na rason, di ba? And the time, kantong time ni Jan Bungad, iyo to si time na ang naga inabot itong mark na 1 billion budget.
3: Mm-hmm. Kang mga nagsurnod ng bulan kay ito, matapos itong kang maglog na itong income halin sa mga ano mapod kaya niyo?
0: Sa economic mga enterprises.
3: Kang maglog na kay itong Bicol Central Station, gumanagtabo niyo ang gumanag 1 billion si Kuyan. Naging billionaire, parang nga niya sa Billionaire City ang
0: Billionaire
3: Naga.
0: City ang Naga. Tapos,
3: Billionaire City ang Naga.
0: Maray pa ka to si Padalagan kan Abatwa, di ba?
3: Oo. Tapos sa Naga City People's Moon, maray ang income.
0: Katong panahon ni Jan Bungad, maray mambaga si income kang Naga City People's Moon.
3: Correct, oo. Dumanat po si 1 billion, naging 1 billion si Internal Revenue Allotment pa kanto. Tapos, pero kulang pa kayo dyan si
0: Kailang, Pupunat doon. Pag dinadang umubaga si Mayor Lenny, puro ang pigbabanggit kan panahon ngayon ni Agum, ngayon arugani. Kalo baga si... paano na pala si Bungad, si Rocco, si Legacion? Si Rocco, baga nag-mayor man sa Naga, si Bungad, 9 years nag-mayor. Kantime ni Jan Bungad, dakul mong bagang nangyari, di ba?
3: Kaya lang, Jo, kang lipat na mga panahon, mga taon, sa pag-cover ka ng City, talagang nag-pun man talaga ang pagiging billionaire city kang Naga. Ano ni Jan Bungad?
0: Iyo, ito, Mayor Jan Bungad. Oh, ito tama ng kredito kay JP.
3: Mandataman yan.
0: Garo baga si Pugi na sanama na nagpakalay kang Naga.
3: Tapos, kang pagkatapos ni dating Mayor Jan Bungad, nagdagdag na si populasyon, naging 200 na sa panahon ni...
0: 200 plus, ni Legacion.
3: Oo, 200 plus. Dating Mayor Ngunyan Congressman Nelson Legacion, tapos nagdagdag ng 400 million, naging 1.4 billion.
0: Mm-hmm.
3: Tapos, nakadagdag pa itong most competitive city ang Naga, naging sunod-sunod sa loob ng 4 na taon.
0: Mm-hmm.
3: So ito si naging mga dahilan.
0: Tapos naging seal of good local governance SGLG awardee.
3: Parang ito sa naka butong.
0: Good financial housekeeping.
3: Oo, yun. Parang yun sa mga naging dahilan. Parang sa mga naging dahilan kung tano ka naging na-arong ganyan na naging...
0: Iyaw ka naman dyan, Roy. I-schedule mo daw ng interview si... baka pwede itang madakop si Frank Mendoza. Haputon ta, tamay nakapag-unabis ako, may proposal na dyan sa City Hall mo niya na magkaigwan ng re-evaluation kan mga real property.
3: Iyo. Yung mani at talaga target mo niyan. Action, pag-recess, pag may inabot sa kita ng programa.
0: Pag nagkaigwa kay Arwin ng inapon na re-evaluation, ang sunod na hapot yan, pag nagkaigwa ng re-evaluation and ma-found out, na ano na pala medyo backward haloy na. So meaning pag nag-reevaluate di itatama na di gusto sabihin kaya madagdag na ang mga real property tax.
3: Iyo ta alangan man nagpabawas.
0: Saka bako pati uni pa ang Naga is pag nadagos na ini yung pagiging highly urbanized city, ma-reclassify na naman. Meaning, pag nag-reclassify ka, kadakol ka nang i-declare sa Naga na agricultural into residential into commercial.
3: Correct. Yan ang
0: sa kasi value kang mga real property sa Naga, maralangkawa na pang highly urbanized city na.
3: Actually, sa magiging ano kaya, anong hapon kaya, cons.
0: And syempre, ang sweldo kan mga taga City Hall, magiging pang highly urbanized naman.
3: Correct. Yan ang pinakamero nga nang naka, kuya, naka, magiging beneficyo.
0: Medyo pakarayon ta lang, taara mo pati ang sa tong alkalde, dangog ko kan sarong, na ito na replay ko ba kakasubago na may hit campaign daa against digdi sa highly urbanized city kang Naga. Yan ang sabi niya. Pero maaming hit campaign eh.
3: May nangita na daw kaya.
0: In asking kung ano ang benepisyo kan mga taga-Naga, sa paghapot kung ano ang benepisyo kang ordinaryo mga taga-Naga, pag kita naging highly urbanized city, that's not hate campaign. That is asking. Naghahapot man lang kita. Kung maging, ang hahapot nga ni ba guys, pag naging yung highly urbanized na kita, makusog na yung ambulis kang tubig. Pag naging highly urbanized na nga kita, dahil na nga nagbubro-brown out. Pag naging highly urbanized, magayon na nga ang pag-collect siya kang basura. Pag naging highly urbanized na nga kita, kung ano-ano pa na mga sinasabi.
3: Yan kayo ang mga pagtubod sa mga ordinaryo eh. Larong-larong ito na nakaintinding kayo tungkol sa bagay na yan. Kundi, kaya dapat talaga yun eh, mapaintindi talaga. Lalong-lalong yung mga nungod sa taxation pa. Pag biglang naglanggaw na naman yan, mareklamo yan. Kaya dapat talaga yun eh, ikampanya patong hate campaign. Bago man yan hate campaign, dapat talaga ikampanya ng tultul yan na dapat ipinapaaram sa inda kung ano ang magiging pros and cons kaya. So pamali yan. Kaya nga ni Atan Joe, kapag nagkikaw kita.
0: Oye, Paroy, saro pa sa mga dapat din doon, dapat ang mission noon, ano? Mapakaya sa kong reply eh. Ini mga taga Metro Naga Chamber, mabagang girong-girong.
3: Hanap lang kita ng miyembro.
0: Si Dr. Emmy Menis da ang presidente kang chamber ngunyan.
3: I-chat
0: ko daw si Ma'am Emmy. Bago na si Doc Mario. Mario.
3: Okay. Sige, kita hanapin to si...
0: Sabi ni Press Mario, eh kayo naman, palagi na ako, pang ilang taong ko na, kayo naman.
3: magastos.
0: Magastos. Anyway, sabi ni Doc Mario, kayo naman, ako abuno eh.
3: Sige, kita hanapin. Ang presidente garo kang Kamusul Chamber, si Kuya ni.
0: Si Zay.
3: Bako
0: na si Hober, iba na, bako na si Hober Picar. Bako na si amigong Hober. Bako na.
3: Guha na pala doon, Anyway, sige, napunta si Sir Menes, kang chamber, tanganin makapunta tungkol sa bagay na ito. May talaga sindang girong-giro.
0: Iwag, putong tapat idago sila sa airport. Ano bang take din doon sa airport?
3: Iyo. Sakto, dati baga makusog ng boses nila dyan. Talagang pulok-pulok na sila dyan dito na ma-reorient ang Naga Airport. Pero kung nila nagmapo na, pero mayo na. Anyway, sige. Saan napunta? Atyan, baka may gagawin ang pagkakataon mabutong.
0: Si Councilor Oying, ha? Oying.
3: Or kaya,
0: believe na ako Councilor Oying ko niyan, ha? Talagang, ano yan Roy ning medyo kung iba-iba mag-aalangan kayan ta.
3: Oo.
0: Siyempre councilor ka baga may mare election ka pa. Siyempre
3: pero sabi niya baga trabaho lang baga trabaho lang sabi niya.
0: Yan ang gusto ta, itong may balls. Mga arog ni Risa Ontiveros, may balls. Ang babaeng may balls.
3: Oo.

0: Available mo po sa mga guma Arokang Yokohama, Apollo, Atlander, Linglong, Nixon, Nangkang, Aribo Tires. Ang LS Sabana Tire Supply and Car Tint makukuha po nito sa Binmar Building, Concepcion Grande, Naga City. Kataid lang po yang kang Yakult, asin man ang tubangan kang Aguila Glass. Kontakon lang po nito si Mary Jane Adonis sa 0912-328-6723, bukasin na from 8 a.m. to 5 p.m., Monday to Sunday. And also, mga tugang, sa kusina dapat marikas, tipid, asin man ligtas, o yan na po ang Brax LPG Supply na authorized seller, Can Petron Gasol, St. Vincent Gas, asin man Mabuhay Gas Saver, mga LPG brands na subok na, maray ang quality, abot kaya ang presyo, asin libre pa ang delivery. Magdumanan kamo sa Roas Avenue, Diversion Road, Concepcion Pequeña, at tubang mismo kang SWMO Office, ang pinakabagong brands. Asin man ang pinakang enot na brands sa Zone 4, Maharlika Highway, Concepcion Grande, at tubang po kang Suxio Supermart. Harani po sa Pepsi Plant. Apunan po nindo ang 0908-388-1183 o kundi man 0917-5803-103 para sa libring delivery, Brax LPG Supply, para sa kusinang Bicolano.
1: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
0: Alright. Alam ko na, mayong greetings. Mayong nagpapag-greet. Mayong may birthday ko niyan. Sergio, tabang man po ako, baka po may bisto kamong nangangaipuhan ng dishwasher sa kakanan o assistant cook. O yun na naman ni Raisin. Ay nako, dahil na ako magpara-entertain ka niyo. Ta, ano yan? Dahil man nagpapabiristo kang tunay na pangaran? Ay nako, nagpapatabang na makalaog sindang ano yan? Dishwasher or assistant cook. Pero nagagaramit po ning mga dummy account or ang mga profile name, mga pang ano yan, no? Arog ganing saro. Raisin Panob. Ano ka, Russian? Russian? Ha? Kung gusto nindong, ano yan, kung gusto po nindong matabangan ka mo, dapat, ano yan, itong totoong pangaran ang gamiton. Anyway, sige. Alam ko na, tabaka igwa pa niyong mga greetings tigdi ha. Sisay daw si mga nagbe-birthday. Si Joe, good morning po. Nagkaulay kami ni Kap Francis. Kakasuhan niya man daa si Councilor Uying. Nagklase man baga daa siya ning lawyer, kaya aram niya man daa ang batas. Ay, iyo! Wow! Totoo ba yan? Sabi kanin sa kuyang kachat, dahil ko na daa banggito ng pangaran niya. Totoo man yan, amiga? Na nagtaram kayan si si Kapitan Francis? Mendoza? Totoo man eh? Talaga, sabi kaning amiga ko po ha, amiga ko, kabisto ko personal, sabi niya, nagkaulay daa si Dan ni Kapitan Francis Mendoza, kakasuhan niya man daa si Councilor Uying, nagklase man daa siya ning law, kaya aram niya man daa ang batas. Okay. Papa, sana magpa-interview si Kapitan Francis Mendoza, ano? Kakasuhan niya si Uying. ano man ta kakasuhan niya si Uying, si Councilor Uying, bako man ang nagsangat ning reklamo sa saiya. Okay. Anyway, sige, lingon ta, kung totoo yan, yan na sinasabi kaning sa kuyang amiga na nakaulay niya si Kap Francis Mendoza and kakasuhan daa si Councilor Uying, sabi po kaning sa kuyang amiga ha, na day ko na da ipabisto ang pangaran. Ano niyo? Oh, may read it. Son. May read it. Okay. Parehas niya ugali ni micromanagement. Ultimo. Ay! Uy, ika, mababasa ko pa. Mababasa ko pa ini yung sa imong ano yan. Happy birthday kay Aisra Maris. Aisra, happy birthday. Yan, i-greet na daw ning happy birthday. Aisra.

Happy birthday sa imo, si Delia Kadag Villanueva. Happy birthday sa imo, Delia Kadag Villanueva. And also, happy birthday man kay Anthony Abilinde. Anthony, happy birthday sa imo, Anthony!

0: Alright, si Rick Mark Ibarra nasa linya.
1: Asintado. Live report.
0: Rick Mar, good morning, Rick Mar. Uy, gwapong-gwapo ang stringer kang ABS-CBN, oh.
2: Tama pa ang audio, sir. Malapit ang audio.
0: Ano yung audio mo? Kumusta na ang stringer kang ABS-CBN? Rickmar, nadadawag mo ako, Rickmar? Oh, nawara. Naputol ang linya ni Rickmar Gibara. Okay, madali lang po ha. Si Rickmar Gibara, mga tugang, para sa karaman kang gabos, stringer po siya kang ABS-CBN. Dahil man po yan conflict sa Samuya at ano yan, yung national po ang ABS-CBN. Pandua, si Melvin Machado. Si Melvin Machado po, stringer kang ano yan, kang ABC5, saka kang DWIC kanto. And connected pa si Melvin sa GNN-TV 48 Naga. Dahil po yan conflict sa Samuya dahil kami po radio station saka online na news. Kaya they are allowed that, na magkaigwa po ni mga extra income. Kaya pigtutugutan tayo yan. Okay. Iyo po kang kami nagkaulay sa balatas, pagtambay niya duman kikap Ferdinand Dihita. Ah, talaga. Nagtaram talaga si Kapitan Francis Mendoza. Nakakaswa niya da si Uying. Okay. Alright, Rickmar, come again.
2: Yes, Sir Joe. Ayan, good morning.
0: Yaw ka sa in. Maluwi ang signal mo.
2: Sa opisina kita ni Mayor Son Marfil, lalat lang garumain talkback ang...
0: Igwa na,
2: Sir Joe.
0: Si Mayor Son Marfil, di inuuntungan kan mga kabig ni Jess Camara, ano?
2: Yung gaya. Di talaga napupunta yan, Sir Joe.
0: Di inuuntungan kan mga kabig ni Jess Camara. Jess Camara, pati ano nabanggit ko. Di inuuntungan kan mga kabig ni Jess Camara. Di isin na makatubod na... Dahil isin na makatubod hanggat ko niyan na Rickmar, na ang mayor kang Limanan, si Mayor Son Marfil, ano?
2: Yung gayo, Sir Joe, totoo yan, dahil naguntok talaga ang mga, siguro dahil pa nakaka, dahil pa natutundagan ang iba dyan. kaya may recount baga na tingka halat.
0: Ay, Jesus Mariusip niyan. Baka nakasyam na turno na kayan si Mayor Son Marfil.
2: Yeah, tapos na ang term kayan. Kung mangyari man, tapos na ang term kayan, Sir Joe. Okay. Talagang talk back, Sir Joe. Baka piling malagan.
0: Oh, palagi daw talk back.
2: Pwede na.
0: Oh, igo na daw.
2: Okay na. Yan, okay na. So yan, ang tuyo talagang di kay Mayor Son, viral na, ganun na promote ang Libmanan dahil sa sikat na vlogger na nagbisita sa Libmanan. And taga Bulacan, Sir Joe, kapitan duman sa Tarong Barangay Sibol, Barangay Sibol.
0: Ako nahihiling ko, actually nahihiling ko man to, pero dahil kaya ako follower ka to, Rickmar, itong vlogger na to. Pili lang kaya ang pigpapalo kong mga vlogger eh.
2: Iyo, ako nadadalan ko to, Sir Joe, si ito bagang 6-9, itong mababa. Nicolano to, Sir Joe. Pero ang kagayon ang tanap-promote nga ni Dakulo na Abuse.
0: Ang pinagpapalo kong vlogger, number one, si Buscarepa. Batang release yan si Buscarepa, Tagaragay.
2: Sir Joe.
0: Si Buscarepa kaya ang content puro mga kalwag eh. Kaya...
2: Sir Joe, ito tatulos ang linya kay Mayor Santa.
0: Uy, sa kaday! Iguan na dyan bagong bukas na ano to? DIY saka ano pa to?
2: O-save yata. O-save.
0: Ah, itong O-save. Yan, bago yan. Yan, O-save. Ano?
2: Okay. Pasakon din niya, Sir Joe, si Mayor Son Marfil yung Libanan. Mayor, si Sir Joe. Pasalit,
0: Mayor, good morning.
3: Sir Joe, good morning.
0: Matibay ka man. Talagang matatag ka mang girara. Eh, dahil kinuuntukan kan mga kabig ni Jess Camara.
3: Parang talaga ng buhay, sabi mo nga ni Kensa ko, kapag medyo maray ang ginigibo, Di may iwasan ng kritiko.
0: Bayaan mo sana. Ano yan? Gibuhon mo na lang na inspirasyon ang mga bagay-bagay na yan, Mayor Son. Gusto sabihin ka yan, very relevant kang Maray. Once you are, once na pig, ano yan, ginigibuhan ka ng araw ka yan, very relevant ka. Gusto sabihin, may mga nagigibo kang mga bagay na dainin da kayang gibuhon. Kaya tinutok dun ka. Okay lang yan, Mayor. Oh, pero anyway, bayaan mo na yan. Part yan kang pagiging opisyal kang gobyerno. Basta ang ano na lang, bayaan mo lang yan. Gibuhon mong inspirasyon. Kumbaga sa ano, performance na ang makapagsabi kung ano si Mayor Son Marpil. And nahiling ko, ngunyan, masan taon pa lang ka mo as mayor kang Libmanan, gulpi ka ng nagibo. Ngunyan, nagbukas na po dyan sa Baluan Kalibmanan itong Mr. DIY. And ining OSABE, pinaka-primero, garo yan, digdi sa Kamsur, tabi mayor?
3: Digdi po sa distrito, mi, parang iyo po niyang pinaka-primerong OSABE po.
0: Mm-hmm. Okay. Maray yan, Maray na, ano yan, gusto sabihin kayo, Mayor, Maray na sinyalis yan na naglalaog na dyan ngunyan sa Libmanan ang mga araw po kaniyong mga negosyo. Both sabihin, base sa pag-aadal ninda, naggagayon ang oportunidad sa negosyo dyan sa Sindong Banuan. Sir?
3: Yes po. Hiningo ata po na mapagian ang mga proseso kang pag-ninegosyo kang mga investor na desinda mahirapan and mawara po itong mga issue na pagpasakit sa mga investor digi sa Banuan Kalimanan. Kaya ngunyan po, welcome po ang mga investor and nauugmasinda na mabilisindang nakakapag transaction digi sa Banuan Kalimanan.
0: Ano ang ginibo mo tanganing maging mabilis po ang pag-transact kapag taara mo minsan nakakadisganar baga po sa mga negosyante itong pagkukura ni mga permit, itong pag-asikaso ng mga papeles?
3: Yes po.
0: Ano ang ginibo nindong kamo ni Vice Mayor Orinyo? Ano po ang ginibo nindong paagi?
3: Indication yan po, Sergio, na gabos ng mga departamento digi sa Banuan Kalimanan nagtatrabaho.
0: Mm-hmm.
3: Kasi once nagtatrabaho ang gabos na departamento, mabilis ang proseso kang papeles, mabilis ang pag-approve, mabilis ang pag-release kang mayor's permit.
0: Mm-hmm.
3: So, ibig sabihin po, igwa kita ang ligdin ng pagkakasararo, as in, nabagutan na po itong sistema, na old system na sa aga na lang, next week na lang, next month na lang, kung kaya tapon-tapuson on the day, tinatapos na po ang mga trabaho.
0: So, talagang itong pigsasabi nindong business friendly ang Libmanan, pinapatunayan nindo sa madali ang pong pagproseso kang mga documents kang mga nagkukuha po ni mga permit, sir.
3: Pero po, nag-agimang-giraray po yan yung proseso na tama.
0: Opo.
3: As in, kung sakali man sindang magkaigwang exemption, may undertaking po sindang kinukuha na they are obliged to comply the requirements after 6 months or after 1 year.
0: Opo.
3: Limbawa po, igwang lacking silang sindang requirements, may undertaking lang kitang piga tatao sa inda para mapuna na ang negosyo, para dahil na maabala ang sa indang pagninegosyo. And then, indication din, Sergio, na ngunyan na taon, ang business tax ta or ang collection ta ngunyan, last year is, kung ako napapasala, 8 million. Ngunyan po, on the June pa lang po, nasa 16 million na po.
0: Wow,
3: ang collection me. Nadoble
0: wow,
3: me na po. Sa kabangang taon pa lang na ini.
0: Wow. Wow. So, kung si kang inot, 8 million, ngunyan naging 16 million, gustong sabihin, very effective si sa indong tax collection, Mayor.
3: Yes po. Tsaka kita po, dahil nagpupundo na magtrabaho, lalong-lalo na ang mga department head ko, kaya ako nagpapasalamat man sa assessor's office, treasurer's office, engineering office, as in iba't ibang offices ko na natinawan tanin task na mag-perform kasi yan ang mandato kang national government, kang sa tumbatas, na gibuhon ninda ang trabaho ninda para magkagawa kita ng magayon na services and magkakuha din kita ng magayon na collection sa taxes kang mga tao.
0: Ano ang ginibo ni Do Mayor? Tanganing mamotivate mo ang mga ano taga-munisipyo na trumabaho talaga para ma-attain ni target, sir?
3: Inot na inot, Sir Joe. Hinalita po itong palakasan system. Hinalita itong favoritism system.
0: Mm-hmm.
3: Hinalita itong mga empleyado na time in, time out. So mm-hmm. gusto ta, gabos na empleyado sa Banuan Kanlibmanan, nagpa-function as in nagtataon ng accomplishment sa Banuan Kalimanan.
0: Sa bagay, tama itong sabi ng Mayor, huwag mo nang ipaumaga ang magagawa mo ngayon.
3: Yes po.
0: Oo.
3: Ang motto ko digdi sa lamisa ko, kung may papel pa sa lamisa, di pwedeng maagahan, dapat matapos.
0: Ah, okay. Magayon, ano yan? Attractive yan, Mayor, sa mga negosyo. Kasi pag nahilingan mga negosyante na ang lugar madali, dahil pinapasa, dahil sila pinapasakitan, and may incentive na tinatao pa ang LGU, yes, so ini dakulang attraction ini para sa mga business.
3: Opo, kasi pag mga new businesses po, kung di ko napapasala, ngayon pa po sinang business tax, kaya hababa lang ang binabayaran po ninda on the first year of their business. Mm-hmm. Kaya dakulaon na tabang ni sa mga negosyante na mag-iaanon mo na ang primerong taon ninda. Mm-hmm. So medyo madadagdagan ng collection kang LGU kapag mm-hmm. panduwang renew na ninda, pag nag-renew na sila, mabase man sa income ninda.
0: Sa bagay, tama man yan, Mayor. Dahil pag nagmayo man kayang negosyong pagpuon mo tulos, mauswag tulos, ano, it will take time. Tama kayo, matama ka man yan. Kumbaga, ano, tinataan mo siya ng pagkakataon na mag-income, tanganing sunod na pagbuwis ninda, dumanaman mabawi ang LGU.
3: Bakol lang kaya po ang habol ta si taxes. So mga employment na malaog sa to, madadagdagan ang magkakaigwang trabaho, madadagdagan ang magkakaigwang oportunidad, mas dakol ang ma-cycle na kwarta digdi sa local governments. And then ma-maximize ta din, tig-utilize ta din, Sergio, ang mga tabang kang SWD, kang Dole, ta kwarta din niya na nag-generate digdi sa libmanan. Last year, nakapaluwas ako ng tabang hali sa Dole, almost 14 to 15 million kung di ko napapasala. Na nag-ikot man lang yan digi sa Banuaan Kalibmanan. So sa DSWD, kadakol kitang continuous support na 4-piece, walang gutom, at in iba't iba't pang programa na nag-iikot man din ang kwarta, nag-circulate man digi sa Banuaan. So kita kaya sarong negosyante, ang sabi ko kang during my campaign, ang sakuyang formula na mag-asenso sa buhay, i-apply tayan into this government. So, ang dikit-dikit na pong namamati ang pagbabago, and dikit-dikit na ng nahihiling ang oportunidad para mabago ang sistema sa Banuaan at Libmanan.
0: Mayor, may suggestion ako sa imo. Ano, pag-urulayan nindo kang mga kairima mo dyan sa LGU na mag-request ka mo sa Department of Higher Education na magkaigwa na ka mo ng college dyan sa Indong Banuaan, sir.
3: Saro po yan sa priority sector ta. Hayaon na po yan sa plano, and igwan na kita mga kaulay ng mga colleges and universities na willing makipag-MOA sa tuya para mag-open ng satellite school digi sa Banuaan Kalimanan. Actually, tulo na po ang kaulay kong school.
0: Yes.
3: And we are preparing po kung saan kami makakapmapoon. Actually, igwa po nga 5 hectares na donated lot digi sa Banuaan Kalimanan na ongoing po ang sa tong pag research kung paano ta po ma-recover, and igurin kita diging loti pa sa central na mahiwas na pwede itang laganan ng sarong schools or college.
0: Galing. Opo. And by next by this year, Mayor, may mga update na kita kayan, sir?
3: Siguro po by 2027 mapuuna po kayan ang implementation ta. Nasa planning pa lang po kita kang okay. Sa tuyang program para sa sector of education.
0: So basta by 2027 possible po na baka may construction na ning possible na college school diyan po sa Banuaan Kalimanan, Mayor.
3: Actually po, there is an existing man po na college school digi sa Limanan, GMBCC and Dilangco College. So, kaya lang po, gusto ta mas dakol para mas dakol pa kitang matabangan na mga aki na dahil na magpanaga.
0: Mas the best ko ta na nga ni Mayor, bagay itong attached sa government, tanganing affordable para sa mga estudyante, sir.
3: Yes po, dapat state university.
0: Yes. Mayor Son Marfil, thank you very much, sa Mayor.
3: Salamat, Sir Joe. More power po sa imong programa.
0: Nikmar?
2: Ayan, Sir Joe, si Mayor Son Marfil. Kanda Banuaan ni Libmanan, ano. So yan, ang dagdag na bareta ani sa Banuaan ni Libmanan, Rikmar Gibara reporting.
0: Salamat sa imo, Rikmar Gibara. Bueno, mga tugang, oras na para magparam sa tuwing programa. Si Water Doc na Arajan, ang tabayanan. Healthy Talk with Water Doc. Ako po si Joe Sabal, Diyos Mabalos, marahay na aga.
1: Radyo Guapito. Pakinggan ang programang Healthy Talk with Water Doc tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Abangan ang iba't ibang kapaki-pakinabang na segment na magbibigay ng wastong kaalaman tungkol sa pangangalaga at pagpapanatili ng kalusugan. kasama si Dr. Ren Paragas, tatalakayin ang mga simple, natural at mabisang paraan sa pag-iwas at paglaban sa iba't ibang uri ng sakit at karamdaman. Kaya makinig at tumutok na. Tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, Healthy Talk with Water Doc.
4: Si Dr. Renato Water Doc Paragas ay isang practicing medical professional sa loob ng mahigit 4 na dekada. Kanyang natuklasan ang isang medical paradigm na sa pamamagitan ng tamang hydration at sapat na mineral supplementation ay makakatulong na maiwasan at malutas ang iba't ibang uri ng sakit. Dahil dito, kanyang binuo ang konseptong tubig at mga mineral sagot sa kalusugan. Mas natural, mas ligtas, mas epektibo at mas murang pamamaraan ng pangangalaga sa ating kalusugan.
5: Disclaimer, this program is not intended to diagnose, treat, cure any disease. Information broadcasted herein is intended for educational purposes only. Please consult a medical professional of any questions or concerns you might have regarding your health conditions. The host shall have no liability, obligation, or responsibility.

בלבד. את רואה עניין מופן דיפה. You know I'm a park, kung tanga.

kita. Naalala mo pa nung unang araw na magtagpo ang mga mata, mga tala sa langit ay bumaba, tila liwanag din nagbabadya ng bagyo sa pusong kawala. Pasinta, sana naaalala mo pa yung mga unang sayaw nating dalawa. Kasi sa bawat pagdikit ng aking mga mata hanggang sa uling indak ng mga paa, alam kong habang buhay

When it's real, I keep it.

0: NCR Naga City's newest radio. Radyo Guapito.
1: Siram kang tugtog. Guapito.
2: Alright! Taya kayo.

Afternoon Rush. Busy sa daan, busy kung saan-saan. Rush hour na naman. Tuloy-tuloy pa rin ang tugtugan. Ito ang RG Afternoon Rush. Afternoon Rush.

CCR Naga City's coolest radio. Radio Guapito.

TBR Naga City's newest radio. Cool 105.5 Radyo Guapito.

0: NTR Naga City's newest radio. Radyo Guapito.
1: Si Ram, kang tugtog. Guapito. Wepa!

0: number is 4. Ball number 4. Ating pinabalik ang ball number 4. Pabasa ang muli para sa pagpili ng ating second winning number. Para sa second winning number, timer ready.
1: Timer ready.

0: better now.
1: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
2: Tayo mga Pinoy, mahilig tayo sa makolesterol na pagkain. Kaya maya-maya, andyan sumusumpong ang sakit sa kalamnan, mayroong arthritis, rheuma. Mabuti lang may PAW dahil may instant ginawa eh. Pabang mo pa, nanunod sa kalamnan, at saka all natural, yun ang kagandahan ng PAW. Walang aw sa PAW!
3: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldridge Corporation.
4: We are Naga City's coolest radio. Cool 105.5. Radyo Guapito.

0: We got more hits for you, so stay tuned. Cool 105.5.
1: Radio Guapito.

0: We got more hits for you, so stay tuned. Cool 105.5.
1: Radio Guapito.

0: RGFM Radyo Guapito.
1: Your music, your request.

0: Paulinamid is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldridge Corporation.
1: Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts by Facial Solar Panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts of power with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current. 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volts system voltage. By facial design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
2: Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, araw kang pagbadangat nga sa satuyang pamilya, ang Atlantic Bakery. Mananaon ni mga dekalidad na sinkapakinabangan kan bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling, at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga padangat na pamilya. Sa kada pagbakalindo ng kandidad 60 pesos sa arinman na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16e or Samsung A26, pang-Facebook, pang-TikTok, pang-Instagram, iPad A16, and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-anbit-biton. Work anywhere, everywhere, MacBook Air or Samsung VivoBook S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante online class or thesis. At sa Grand Draw, brand new Yamaha YTX-125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG, with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery F page. Also like and share. I-manifest na yan. Atlantic Bakery, kalusugan nyo'y
3: pangangalagaan. 105.5. We are Naga City's coolest radio. Radio Guapito. Radio Guapito.

Rádio Guarapito. 105.5. RG. Good night, Hits.

0: mga suki. Kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad, at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo. Mga dekalidad na gadget at appliances ba? Punta na sa 3GX. Dahil available sa 3GX Sulugan, ang hanap mong branded cellphones, laptops, desktop computers, at mga dekalidad na appliances tulad ng aircon, LED TV, refrigerator, solar kuryente, at video OK. Bumisita na sa 3GX, Ilias Angeles Street, Naga City, o tumawag sa 473-4119. Visit www.3gxsulugan.com for more product details. Technology within your reach, making your life better through technology. 3GX, also with branches in Legazpi and Tabaco.
1: Relaxing favorites.
2: Radio Guapito.
1: 105.5.
2: RG. Good night hits.

0: RGFM Radyo Guapito.
1: Your music, your request.

Naga City's coolest radio. Radio Guapito.

0: wonderful love songs at night on RGFM 105.5 Radio Guapito. Good evening, I'm Johnny Bravo. Time now is 11 o'clock.
1: RGFM Radio Guapito.
2: Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, arog ang pagbadangat ngato sa satuyang pamilya ang Atlantic Bakery. Mananoon ni mga dekalidad asin kapakinabangan kan bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling, at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga padangat na pamilya. Sa kada pagbakalindo ng kandidat, 60 pesos. Sa arin man na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16e or Samsung A26 pang Facebook, pang TikTok, pang Instagram, iPad A16 and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-iambit biton. Work anywhere, everywhere, MacBook Air or Samsung VivoBook S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante, online class or thesis. At sa Grand Draw, brand new Yamaha YTX 125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang-pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na. Nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG, with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share. I-manifest na yan.
3: Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts bifacial solar panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts of power with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current, 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volts system voltage. Bifacial design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.

0: Rádio Guarapito. 105.5.
1: RG. Good night, hits.

0: precious memories, wonderful midnight tunes on RGFM 105.5 Radio Guapito. Good evening, I'm Johnny Bravo. It is now 11:30.
1: RGFM Radio Guapito.
2: Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, araw kang pagbadangat niya sa satuyang pamilya, ang Atlantic Bakery. Mananaon ni mga dekalidad na sin kapakinabangan kan bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling, at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga padangat na pamilya. Sa kada pagbakalindo ng kandidad 60 pesos sa arinman na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16e or Samsung A26 pang Facebook, pang TikTok, pang Instagram, iPad A16 and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-iambit biton. Work anywhere, everywhere, MacBook Air or Samsung Vivo Book S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante online class or thesis. At sa Grand Draw, brand new Yamaha YTX125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang-pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG, with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share. I-manifest na yan. Atlantic Bakery, kalusugan
3: nyo'y pangangalagaan. Hanap mo ba yung masarap na lechon? Yung masarap talagang lechon. The crispiest lechon in town. Original ragamo. Dito lang sa Boss Paul's Crispy Lechon. Tara na dito.

0: Ito ang patotoo na natulungan ng Audi Argo Capsule.
1: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatira dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Pau de Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya, itinry ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Pau de Arco Capsule.
0: Kaya mag-pau! The Argo Capsule. Paul the Argo. Katawang mo sa buhay.
2: No approved therapeutic claim.
3: Relaxing favorites.
4: Radio Guapito.
3: 105.5.
4: RG. Good night hits.

Your request.

0: RGFM, Radyo Guapito.
1: Your music, your request.

0: GFM Radyo Guapito.
1: Your music, your request.

Ginawa mo pa akong tanga, tayo'y lumilipad.

kita. Naalala mo pa nung unang araw na magtagpo ang mga mata, mga tala sa langit ay bumaba. Tili liwanag din nagbabadya ng bagyo sa pusong kawala. O sinta, sana naaalala mo pa yung mga unang sayaw nating dalawa. Kasi sa bawat pagdikit ng aking mga mata hanggang sa uling indak ng mga paa, alam kong habang buhay, hindi

pakinggan ang programang Healthy Talk with Water Doc tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Abangan ang iba't ibang kapaki-pakinabang na segment na magbibigay ng wastong kaalaman tungkol sa pangangalaga at pagpapanatili ng kalusugan. Kasama si Dr. Ren Paragas, tatalakayin ng mga simple, natural at mabisang paraan sa pag-iwas at paglaban sa iba't ibang uri ng sakit at karamdaman. Kaya makinig at tumutok na! Tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, Healthy Talk with Water Doc.

0: Magandang araw po! Si Dr. Ren Water Doc Paragas ay nagsasagawa ng medical checkup araw-araw dito sa Naga City simula 1 PM hanggang 6 PM. Para sa iba pang detalye, makipag-ugnayan sa Facebook page ng Water Doc Food Supplement Trading o mag-text o tumawag sa contact numbers sa Smart 0962-883-4173, sa Globe 0917-123-3618, o bumisita sa second floor ng Yeshano Mall, Diversion Road, Triangulo, Naga City. See you mga ka-Water Doc!
1: High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod.
2: Ako po si Andres Cristobal, 54 years old ng San Antonio, San Mateo, Isabela. Masakit po ang aking paa at halos di ko mailakad noong una. Nalaman ko po sa doktor na mataas ang aking kolesterol. Nalaman ko po sa aking kapatid ang kanyang paggamit ng Pau-D'Arco capsule, kaya sinubukan ko din. Agad pong tumalab ang bisa at unti-unti nawala ang aking sakit at sakit sa katawan. Sa tuloy-tuloy kong paggamit ng Pau-D'Arco capsule, gumamit na rin po kayo dahil ito ay mabisa sa ating kalusugan. Basta Pau-D'Arco capsule, kalusugan mo garantisado.
1: Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau-D'Arco.

0: Ko Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado.
1: Naghahanap ka ba ng maaasahan pagdating sa malinis at ligtas na tubig? Gel, Waterwise, Water Treatment and Supply Services ang sagot dyan. Kami ay nag-aalok ng water treatment systems para sa household, industrial, commercial at hospital use. Meron din kaming RO o Reverse Osmosis System para sa dialysis centers kasama ang repair at rehabilitation services. Kailangan mo ng STP or Sewage Treatment Plant para sa hospital or commercial establishment? Meron din kami yan. Gusto mo bang negosyo? Available ang aming water refilling business package at laundry business package. Meron din kaming iba't ibang uri ng water filters, water cleaning elements, high grade, premium at ordinary type. At kumpletong water refilling supplies like filters, sealers, gallons, industrial salt at marami pang iba. Del Waterwise Water Treatment and Supply Services. Malinis na tubig, maayos na serbisyo, siguradong maaasahan. Located at Door C2, Dichao Building, Mayon Avenue, Tinago, Naga City, Camarines Sur. Text or call 0945-728-2951 or 0956-522-5725. Del Waterwise Water Treatment and Supply Services. Quality and Purity.
2: Napapagod ka na bang magsulat ng paulit-ulit ng iyong pangalan, pirma, receive, account number? Messy ba sa mesa ang wooden stamps? Mag-Good Job Stamps na! Convenient gamitin at self-inking na! Sa Good Job Stamps, maraming choices! Dito na sa pinakamura, pinakamabilis at dekalidad!
3: Like us on Facebook at Good Job Stamps or visit our physical store at Ground Floor Romeda Centrum, Ilias Angeles Street, Naga City.
4: Health tips ngayong tag-init. Mag-inom ng tubig na may dikit na asin sa kasukar. Dapat sakto ang tubig kapag sobra ang ganot. Maglaag ng dikit na asin sa kasukar, garo DIY o oral rehydration para mapalitan ang nawawarang electrolytes. Ang pagirubdong na ini era sa tuya ni Frank Rapado Jr. Manao, kan pili kamsur.

0: Nahihina nyo gikan sa Pilgrim City kan Bicolandia. Pilgrim City kan Bicolandia an maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5 asintado sa radyo.
1: Nakaantabay ka mo, digdi sa DWRGFM Radyo Guapito. Tamang oras mo niyan, alas 4.02 din paggaga.
0: Asintado, buena mano. Asintado, buena mano. Katilipunan kan mga pangyayari sa bilog ng magdamlag. Mga buena manong impormasyon, amay na ihahatod sa indo. Buena mano, police as in hospital reports. Update kan mga presyo ng mga barakalon sa market. Update as in ang mga amay na serbisyo publiko. Kabos ini sa mong ihahatod sa indo. Buena mano, asintado sa radyo. Asintado, buena mano. Buena mano, buena mano. Asintado, buena mano.

0: Hello, good morning, good morning. Baray na aga po. Oras na kan Asintado Buenamano. Ang programang Amay Mahatod sendo kan mga impormasyon, mga darakulang barata kang aldaw. Sagara ini po ang sendo amigo sa Ed Bandol, sa partner sa control si Ter De Verdejo. And sa luwas to yung mga pagiribang mga reporters. Bahatod sa tuya kan mga informasyon ngunya na pagka morning aldaw na Miyerkules na kitang unyan pecha 3 kambula na Hunyo 2026. Baray na aga sa gabos niya itong mga suki, mga kapartner sa Amay na pagka morning, lalo na sa tuya mga OFW na mapahingalo pa sana sa oras nini sa ibang bansa pero nakaantabay sa programang Asintado Buenamano.
1: Asintado Buenamano.
2: Good morning, good morning! Bangon-bangon na!
0: Bangon na sa may mga amay na obligasyon. Baray na aga po sa Sindoga Boss. Baray na aga sa mga amay. Nakatutok po niyan si Cheryl Barbon. Babati man po mga taga-barangay Grijalbo sa San Fernando. Uy, may mga friends ako diyan sa San Fernando ay itong 1994 ano, itong magtugang diyan sa Grijalbo. Si Arlene Luna Perez, good morning. Si Ma'am Merly Dasilio Elcarte Bildad, Matanaman Tulos. Saka sa iyang agom na si Boy, nagluluto na tulos din pamahawan. Habang nagluluto, nakatutok sa Asintado Buenamano. Good morning, Boy. Saka si Ma'am Merly. Bailin Balderas, nakantabay naman ngunyan. Good morning da sa gabos na mga taga-bula. Ah, taga-bula pala si Mylene. Kasi yung kanganing-nganan, Mylene. Si LV Manata Monasterial. Bangon Lupi Camarinsur. Sa Lupi man siya nakaantabay ngunyan. Good morning. Sa abroad, nakaantabay ngunyan sa Saudi Arabia. Si Eva Domingo Petil. Marina Aga, Bicolandia, lalo na sendo Sir Ed. Pabati po sa kuyang pamilya dyan sa Agustin Pili Camarinsur. Sabi ni Eva Domingo Petil kan Saudi Arabia. Siguro, apahingalo na sa oras ni ano, batanga na dyan. Good morning kay Alin Sagala from Santa Rosa, Laguna. Permi nakaantabay sa Saimo. Kaya man si Josephine Barbara Andes. Si Ray B. Camon. Mga nainot pa sa tuya mag tutok po niyan sa Facebook saka sa YouTube. Ano sa mga amay nakapartner? Ano? Good morning sa Sindoga Boss. Baray na aga sa gabos niya ito mga paraantabay.
2: Good morning, good morning. Bangon, bangon na.
0: Bata naman si Ed Dangkalan from San Isidro Pili Camarinsur, permitening kapartner sa pagkaaga. Good morning sa mga amay nagbungkaras ngunyan na aldaw. Si Alan Ruiz Reta, maray na aga sir Ed. Yaon kami sa Cavite. Yan. O yung congressman dyan sa Cavite, tinanggal na ha. Kasubanggi si Congressman Miao Miao Marsaga. Handa ko na nung distrito ini si Kiko Barsaga, no? Tinanggal na bilang pagka-congressman. Antabayan at yan ang detalyes kayan. Good morning kay Emerita Ramos Ferro. Pa-shoutout po sa mga Bicolano, lalo na sa kapamilya ko sa Pasakaw, Kamsur. Always watching from Ohio, USA. Nandiyan man sa Ohio pala si ano ha. Sa Amerika si Emerita Ramos Ferro. Good morning, ma'am. Maray na aga sa imo and sa imong family. Diyan sa Pasakaw, Kamsur. Ano? Emerita Ramos Ferro. Yan, nasa Amerika siya. Good morning. Good afternoon dyan. Ano? Afternoon dyan sa Amerika ngunyan. Si Ma'am Sinayda Rivero Salazar sa Diyos sa permiman ni Amay dyan sa Agustin Pili. And Siguro an award niya kay itong empleyado pa siya kang DA, kanday pa retire. Permi siyang amay maglaog sa opisina. Ha? Guardia pa sa yaon, yaon na si Ma'am Sinaida. De, joke lang po. Good morning, Ma'am Sen. Sa oras ni Aramon Tatulos ang mga market updates.
1: Antes magpasada sa amay na pagkaaga, mga presyo nin Barakalon, Aramonta sa Market Update.
0: Dasa linya si Guapitong Roy Ranoco.
1: Asintado, live report.
0: Roy, morning.
3: Morning. Guapitong Ed Marina pagkaaga.
0: Narinig ako doon sa imong cellphone, garo 40 na ang audio niya na. Bakong araw ka itong dating kara-kara.
3: Kaya nga ito nin... Ano to? Ning dikagaw si Not.
0: Ano anong dikagaw?
3: Ano mo kakagawon mo? Bago ka mahanap nin ano number. Ini kaya na ni ning pinaka ano na ni
0: pinaka
3: medyo
0: high-tech
3: na kadikit. Ano?
0: Siguro ang brand kayan. Guava.
3: Kalabasa.
0: Kalabasa.
3: Yeah. Kuya ning ano sana ni pamana kan kuyan kan mga kabuhan ta kuya niya ang cellphone mo pa kuya niya nin ni si Baratuhon sahong kaya sahong kuyan sahong bulan. Sahong bulan na gamit. Bueno, digdi sa merkado publiko, may subago si mga nakairitom na market guard ano na nag-relibot kuyan pa sana mga 3:30 nag-relibot na sinda. Pinaghihiling talaga kung may mga paratsinda nin mga illegal na para tsenda digdi sa baba kan merkado publiko. Iguang ko yan, dati nagtsenda digdi sa may Hagyanan at tubangan kan tsendahan ni Sabalyo, Sabalyong Tinampo, at tubangan kan tsendahan ni Presko Balaloan ano sa Lucky Star Trading, nagchat-chat-chat sa bago pag-agita. Itong babae, sabi, grabe naman niya yung mga, kuyan, mga market guard. Garo naman niya kita niya, nasa pribadong merkado, mm-hmm. nasa pampubliko baga ngayon kita. Dati ngayon kami, ang kuyan mi, ang oras mi digdi, mapon kang alaw na o alas dos nin magahon hanggang alas sais nin aga. O pag alas sais, mahali naman niya kami, harali naman niya kami. Pero ngayon, ganyan talagang hinigpitan, mayo na na makakalatag nin panindarigdi sa may pasilyo kan ground floor rigdi sa may pasiring sa siraan. Kuya na, nin malinig na. Yaw na sana, naka, kuya, nakalaag sa padyak sa trimobile and sa indang mga paninda. So, bawal na ang kuya, ano, ang mga illegal na parating dadawa amay rigdi sa may merkado publiko kansurinin naga. Pakaalawa rigdi sa baba, nag-sarakat naman duman sa triplo sa Hagyanan.
0: Garo pa na nag-hide and seek.
3: Yan ako naman duman sa itaas. Pag-agita sumago, yao naman duman si mga nagkakapirang mga parchinda. Na kuyan, nakukonsumisyon itong yaon sa kuyan, Mipo, digdi sa Naga City People's Mall na mga nag-sisitar. Grabe nga ya. Magka-disiplina ang mga paratsinda. Sabi ko, nag-kuyan kaya, nagahabol man kan balon kan mga aki ko niya na kuyan na ralaw ganing klase tani ba sabi ko yan mayo pa nin mga gamit mayo pa nin di pa maka-enroll tamayo nin kuyan pa nin awad-awad na kantidad
0: iyo garastusan mo niya nahon niyo
3: iyo sabay-sabay ang kuyan ano pag bakal ng uniform ano ba pati mga eskwelahan nagbarago nin mga uniform sa diyan sa Banuan kan diyan sa Magaraw Elementary School ang uniform diyan garo UNC na matindi ano nga ako nin sabi ka na nagkakapirang mga magurang dapat niya bakong bigla luway-luway sa nangaya hanggang maubos mabulusan ining mga estudyante kita gasino naman an kayod kan mga ano ba para padyak ano nagpapadyak ang nakukuha ni Daral daw may 200 may 300 igwa pang pigbuhay na pamilya kaya difícil na magbagunin uniforme sa mga eskwelahan pero lang itong saro ang aki pero kung mga lima sa sanglian mo nin uniform difícil pero digdi sa manok yung manggirarayan presyo may kuyan may mga manok na medyo kuyan barato alagad ang sabi kan mga nagtitinda digdi ini nga sir itong mga dapa na ngaya
0: anong dapa?
3: Nagdara tugan dyan sa poultry
0: okay.
3: Napig papakinabangan pa ngaya pig may nagbabakal nin garo barato barato man o pig tatao na sana pig titinda digdi sa merkado sanggatos ang kilo
0: bako man daw yan double dead
3: ang sabi nin dapa siguro yun na ta ang double dead pag di gala na tapos bubunoon mo pa yan ang double dead yun pwede nita ang ibabarato pero kung maka-timing ka nin bagong buno daog parehas man kan si preskong kuya ano manok ta inibagang ibang mga manok pinag kuya na pinag yiluhan na so ini may kuya lang ani ba may mga barbalok kag tagaro pig madali pag buno pero sanggatos an sarong kilo kalakol man ang nagbabarakal urong na itong mga tamang-tama sa nang pangsaod si Panira saka si Pang-aral daw na pangipo pinaka kilo kan manok itong bilog 185 to 190 an ko yan an manok so ining mga kaipuhan na ano pud kini pang pang barbecue dati manggirari ang mga presyo ninda ang pig porustana na aba ining hita saka ining mga pakpak 230 ang sarong kilo na kan pinag porustana na mga manok digdi sa merkado publiko kan Sudad Dinaga. Ang sugok parehas man sana ang mga presyo may 750 pinakasalit may nahiling kita may nagyan kita sa bagunin 6 pesos pang kuyan dani pang quick ano pig kakaag sa arena pig papaitok tapos yun yan pig papabakal dyan 20 sa kuya na no sa mga kuya sa plaza sa mga gilid-gilid urog na sa mga ngunya na ereskwelahan igwa naman mapurestong mga paratsyenda digdi sa mga gilid kan eskwelahan 9 ang pinaka sunod sa Dakula may 1050 may kuya na ano na pag gini, may 11, tapos ang maalat itong pulang sugo ko yan nin 16 an sarong piraso. Maray na aga ki June Triple Buki Hubuela ki kagawad June Triple dyan sa Kamuning Kalabanga Kamarinisol. Yan sa tuwing informasyon, uroyanan ako.
1: Asintado Live Report.
0: Alamat Troy Ranoco, alas 4:19 na po nin pagka-morning. May mas amay pala na nag-shout out tulo sa tuyang programa, no? Ngunyan na pagka-morning. Pero dahil nagluwas digdi sa tuyang FB Live, ngunyan sa pagbasa ta. Amay, nakatabay si Brave Ascano, si May Jane Samaniego, si Ringman si Nestor Vargas from Taguig City Port, si Ringman si RV De Los Reyes, good morning Bicolandia, and si Bascones Vicky, good morning po sa Saindong Gabos.
2: Good morning, good morning, good morning! Bangon, bangon na!
0: Ora dyan ang tabayanan ng headlines kan mga darakulang barata nasyonal. Kaya man mga barata na salado lokal. Ora dyan, papalagod tayong muna ang report haliki Larry Javier B. Colano.
1: Sintado, live report.
0: Good morning.
4: Ed, may naagasin man sa mga parantabay kanisa asintado ba naman. Ed, garong pitatasara na ba sa idol mong Senate President Cayetano ni Senador Rapi Tulpo.
0: Na ano da?
4: Magkonsulta na da sa psychiatrist o kaya psychologist.
0: Araw mo daw, grabe na naririsa ko man ang ganyan Cayetano ay. Sobrang pagkakapit to ko. Na yan ay. Nagkagulo-gulo na ang Senado. Huna mo, berkado na. Huna mo, iguan ng mga telenovela dyan, grabing drama, baradilan, may aksyon. Kaso Banggi, ikaduang beses nang pinag-boycott ang sesyon. Ay, kapito ko, pag-iraray.
4: Yung gayo. Bueno, yan sa kuya manensyal na informasyon. Tanganing dahi makatudo, tanganing makatudo na ano kuya, ang buwilang operasyon kan Material Recovery Facility o MRF kan lokal na gobyerno kang Kalabanga Kamarinisur. Halinang, o nahalinang pinaglalangkag kang mga namumanaan, inaprobaran dahil palang nahaloy kang sanggulang bayan ang pinaghagad na supplemental budget ka opisina kang heavy ekotibo na nagkakantila din 12 milyones pesos. Yan ang konfirmasyon sa Sintado News ni Consal Michael Bordado, Chairman kang Committee on Environment, tao kan kahaputan kung kumusta na an operasyon kan tigorgul yung MRF kang munisipyo nagpipunan kan dating magamang alkalde si Vero kang Kalabanga. Sigong ki Consel Bordado sa pagkaaram niya sa saro sa pagagas sa kang pundo yung ang baga pakudal kan Material Recovery Facility asiman ang pagbuktak ng water treatment facility na pinagmawan do kan DNR tanganing maging malinig ang pagbulos ng tubig gikan sa mga tagukan mga basura na pwedeng magdalihig sa mga sapa asiman salog at iniba pang kawaban na lugar dyan sa Wanoaan. Asaway ka na sinabi ka ng Consal na sa marepama na kamugtakan o kondisyon ang mga binakal na makina kan MRF alagad kinakay po ang panginip pagtagapanda ron sa aning day magta day taklaon asin maguot ang mga makina na sayang wanda kung ano ang kung mga ini day mapapakinibangan kan banuaan. Yan ay din sa kuyang inisyal na informasyon sa Sintado Buenamano, Larry Javier Bicolano.
1: Asintado Live Report.
0: Salamat Larry Javier B. Colano. Marinaga sa mga paraantabay ta amay ngunyan na si Ray B. Camon. Si Marshall Vasquez Buesa from San Rafael Norte, Lupi. Perigman si Alan Rio Terras, good morning, watching live from San Agustin, Pili, Kamsur. And si Angie Oliva, good morning Angie. And si Nani Avila, Marina Aga, shout out sa Deka Langon, Karanayan, Naga City. Si Bicola na ini, nakaantabay with one sa abroad sa United Arab Emirates. Good morning Philippines, maturog na kami sa UAE. Good night. Good night na, bawang good morning, good night na kay Bicola na ini, pagal sa trabaho. Uy, good morning, nakaantabay man ngunyan ang pinakamasiram magluto ang sa tuyang shift na basiramon ang mga pinagluluto niya ngunyan. Si Cherry Pass Manayuba, nakaantabay dyan sa Albania. Ayan, okay. Nagkakapi-kapi kami digdi sa workplace while waiting kan client order. Ayan. Batibay siya magluto kay itong sushi. Sushi. Good morning dyan sa Albania, Cherry Pass, Manayuba. Ingat-ingat na lang sa mga Pinoy na yaon dyan, mga katrabaho mo sa Albania, sa Europe. Nakaantabay man dyan sa Iriga si Raquel Casres kan Radyo DCKI. Good morning, Kel. And si Belin Casanueva and Barcel Raquel, nakaantabay man sa United Arab Emirates. Good morning sa mama niya dyan sa Santo Niño, Bula, Kamsur. Sabi ni Maricel Raquel kan United Arab Emirates, nakaantabay man ngunyan. Sa headlines, si mga barata ngunyan aldaw. Mga senador na miyembro kan minority bloc ng apudan kasubanggi kay Senate President Alan Peter Cayetano na lumayas na ini, mag-resign na bilang Senate President. Sa iba pang ay dahilan po yan, duwang beses na po, duwang beses na na pinag-boycott ang sesyon kay itong unsing mga senador na mga kabig ni Senador Alan Peter Cayetano. Sabi ni Senador Erwin Tulpo, mga senador ini pero mga blind followers ni St. Peter Alan Cayetano. Ay, nakuhabo na magtrabaho. Di, lumayas na lugod ka mo. Sayang magparaswildo sa Indo. Hawak mo ang perdiya kang senador. Labing 10,000 pesos kada aldaw, pigiswildo ta dyan. Tapos gusto siya magparakaraang kaang. Lalo na si Cayetanong sobra na ang kapal kang lalawgon. Sobrang pagkakapit tuko. Power hungry ning senador na ni. Ano ta nasabi ta yan? Dahil yung mga style niya ngunyan sa Senado, ginibo mo niya yan sa Kongreso. Kan siya ka ito, naging speaker kan Kongres, kan siya congressman. Panahon na para mag-ribay ning liderato pagka-speaker sa Kongreso, at maribay siya si Lord Alan Velasco, habo bubaba si Cayetano. Kaya sinasabi tang power hungry ang taong ini. Habo bumaba, ang ginibo niya, ipinadlock niya ang session hall kan Kongreso. Pinagpalsok ang aircon, pinagpalsok ang kuryente, ang wifi. O ginibo naman ko niyan sa Senado. Kan 2020 po yan, kan panahon ni Digong. Kan mag-speaker ini si Cayetano. Kung anong ginibo niya ka ito sa Kongreso, ginigibo na naman ko niyan sa Senado. Tahabo niyang bakit-kit kapitoko sa pagka-Senate President. Ay, nako talaga, Sobrang lang kapal, sabi ni Sir Ewin Turpo, daw nga patokon mo, mauntol na nga patok sa lalawgon niya gani. Bentas tanto sa rong congressman kang Cavite na si congressman Kiko Barsaga, congressman na mahilig magpara-meow-meow na ang paghuna mo ikos, tinanggal na pagka Congressman Kasubanggi kan mga kapwa niya congressmen. Kaya ini nagbabay na. Sayang siya pagka congressman. Kawasa garo, may diferensya ang kukuti kan congressman na niya. No? Pag ini-interview pati, sige, nyaw, nyaw, nyaw. Hindi maaraman ko may lahing ikus gayon ining congressman na niya. Tinanggal na po siya Kasubanggi. Sa iba pa niya itong mga headlines, kandara kulang barata sa lado nasyonal. Mga prosecutors kan kongreso. Daida pwede ang kahagadaan kan mga abogado ni Vice President Sara Duterte na basta na lang ibasura ang impeachment kontra kay Vice President Sara Duterte na iyong kahagadaan kan sa iyang mga abogado. At yan po, tutukaroon tayo ang kadikit sa tuyang bago kita magtapos kan 4 to 5. Ta, mahalaga po ining maintindihan ta. Ta, ang ikaduwang pinakahalangkaw na opisyal kan gobyerno, ngunyan, nakasalang sa impeachment, kundi, imbis na magsimbag kan issue, dapat ibasura na lang da ang impeachment. Ipambihira tayo. Ay, nako talaga. Orachan, babalikan tayo ba pa mga headlines ka mga barata nasyonal pagkatapos kani.
5: Radyo Guapito.
6: Ma, gusto ko pong mag-aral sa isang world-class university.
7: Anak, sa University of Nueva Cáceres ka na. ISO certified, globally recognized, at kabilang pa sa respetadong ASEAN University Network. Approve ang quality nila internationally.
6: Opo, Ma! Sila ang may pinakamaraming accredited program sa buong Bicol!
7: At dahil sa kanilang local at international partners at alumni network, malawak ang opportunities mo, anak.
6: At may alagang UNC po, mula enrollment hanggang employment!
7: Oo! Siguranong makakapagtapos, magkakatrabaho, at magtatagumpay ka, anak.
8: Enrollment is ongoing for all levels for school year 2026-2027. For inquiries, call Janet at 0907-156-6898. 0907-156-6898. Choose world-class education in a nurturing environment. University of Nueva Cáceres. Enroll now.
9: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Macarao, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
10: Si Dr. Renato Waterdoc Paragas ay isang practicing medical professional sa loob ng mahigit 4 na dekada. Kanyang natuklasan ang isang medical paradigm na sa pamamagitan ng tamang hydration at sapat na mineral supplementation ay makakatulong na maiwasan at malutas ang iba't ibang uri ng sakit. Dahil dito, kanyang binuo ang konseptong tubig at mga mineral sagot sa kalusugan. Mas natural, mas ligtas, mas epektibo at mas murang pamamaraan ng pangangalaga sa ating kalusugan.
11: Another day, another travel, dito na sa Echo Sun Travel and Tours. DOT accredited travel agency. Siguradong legit. From local tours hanggang international adventures, Echo Sun Travel and Tours na ang bahala dyan. International package sa Japan, Korea, Vietnam, Taiwan, Hong Kong Disneyland, Shanghai and Beijing. Tara na at mag Dubai at Abu Dhabi. Europe and relaxing cruise package. Meron din local tour package sa Palawan, Boracay at Cebu. Safe at swak sa budget. From inquiry to booking, andito ang Echo Travel and Tours to assist you. So huwag ka nang ma-stress. Pwede rin i-avail ang kanilang installment packages at free travel insurance services like airline ticketing, hotel booking, travel insurance, DFA passport services, tour packages at ang cruise and visa assistance. Echo Sun Travel and Tours, located at main office, LCC Mall, Felix Plaza, Sabang, Naga City, with brands at Yeshiano Mall. I-follow din sila sa Facebook, Echo Sun Travel and Tours. Antabayanan asin dalanon, ang programang LTO on the go. Matukar kan mga bagay manunungod sa road safety, traffic rules and regulations, motor vehicle licensing, registration as in mga fines and penalties. Kada Biyernes, alas 9, sundong alas 10 ng aga, live sa Radyo Guapito, 105.5 RGFM. Asin sa asintado sa radyo, live man sa Facebook page as in YouTube, LTO on the go. Hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Propali Motorcycle, Chera de Ibalon, asin kan LTO Region 5.
12: Ako po si Norma Nacion ng San Mariano, Isabela. 59 noong mayinang mayina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Pau-D'Arco, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan kaya ipagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich's Pau-D'Arco Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich's Pau-D'Arco Capsule para kalusugan mo garantisado.
13: No approved therapy claims.
14: Gum, brown out na naman sa weekend. Saan daw mo rin magpalipot-lipot?
15: Daiparadik, Gum. May arma ko pinitang tortambay na malipot. Malinig, asin buwelo.
14: Ha? Saan man?
15: Ako nang bahala, Gum. May arma akong lugar na pwede tang dumanan. Baka nga ni masunantan pa si Junior.
14: Saan ba yan, Gum?
15: Sa Papatantan Apartel, Gum.
14: Wow, sa Papatantan. Gusto ko yan.
15: Iyo, Gum. Sa Papatantan.
16: Papatantan Apartel. Located at Jacob Street, Bagong Bayan Sur, Naga City. With branches at Maharlika Highway, Concepcion, Naga City, Balintawak, Tabuco, Naga City, Diet, and Legazpi City. For reservations, visit our Facebook page, Papatantan Apartel.
17: Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts bifacial solar panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts of power. With 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current, 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volt system voltage. Bifacial design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
18: Congratulations to DLMR Psychometric Center for being awarded as a world-class Philippine company by the World-Class Philippines Council last December 14, 2023 at Waterfront Cebu City Hotel and Casino in Cebu City, Philippines. DLMR Psychometric Center also bagged the following prestigious awards back in 2022. Best Reliable Neuropsychiatric Testing Center with the Golden Globe Annual Awards for Business Excellence. Premier Mental Health Care and Diagnostic Center by the Elite Business Excellence Awards. Star Brand Quality Psychological and Neuropsychiatric Testing Center with the Philippine Social Media Star Brand Awards. And Most Trusted and Reliable Psychological Clinic by the 21st Q Asia's Quality Excellence Awards. These achievements and success prove that DLMR Psychometric Center provides and vows to continue to deliver world-class neuropsychiatric and psychological testing services, making them the highly recommended neuropsychiatric and psychological testing center in Bicol region. DLMR Psychometric Center also offers consultation, counseling, and psychotherapy. You may visit them at Door 34 Crescini Building, CBD 2, Triangulo, Naga City, and in Legazpi City. DLMR Psychometric Center. We will assess you with a smile.
19: Ta-da!
13: aral sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta?
19: Yashan Mall, ang everyday shopping mall na wala ka nang hahanapin pa. Maraming pagpipilian sa department store at supermarket ng Hong Enterprises. May food court at mayroong ding food stalls hanggang third floor. Very convenient to shop, clean comfort rooms, escalators, and elevators. Malawak ang parking mula front, back, at basement. Tara na mga kayashano! Mas pinalaki, mas pinaganda, at mas pinamura. Super convenient pa ang pagpunta dahil along the highway lang. Yashan Mall, where shopping is always affordable. Located at Diversion Road, Triangulo, Naga City.
13: Yashan Mall, Yashan Mall.
20: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Picolandia. Pilgrim City, kan Picolandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5 Asintado sa Radyo.
0: Oras ganyan, alas 4.40 na po. Ninpagka morning. Para inaaga kay Ma'am Sonia Bagadjong, nakantabay naman ganyan si Arlene Velasco, si Elizabeth Mariquette Rinyon, si Ringman si Basel Mora Guevara, Gabos na karantabay naman ngunyan tulos sa satuyang programa sa pagkaamay. Good morning sa Gabos niya itong mga parantabay. Guwapa digdi na dainta na babasa ka sa bago. Si Ronnie Guevara, good morning. Nakantabay naman tulos ngunyan sa si Enrico Espanillo. Shout out sa mga tagabuhi sa family Espanillo. Sabi ni Enrico Espanillo, good morning. Maray na aga sa Sendoga Boss. Sa iba pa mga headlines ng mga barata ngunya na aldaw. Senador Jinggoy Estrada, day makaturog sa laog kang kulungan. Yan pagkatapos na ikunko na siya sa kalabos. Huli man sa kasong plunder. Damayo nin piansa. Ulit kagurgulpi palang kwarta da. And nakikback ni Senador Jinggoy sa flood control project na yung pinaggikanan kan kaso kontra sa iya. Pero, ngunyan na nakakulong, dawa gulpian sa iyang kwartang sinasabing nakikback. Gulping kwarta, pero hindi mapaturog. Paano ka makakaturog sa kulungan mo na ano eh, ha? Ang kulungan mo bakong aircon, ha? Ang kotson mo manipis-nipis, oh, sa luminti electric pa lang gamit, kaya dahida na papaturog. Yan sabi kan aki ni dating Senador Bong Revilla. Ay, nako talaga, oh. Tabawal naman doon ang media maglog eh. Ah, problemado na ngunyan. Dati, grabing hurhambog sa Senado ni Jinggoy. Ngunyan, pagabot Sandigan Bayan, tiklop baga. Dahil nga nga ako pwede pagpusasan. Natanggalin naman yan doon sa kuyang pusas. Ah, tamasupog. Pigtatahuban pati ang kamot niyang may pusas. Tapos nga, dahil na ako pasulutan kang yelong bado. So, uniform ka mga preso. May markang BJMP. Ay, nako talaga, oo. Ganyan talaga ang buhay. Pagsubraan sa imong greed, an sa imong kasakiman, maabot sa imong karma. Palungkot ang report, hali kay Melvin Machado.
20: Asintado, live report.
0: Bin, good morning.
21: Ay, good morning, Tabi. El, maray na pagkaagas sa gabos niya itong mga parantabay. Karumayo na rin tambal ang luway-luway pagkagaba kang integridad kang Senado.
0: Ayaw manangad, maanay.
21: Ang Senado ko niyan karoon naging kangingiritan, as in, di mo na makuanan ng kumbaga sustansya pag-abot sa argumento.
0: Mm. Puro na bagad yan, ano, mga drama, iriwal, kurawan, sirimbagan.
21: Itong logic ng sila mga argumento, garo gusto sanang patunayan na ikaw silang rason sa endang posisyon, maski baralanggado, pagkatapos pati, mayo na ning, kumbaga, mayo na ning espasyo para sa sainda, itong sinang sinumpaan na tungkuli na, iyaon sila dyan para sa tao. Dahil mambaga sila dyan, naluklok para portihiran sa ilang sadiri.
0: Puro personal interest na bango niya nag-ano sa hindi.
21: Kaya dapat ang pressure ki sa mga senador, hali na dapat sa tao, bako ng ano to. Tayan pag, although ang mga Pinoy kaya may short memory, pag eleksyon na naman.
0: Ligaw na.
21: Lingaw na naman kung anong nangyari. Na pangyayari ko yan, rarawrawan ang Senado sa paikang pagbugtak dyan. Kaya mga, dahil tama sinasabing mayong kakayahan, pero itong in-expect kay kang publiko, dapat matibay sila. Pero yung mga raray, nakabantay lang ang tao, nagdalan. Kaya nagkaroon, nawawara na ng gana na magparahiriling kang mga karakter sa loob ng Senado.
0: Nakakauyam na, lalo inini si Cayetano.
21: Dati lang kawa ng...
0: Kapito ko. Tapos, matibayo na pati magparaputik.
21: Oo, ano na. Talagang, simple man lang talagang, habunin lang ako na, yaon sila dyan, para kay Vice President.
0: Natumbok mo.
21: Yung malang ima naman, iba. Umayo ang impeachment na yan, tuninong yan.
0: Ayo, totoo yan.
21: Diba? Tuninong masinda dyan.
0: Kaya grabe ang pag-anon na sa poder, ta aram ninda, nakasalang na si impeachment kay Vice President, yaong sinda dyan, tanganing dupahan.
21: Oo, oh, yun man ang obligasyon ninda.
0: Oo.
21: May naman dyan, diba? Kasi painigar-nigar ninda yan. Yung mga sa tao, yun na talagang pag-isip ninda yan. Ta, sa argumento, lataw-latawan man na isipon mo, papabutuhon mo itong mayo.
0: Iyo. Dawa, dagdudulag-dulag si bato, pwede na pabutuhon.
21: Pero kung totoo son, ang ano to, ang kung totoo son talaga, ang maninimbagan kung taan na yan, in one way or another, kung sa press release, tama si ginibo ni Senador Jinggoy, daw niya si bato. Si Jinggoy pwede pa magkaigon ng public sympathy pag-abot niya sa eleksyon. Pwede pa niya i-plati katabi, Ed. Ako, dahil nagdulag.
0: Inatubang ko.
21: Ko. O, nagpakulong ako. O, ngunyan. O, dahil naman siya mapatunayan. O, di, kuya na naman.
0: Luwas na naman.
21: Luwas na naman.
0: O, pero bisis na bagay ni na atubang ng kasong nagkakurulong. Puro kwarta bagang ang ano, dailan.
21: Bulb. Kaya ano to, diskenado ang publiko sa inda, mayo ng kamugtakan. Pero sa lado lokal, the whole issue niyan sa Laogang siyudad kang Naga. Pero kaning, dahil nga controversial, pero syempre, iguan yung mga dahil pa naiintindihan na maray, nainot ang silakbo ng damdamin pag-abot hindi sa highly urbanized city. Pero ang mga konsihal, ang mga pahayag ninda, mahihiling mo na, sabi ni Konsihal Frank Mendoza, ang ano nga tabi, Ed, ang highly urbanized city, titulo man lang ngayon. Mahayo man yan pagkakaiba. Sabi nga ni, ano lang yan, bragging ano to, pero bragging rights lang ngayon. Masabi lang na highly urbanized city ka. Pero ngayon, ang pinaka-obligasyon nga kayaan, ang pinaka-supas nga kayaan, yaon sa gobyerno lokal na makahanap ng oportunidad ng trabaho, tanganing mapamarhay ang pagbuhay kang mga taga-Naga. Independent component city ka man o highly urbanized city. So, yan ang argumento ni City Councilor Frank Mendoza. Talado man ni City Councilor Nathan Serio, dahil nag-eminate ang resolusyon na pinag-proklamar kang Palacio Malacañang ang siyudad kang Naga bilang highly urbanized city, ang resolusyon hali sa sanggunyang panlunsod, kaya may poder man ngaya o may obligasyon ang sanggunyang panlunsod na magtabang sa pagpapaliwanag kung ano ang mga advantages o disadvantages kang pagiging highly urbanized city. So ang position man ni City Council Ermel Valdemoro na dakulang tabang ini para magkaigwan yung dakulang mga negosyo sa laugang siyudad kang Naga na makrear ng trabaho and eventually mapamaray kang sitwasyon kang mga taga-siyudad kang Naga. So yun ang magkakaibang posisyon sa laugang nasa mid ng issue yung pag highly urbanized city kang Naga. So ito sarap pa man diyan, nagkaigwa ka sa naglaog ng panan si ano to sa City Councilor Dr. Bito Butch Borja sa laugang sanggunyang panlunsod. Pagkatapos ang halawig na bakasyon, uli kang medical condition. Sudma, naka-wheelchair na nag-abot sa laugang sanggunyang panlunsod. Pagkatapos pinagsarabat man sa mga colleagues, ka mga kaibahan sa sanggunyan. Pero sa may porsyon sa laugang sesyon na naghali sa laugang sanggunyang panlunsod Giraray si City Councilor Butch Borja. Siyempre huli kang sayang kondisyon sa salud, lalo na kung halawig ang sesyon, nag-aluwas, pinag-aluwas lang. Pero may katayid siya sa sayang tukawan, wheelchair siya, pero may katayid siya. Ayun ang aalalay sa nasamit ng City Councilor. So, kadakol pa mga issue sa laugang sanggunyang panlusod kang Naga. Itong promulgation kang administrative case kang sarong punong barangay Domingo Ramos dismiss si naging desisyon kang Blue Ribbon sa laog kang sanggunyang panlunsod kang Naga. So tabi din sa mga dagdag na impormasyon, ginamay na pagkaaga, good morning sa mga nanay, sa mga teacher na ngunyan amay na nagmamarata, uli kang pinagpapraktis ng sedang sadiri, uli mang kang pagbabalik eskwela sa masunod na simana. Yan, sa kong dagdag na impormasyon, sa Lado Lokal, Melvin Machado, Asintado News.
20: Asintado, live report.
0: Salamat Melvin Machado, good morning sa mga amay ta mga parantabay ngunyan, si Ma'am Grace Nardo, Sonia Bagadjong, Ma'am Grace Nardo dyan sa Bula, si Arlene Velasco, Elizabeth Mariquette Rinyon, sa Clopa, Calawag, Daga City, Basel Mora Guevara, Romulo Marto Rosales, good morning. And si Timothy Recto, watching from Balungay, Calabanga, Kamsur. Diyan sa Irigasito, nakantabay sa tuyang dating para dangog si Jimmy Isaac Orlina. Sabi niya maray naramrag, Sir Ed, Mr. Dos por Dos. Yan ang programa ko kanto duman sa Rinconada, no? Dos por Dos. Ricardo sa Alex, good morning. Saka si Flor Desina, nakantabay naman ngunyan. Maray na aga po sa Saindo Gabos. Ito karon ta po ining issue manunungod sa itong mga abogado ni Vice President Sara Duterte may daradarang kadakol na malita pag duman sa Senado. Ang sabi, paano da ito ng mga dokumento bilang simbag duman sa impeachment kontra kay Vice President Sara Duterte. Kaya lang, kan bot-boton sila og kang bag, mayo mandaaning simbag ang mga abogado ni Vice President Sara Duterte na punto por punto simbagon ang mga akusasyon kontra sa bise manunungod sa pagpapayaman niya sa poder o kaya unexplained wealth dahil mapaliwanag na kayamanan. 6.7 billion pesos na mga transaksyon, bilyon ha, bakong milyon, bilyon. Oh. Ano pa, ang pagmalgastar kan confidential fund na milyon-milyon pesos. Ha? By pagkakataon nga ni, nasarong 125 million pesos na confidential fund, day nga ni sa laog ni sarong aldaw, ubos na ginastos. Arugeng katindi ang vice presidente pala na, no? sa confidential fund. Kaya pala maski sa Baaw, sa Davao kadto, pirming may million-million na confidential fund, mas dakula pa sa Makati. Ano pa? An issue sa pag huma sa buhay kam presidente kay First Lady Lisa saka sa kay Speaker Martin Romualdez na dapat simbagon mayo. Ano ang gusto kan mga abogado ni Sara Duterte? Saka mismo kan Vice Presidente na si Sara Duterte.

0: antes po kasi ito yung pag-analisar, daw gunta po ang pahayag ni Congresswoman Jerbel Ruiz Ronsaro sa mga lead prosecutor kan Kongreso sa impeachment trial.
1: So on impeachment and even dito sa ating constitution, there are no options like dismissal, like remand, like clarification. Ang option lang po na ibinigay sa atin is trial forthwith. And after trial, dalawa lang ang pwede nitong puntahan. Either conviction or acquittal. If it's bicameral, no? Hindi kami makakagalaw until the conclusion of the legislative function without the participation of the Senate.
0: Oh, yan po, ha? Mayo po sa konstitusyon na ibasura ang impeachment araw kaya ni kinakatubang ka ang Vice Presidente. Sabi ugaring kay ito ni Vice President, gusto ko nga bloodbath. Ha? Bloodbath kaya, graming labanan nga sa proper forum. Una sa proper forum ng unyan. Taka itong investigasyon kang Kongreso, pigparahalat siya, pinag-imbestigaran siya, dahil siya nagtunga. Ngunyan, nasa Senado na. Na ang mga senador matukaw bilang impeachment judges, ba senator judges sa impeachment, o ini na ang proper forum na dapat mag-atindir ang Vice Presidente simbagon niya saro-saro ang mga akusasyon. Kundi ang style na naman kaamabugado, ibasura, technicality naman ang pinaghahanap. Oh. Inikuta ang pagkakataon na ang Vice President magpaliwanag sa inba na paduman ang kadakol ng mga milyones na kwartang confidential fund. Tan sabi kan Commission on Audit, sa report kan Commission on Audit, tanito tinutukan ko pwedeng dalanon sa Kongreso kayo ito eh. Kadakol ng mga disallowances, kadakol ng mga pinaggastusan kang confidential fund, na daiman dapat itong mga million-million na bayad sa mga safe houses, binayad kay Mary Grace Piatos, inagbayad kay Kukoy Villamin, kung si Saisisen sa nang imbinto da ang pangaran. Ha? Dapat ipaliwanag ini, dahil people's money po ini. Diba? Ali po ini sa buwista eh. Ah. Itong 6.7 billion na bank transaction niya na pinag-expose kan Anti-Money Laundering Council sa inhali ang bilyon-bilyon na kwartang ini kan mag-agom na si Sara Duterte sa kaansayang agom si Atty. Manscarpio. Totoo daw ang sahot ni dating Senador Trillanes na inihali sa mga drug lord, na inihali sa mga operator kampugo, na inikatas kang confidential fund, mga bilyon-bilyon eh, ang malala dyan, itong sahot na inihali sa drug lord na si Sammy Uy. Taaram po nindo pag-trial, kung tugutan kang Senado na buton ang mga ebidensya, isusumpina ang mga bank manager, gabos yan ibubulgar. Sa inhali, ang kwartang ini, sisi ang nagdeposito, nasa data po yan. Nasa record po yan kang bangko. Magkakabulgar na dyan ngunyan. Kung baga totoo na si Sara Duterte, ang siyang agom na si Atty. Carpio, regular na nagre-receive ning suborno hali sa mga drug lords saka operator kampugo. Pagkakataon na ko tayo ni para linigon kang Vice Presidente ang sa iyang pangaran. Pagkakataon ini iyang tamang forum na siya magpaliwanag. Pero kung ang style ibitar, nag-iibitar sana. Tamayo man talagang maisisimbag, abogado ang ipinapaon, nagagastos ng milyon-milyon sa abogado, tangani isa ng makaibitar na magpaliwanag. Technicality na naman ang style. Ang mga Pilipino ngunyan, sa sampulong Pilipino, pito gusto magkaigwaning trial, tanganing madawog kan mga Pilipino kung tama o salaan. Ginibok ang Vice Presidente, may base ba? May ebidensya ba? Kundi dulag-dulag naman ang Vice Presidente. Hain si bloodbath na sinasabi. May umambaga, sauna bat baga nangyari.

0: Sa una bat, bakong blood bat. Kung malinig ang konsensya kan Vice Presidente, dapat atubangon niya ni. Atubangon niya, ipaliwanag niya, ta ini po pwedeng hali sa illegal o hali sa legal, ansa mga kayamanan na dahil pinag-declare sa ang SALN, bilyon-bilyon pati. Pero kung guilty man ang gadna, empre, mahanap na sa naning palusot. Ora dyan, ang tabayan po nindo ang mga drakulang barata kang aldaw. Alas 5 sa gudang, alas 6:30 din pagkaaga. Good morning kay Gardo sa Alex, nakantabay ko niyan, si Flordesina, si Glenda Villete, si Roland Sumayaw, saka si Jingoy Pisimo, Amay Man, nakantabay ko niyan. Sa panganak sa iyong pag-iriba, nagatod ka ng mga informasyon. Sa control kay banta si Terde Verdeo, saka ang mga guwapito asin guwapitang mga OGT hali sa CSPC College of Electronics, College of Electronics Engineering, ano? Tama? Eyo? Ah, okay. May kamo mga pangaran na, kaya ka nagtawang pangaran. Taka rin mabati ang tanong. Salamat kasi ang mga tabay. Di po sa Edoling Konse at Bandol. Diyos mabalos po. Ang tabay ng Rachan, ang mga darkulang barata kang aldaw.
1: Radyo Guapito.
2: Ang motorista na experience ko sa daan kasi minsan sobrang hassle, sobrang traffic. Minsan nga nananakit na yung katawan ko, yung batok ko. Yung PAW kasi malaking natulong sa akin. Ang kagandaan sa PAW, magmula nung nasubukan ko to, instant ginhawa siya, nanonood sa sakit ng katawan. Mabango at all natural. Walang aw sa PAW!
3: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation.
4: Marhay na bareta! Hali sa Casa Reco Uno. Ipinapaaram sa gabos ng miyembro konsumidores na ansa tong Annual General Membership Assembly o AGMA gigibuhon sa maabot na Hunyo 28, 2026, aldaw ni Domingo sa main office kan Casa Reco Uno, Barangay Purubatsya, Libmanan, Camarinesur. Asin ini madadalam live via Casa Reco Uno Facebook page. Ang magiging guest of honor and speaker iyuan sa tong ginagalangan na NEA Deputy Administrator for Easy Management Services, Attorney Omar M. Mayo. Sa mga ma-attender online, pwedeng mag-register through agma.casarecouno.com. Sa mismong aldaw, Hunyo 28, 2026, puon alas 12:01 nin aga hanggang alas 2:30 nin hapon. Asin sa gabo sa personal na ma-attender sa main office sa maabot na AGMA, pwede man mag-register sa Casa Reco Uno poon alas 8 nin aga. Magdala lang nin electric bill o official receipt for verification sa pag-register. Dakul na cash prices ang gaganahon, pero mas dakul ang gaganahon kan mga ma-attender in person sa main office ng Casa Reco Uno. 50,000 pesos ang grand prize kan pinakamaswerteng manggagana sa raffle. Mag-register na! Mag-attendir sa 48th Annual General Membership Assembly asin manggana kandara kulang raffle prizes. Salamat po.
1: Road friendly tips. Hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, asin Land Transportation Office. Kung kita may lunad na mga aki, urog na kung umboy pa ang mga ini, siguraduhon tapong nakakabit nin matibay, tugma o eksakto ang sendang pinagtutukawan o car seats. Dapat man napasiguruhon ang sendang mga seat belts. Ini ang tanganing daisinda mahulog o mapadungkal habang kita nagmamaneho. Ang road friendly tips hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, asin Land Transportation Office.

0: Marinaga mga tugang aldaw na Miyerkules na kitang unyan, pecha 3 na kanbulan in Hunyo 2026. Sagyari po kami ang sendong mga amay na para barita.
1: Yan po si Roy San Ramon.
0: Yan po si Ed Bandol. Kaya ba nito yung mga pag-ibang mga reporters sa mahatod kan mga barata kang aldaw. Edo sa headlines kasi yung mga barata ngunyan.
2: Asintado, asintado headlines.
0: Mga soldados kan 2nd Infantry Battalion kan Army duman sa Masbate. Duang aldaw na nagparapaputok kan sa indang kanyon.
1: Sa iba pang headlines, kan mga bareta sa Ladrucal, kasong ipigsangat laban sa punong barangay kan Panikwason, dinismis kan sangguni ang panlunsod karaga.
0: Sa iba pang headlines, kan mga bareta sa Ladrucal, mga residences kang Kalabanga nagpapasalamat na gayo pagkatapos na makarisibining ayudang mga pagkakan hali sa gobyerno pati naman sa Bayor kang Kalabanga.
1: Dating kunsyal dito de Rosario na nindugan dapat ipaliwanag sa mga nagenyo ang gabos na negatibo asin positibong bagay dapit sa highly urbanized city.
2: Asintado, asintado headlines.
0: Banga para uma sa banwaan kan pili. Daglalaob na pwedeng atubango naman kan gobernador da si Elri Villaforte ang sinang problema sa babayadan sa daga na pinag-uukupar ng unyan kan gobyerno probinsyal.
1: Mientras tanto, headlines kan mga bareta sa lado nasyonal, Congressman Barsaga nagnyaw-nyaw pagkatapos si Paon Kasudma bilang miyembro kan House of Representatives.
0: Mga senador na miyembro kang Senate Minority Bloc, inahagad na mag-resign na sa sayang pwesto si Senate President Alan Peter Cayetano.
1: Mientras tanto sa headlines kan mga bareta sa kinabanin karawat, Game 1 sa NBA Finals kan San Antonio Spurs as in New York Knicks. Inaabangan sa aga.
0: Yan ang mga headlines kan sa mga barata ngunya na aldaw. E notuntang una ang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal. Ipinagladawan ni dating Senate President Franklin Dilon kay Senate President Alan Peter Cayetano bilang saro daang hadi damayo nin kahadian pagkatapos subot na mawaran nin sufisyenteng bilang kan mga senador tanganing bakontrol ang Senado. Sigon kay Dilon, daging patas na sa bilang ang pwersa kan majority asin man minority block pagkatapos na makulong na si Senador Jingoy Estrada as in dahil naman nagpapahiling sa publiko ang nagdulag-dulag na ngunya na si Senador Bato de la Rosa. Dahilan kaini ang dating mayuriya na pinagpapamayuhan ni Cayetano ang nabawasan. Kaya ngunyan 11 na sana ang aktibong miyembrong senador, kapantay naman kan 11 nasa minority block na pinanginutan man ni Senador Vicente Tito Soto III. Sigon kay Dilon, magiging masakit para sa presenteng liderato kan Senado na baitulod ang mga panukalang batas asin resolusyon dahilan sa bayo ning sufisyenteng boto tangani makabilog din mayuriya. Mientras tanto, pinag-angat man ni Senador Cayetano ang minority block na magbilog din day mababa sa 11 boto kung gusto siyang patalsikon bilang Senate President. Sinabi ni Cayetano ang pahayag sa iyang Facebook Live. Sigon sa iya, andam tungkol da siyang magbaba sa pwesto. Ano man oras kung mapapatunayan kan sa iyang mga kritiko na ang igwasin ng sufisyenteng bilang na 13 mga senador, tanganing patalsikon siya bilang Senate President.
1: Nagkampang si Senador Jinggo Estrada sa Sandigan Bayan kasuudma para sa arraignment sa kasong Grap na may koneksyon sa subot pagkakaimbwalto niya sa flood control scandal. Nag-abot si Estrada sa Sandigan Bayan 2nd Division na nakasulot din na dilaw na BGMP shirt suhay na nag-abot asin inilunad pa sa wheelchair si dating DPW Secretary Manuel Bunuan halis sa PNP General Hospital Consensya na confined ka nagtalikod na Lunes na banggi uliman na o pagkatapos sa maglangkaw ang presyon kansayan dugo o blood pressure na inot nang na detain duman sa Quezon City Jail sa Payatas Sinda Estrada asin tulo niya mga kapwa akusado matapos sumurinder sa pagpapaluwas nin mandamiento di aresto kan Sandigan Bayan sa suhay na kasong plunder.
0: Iba pa niya itong barata ngon yan, barata sa lado lokal, alas 5:15 ng pagkaga. Tig 10 kilos na bagas na pig papanookan gobyerno nasyonal, duang barangay na tawanan sa Banuan kan gayon sa kasudma, sabi sa report ni Roy Ranoco.
3: Asintado, live report.
4: Lapas 2,000 na mga residente ang naka-resibi sa duang barangay ni napiga 10 kilos na bagas gikan sa gobyerno nasyonal pig download sa Banuan kan gayon sa Camarines Sur. Sigun kay Mayor Glenn Guntang, duang barangay pa sana ang nakaka-resibi o naka-resibi kasugma ni napiga 10 kilos na bagas. Dako lang tabang man sa mga taga Gainsa ang siring na mga programa kan national government urug na kan presidente na si Bongbong Marcos ang dailang subot makaka o nakabali na makaka-resibi nin bagas sa si mga members kan for peace tawid gutom program asin nakaka o ang akap asin members kan tupad. Sigun pa kay Mayor Glenn Guntang, sabay kan pagiging members kan bigas ng Pangulo. Bako lang subot sa Banuan ni Gainsa, pati sa ibang Banuan, iguaman na programa ang Pangulo.
5: Sinasabi mo itong enrollment and registration in the per barangay na muna. Sa sunod kani, pag naklaro ito na ang gabos na mga beneficiaries na validated na, yun na ito ang gabos na sa sarong namin.
4: Parte kan pahayag ni Mayor Glenn Guntang kan Banuan ni Nagain sa Camarines Sur. Para sa Asintado News, Roy Ranoco, Deporte.
3: Asintado, live report.
0: Alas 5:17 ng pagkaga, uyan bagayo na barata sa mga pensyonado kan Social Security System o SSS. Ipapasunod na kan Social Security System ang ikaduang Transcan Pension Reform Program o PRP na magtataonin dagdag na pensyon sa mga retirado asin iba pang benepisyo hali sa sinambitang ahensya. Si Arom kan ikaduang tranche baka ka-resibi nin 10% dagdag sa indang bulanan na pensyon ang mga retirement as in disability pensioners, mientras tantong 5% man na dagdag ang marireceive kan mga death as in survivorship pensioners. Katuyuhan kang programa na matabangan ang mga pensyonado na makasabay sa paglangkaw sa presyo kan mga barkalon as in iba pang mga angat sa ekonomiya ngunyan. Sigun sa SSS, magkakaigwanin na taon-taon na dagdag sa pensyon kada Setyembre, ininagpuon kang taon 2025 asin sagkod na sa 2027. Biyantas tanto nakatalaan man ay pasunod ang huring Transcan programa sa September 2027 para sa mga pensioner na naka-record hanggang Agosto 31, 2027. Sa eron kay ni, makakarisibinin kadagdagan na 10% dagdag ang retirement as in disability pensioners asin kadagdagan na 5% man sa death asin survivorship pensioners.
1: Mientras tanto, ang pagiging madrama asin kapapasawayan, huli sa day, pagtungakan majority black sa sesyon kan Senado kan nagtalikod na Lunes, sarong pagprubar, tanganing gibuhong hostage kan mga ini, ang trabaho kan legislature, huli man sa pag-aristar kay Senador Jingo Estrada. Katakot kay ini, sinabi man ni Senador Pampino Lacson, ang nangyari kang nagtalikod na Lunes, kan nagtalikod na Lunes, bakong pagtindog para sa kasarinlang kan Senado, kundi pagtalikod sa obligasyon bilang mga servidor asin sinumpaan kan majority black sa pangilot ni Senate President Alan Peter Cayetano. Matatandaan kan Lunes dahil nagpasilag ang majority black sa regular session kan Senado. Sinabi kan minority black, ini bakong mapapadapit sa kasarinlang kan Senado kundi pag-boycott kan majority sa indang trabaho o obligasyon. Matatandaan antes mag-boycott ang majority sa sesyon ka nagtalikod na Lunes, pig probaran pang magparasaong-saong ni Senate President Cayetano sa pag-aristar kay Senador Estrada sa matapos sa iniserbihanin mandamiento di aresto kan sandigan bayan. Ipinautob kaya ni Secretary John Bicribulla ang warrant of arrest sa tao kan pagparataram nin kon ano-ano ni Cayetano. Mientras tanto, sinabi pa ni Lacson ang pag-arestar kay Estrada sarong lakdang pasiring sa pagtaon ni Nustisa maging para sa ribu-ribong biktima ni mga baha o kay mga nangyaring pagbaha sa nasyon. Tinawan doon pa ni Lacson. Ang sayang kamauta na maibalik ang Senado sa maibalik ang integridad kan Senado, dignidad, reputasyon, asin tiwala kan kumpiyansa kan publiko na minsan ang pig tatamasak ini. Mientras tanto, inina ang panduwang institusyon na interong nagkaurukag asin nagkaribukan kaputan umaging leader si Senador Alan Peter Cayetano. Enot sa House of Representatives na habo ng humali o naging kapitoko sa sayang pwesto bilang House Speaker sa ibong napagkasunduan na term sharing nindandua ni dating Congressman Lord Alan Velasco.
0: Iba pang barata ng diyan sa lado lokal, bagkailusyon, arestado sa rong drug by bust operation sa Banuaan kang Bula. Ang detalis halikirik Margie Vara.
3: Asintado Live Report.
6: Magkasabay na napasakamot kan mga kapulisan ang duwang persona na magkailusyon matapos na kuminagat ang mga inisa sarong drug by bus operation na pigkondusir kan mga awtoridad sa Zone 1 Barangay Baguladyo Bula Camarines Sur pasado alas 11 ninbanggi kan nakalihis na aldaw. Ang mga suspect pinagbistong si alias Ben 33 anyos asin ang sayang kailusyon na si alias She 29 anyos parehong mayong trabaho asin parehong residente kan Barangay Kaorasan Bula Camarines Sur. Sa pinagsarong pwersa kan Bula Municipal Police Station 501st Maneuver Company Regional Mobile Force Battalion 5 asin kan Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 5 positibong nakapagpabakal sa sainda ang magkailusyon nin sarong heat-sealed transparent plastic sachet na may laog nin pinagtutubunan shabu sa kantidad 500 pesos sa body search nakuha sa bulsa kan short ni Ben ang sarong silag na pakete o sarong silag na pakete na may laog manjiraray nin pinagtutubunan shabu asin ang sarong 500 peso bill na ginamit sa transaksyon. Mientras tanto, sa bulsa man kan short ni She, nakuaman ang tulupang heat-sealed transparent plastic sachet na pinagsususpitsyaran mang giraray may laog din ipinapangalad na bulong sa kabilugan. Nasa 31.1 grams ang nakuang illegal na droga na abuton ang kantidad sa 244,800 pesos. Ang duwang naarestong drug suspect yaon ang unyan sa karsel kan Bula PNP na mahampang sa kasong pagbayular sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa Asintado News, Rickmar Guevara.
3: Asintado Live Report.
0: Sa mga darakulang barata sa lado nasyonal, tinanggal na bilang congressman kan 4th District kan Cavite si congressman Francisco Kiko Barsaga, ang congressman na mahilig magpara-miaw-miaw kasubanggi 265 mga congressmen ang nagboto na ini matanggal na bilang miyembro kan na kongreso, as in 14 ang nagkontra, 8 man ang nag-abstain. As in pinag-adapt ang committee report na consign sinasabing guilty sa conduct unbecoming, as in disorderly behavior, ang sinambitang congressman kan Cavite. Sigon sa House Committee on Ethics and Privileges, sinabi sa report na si Barsaga enot ng pinagsuspindining si Senta Diaz. Alagad padagos pag-ara inikan sa iyang mandatang gawi. Pagpara-post din kung ano-ano sa Facebook na kung sa inaan sa iyang mapag-iribang mga congressman sinasabing mga buaya sa gobyerno. As in kadakol pang mga mandatang mga post na di man dapat nagawi kansarong congressman. Sa pinagkonsiderar kang committee, ansaro pang penalty na suspension, as in dagos na lugod na pinagdesisyonan kasubanggi na ini palayaso na lugod bilang congressman, ngunyan uya ang party kan pagdesisyon kasubanggi kan mga congressman sa pagtanggal sa saiya bilang congressman kan 4th District kan Cavite.
7: With 265 members voting in the affirmative, 14 in the negative, and 8 abstentions, the findings and recommendations contained in Committee Report Number 298 are hereby adopted.
8: Madam Chair,
7: Representative Barsaga is hereby notified of the action taken by the House on Committee Report Number 298.
8: Majority Madam Speaker, Leader. Point of order, Madam Speaker.
7: Majority Leader.
9: I move to recognize Representative Marcelino C. Libanan, Minority Floor Leader.
8: Madam Speaker, Mr. Majority Floor Leader, a point of
7: Majority
8: order
7: Leader.
8: Is the second highest.
7: Majority Leader.
9: Motion to suspend.
7: Session
9: motion.
7: Suspended.
0: So, Dientrastanto, magirumduma na pati na ang National Director kang NBI na si Melvin Batibag ang pinag-akusaran ni Congressman Barsaga na subuot igwaning plano ning paggadan kanini magsakyada daduan sa Senado kung sa'y nagkaigwaning baradilan. Bagay na dahi pinalampas kan NBI Director as in inipinagsangatan siya nin kaso sa rupay ni sa ground kung ta-nota siya tinanggal bilang congressman as in ang pakadaklan kaya pagpara-post niya sa social media nin mga maraot na mga post. Uya man ang pahayag man kan tinanggal na congressman kan Cavite.
10: Okay naman, medyo gutom and I'm still recovering from my illness, nagkaubuan, nagkasipon, but I'm getting healthier so I'm feeling good.
11: Tanggap po ninyo yung naging pasyon ng camera.
10: Well, ang sabi kasi, there are plenty of people referring me to, na-refer ko sa Supreme Court and yung mga ganun pag-uusapan muna namin, but we'll see. I have no plans, but I've been recommended to question it in the Supreme Court. I have no plans yet.
11: Wala ka pang decision, pero it's open.
1: Mientras tanto, sa iba pang mga nagbabagang bareta, tulos sinopalpal ni Senador Pampino Lacson si Senador Rudante Marcoleta, katakot kang garupang babasol kay ni sa mga miyembros kan Minority Bloc, kulidaas sa day pagginong kan mga ni sa pangungulhab ni DILG Secretary John B. Crimulla kay Senate President Alan Peter Cayetano. Matatanda naging mainit ang tensyon sa pag-ultada ni Rimulla asin man Cayetano kan iserbi na ang mandamiento de aresto kay Senador Jenggo Estrada sa Senado kang nagtalikod na Lunes June 1. Sa pahayag kaya ni Marcoleta sa entrevista sa iya sa media o sa sarong radio station duman sa Metro Manila, kasuod ba sinabi kay ni nakulganda siya sa naging tratamento kan mga autoridad sa saro sa sendang miyembro kan Senate Majority Bloc. Pero sa saiyang mga social media post, particular na sa saiyang X account, kasuod ma kinesyo ni Senador Lacson si Marcoleta kung pati ang naging tensyon sa pag-arrestar kay Senador Estrada kasalan pa kan minority. Sabi pa ni Lacson kay Marcoleta, kaya sabi ni Lacson kay Marcoleta, damn your damdamin. Nagpapasalamat pangan isubot sinda sa minorya, tadait tinalinga o sinapuyong ni DILG Secretary John B. Crimulla si Senate President Cayetano sa pag-iskandalo asin pagparasawong-sawong kani sa pagserbinin warrant of arrest ki Estrada.
0: Sa sa iba pang barata sa lado lokal. Dating rebelde sa Camarines Norte, nakaresibi ng asistensya hali sa Eclipse Program. Ang detalye sa hali kay Melvin Machado.
3: Asintado, live report.
12: 142,968.38 pesos hali sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program Assistance Package ang narisibikan sa rongdating rebelde sa Kadaet Camarines Norte kang nakaaging bulan ng Mayo. Si Camarines Norte Governor Dong Padilla ang nagtokang Eclipse Assistance Package sa dating rebelde bilang pag-midbids at sinsuporta sa sayang pagbabalik loob. Nag-atender man sa nasabit ng aktibidad si Colonel Arnel Bautista, Acting Commander kang 902nd Infantry Brigade Philippine Army. Biyantas sa nagpadarama ng representante ang 42nd Infantry Battalion, 81st Infantry Battalion, DILG, Provincial Social Welfare and Development Office as in PNP. Ang Eclipse sa rong programa kang gobyerno na nagsosuporta sa mga dating rebelde sa saindang pagbabalik loob. Para sa Asintado News, Melvin Machado.
3: Asintado, live report.
0: At yan ang tabayan ng detalyes kang barata. Minority block sa Senado, hinahagad na mag-resign na si Senate President Alan Peter Cayetano. Bantang gadan na nakuha duman sa naggaguhong building sa Pampanga, dagsakat na sa 21 gabos. Ang detalyes kayaan uratyan sa samuyang pagbabalik.
3: Radyo Guam.

0: Sa mga magulang asin sa mga estudyante na naghahanap po ng baratong school supplies, ipinapaaram po na ang Agenda Trading nag-o-offer po ng mas baratong school supplies. Nasa second floor po ini kan Grandmaster Mall along J. Hernandez Avenue, Naga City. Ang 6 pieces na school supplies, wholesale price po ini. Kaya mas makakabarato ka kung sa Grandmaster Mall ka.
1: Ang mga hanap mong medicines o medical supplies, kahit medical equipments, nasa Napper Pharmacy. Napper Pharmacy, your better option in medical supplies. Mapa-branded o generic OTC meds, injectables, food supplements, maintenance and other hard-to-find medicines. Isama pa ang mga hospital essentials, mask and gloves, catheter, syringes, and adult diaper. Napper Pharmacy, your better option for quality and affordability. Bisitahin ang kahit alin sa mga sumusunod na branches. Napper Pharmacy, James Rande Avenue, katabi ng BMC. Napper Pharmacy, Davison Road, tapat ng Bangko Sentral ng Pilipinas. At Napper Pharmacy, Panganiban Drive, tapat ng Super Metro Naga. Napper Pharmacy, your better option.
2: Driver ng truck, dapat alam ang lasing. Head-on collision ng dalawang motorsiklo na puna ng CCTV. Bilang ng road accidents tumaas, kadalasang dahilan, driver's error.
3: Para hindi masangkot sa mga nakakatakot na aksidente, dapat sapat ang iyong kaalaman bago humarurot sa daan. Tandaan, bawal ang kamote rider. Bago umarangkada, enroll ka muna sa JLE's Driving Academy. Kumpiyansa mo sa pagmamaneho, sigurado at areglado. JLE's Driving Academy offers 15 hours theoretical driving, 8 hours practical driving course for manual and automatic vehicles, truck and heavy vehicles practical driving course, 5 hours driving enhancement program, and 8 hours motorcycle and tricycle training course. Learn from the experts. Enroll now at JLE's Driving Academy. Be equipped with knowledge on traffic rules and regulations. Enhance your defensive driving skills and be confident while driving on the road. JLE's Driving Academy is located at LTO Compound Del Rosario, Pamplona, Camarines Sur, with branch at Duplex 7, Panganiban Drive, Naga City. JLE's Driving Academy.
4: JLE's Driving Academy
3: is the most outstanding driving school in the Bicol region. Enroll now.
5: Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, araw kang pagbanangat nga to sa satuyang pamilya, ang Atlantic Bakery. Mananoon yung mga dekalidad na sinkapakinabangan kan bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling, at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga padangat na pamilya. Sa kada pagbakalindon ng kandidad, 60 pesos. Sa arinman na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16E or Samsung A26, pang Facebook, pang TikTok, pang Instagram, iPad A16 and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-i-unbit biton. Work anywhere, everywhere. MacBook Air or Samsung VivoBook S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante online class or thesis. At sa Grand Draw, brand new Yamaha YTX 125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG, with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share, i-manifest na yan. Atlantic Bakery,
6: kalusugan nyo'y pangangalagaan. Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts by Facial Solar Panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts of power with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current, 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volt system voltage. By special design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
7: From its humble beginning in 1997, KRT Ibalon Travel and Tours has become the only travel agency in the Bicol region with fleets of aircraft buses, medium buses, coasters, and vans to serve Bicolanos of their travel needs. now, Tierra de Ibalo Travel and Tours Incorporated serve hundreds of clients throughout the country with a package tour including arrangement of itineraries, meals and hotel accommodation, industrial and educational tours, LGU's enhancement program. Tierra de Ibalo Travel and Tours Incorporated has become the number one travel agency accredited by the Department of Tourism and PhilJobs Register. Tierra de Ibalo Travel and Tours Incorporated, keeping people on the move.
8: On the move.
7: Located at Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. Phone number 054-871-330. CP numbers 0919-626-9790, 0918-942-9431. And look for Elmer or Eric Platon or visit our FB page, Tierra de Ibalo Tours, 96@yahoo.com.
9: Tiyara na!
10: Nahihingan niyo gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
11: Oras ngayon yan, alas 5:37 na. Diba pa niya itong baratango niyan na duman sa Pampanga, nagsakat na sa Bali 21 bangkay ang na-recover kan na mga autoridad sa nagguho na siyam na eskalon na building. Ang pinakahuring bangkay na-recover kasubangging mga alasays pasado ng paggabanggi. Asin ini sarong babae, asin guwapang naku ang aki sa irarom ka nagguho ka na, na nasambit ng building. Sinabi ka mga otoridad na talagang masakit ang ginibo nindang pag-recover ka mga bangkay. Ninulta grabing gabat ka mga simento asin mga steel bar na nakabara. Grabe man ang pagbundo ka mga sadiring tao ka mga nagkagarandan sa sinambit ng insidente kung sa'y nangangapudan sindangon yan sa kontraktor. Asin kag sadirikan sinambit ng building, da matabangan sindakan sa indang inaabot ngun niya na grabing pagsubok, esin grabing gagastusan. An ibaman sa mga sadiring tao kan mga biktimang nagkagardan, nagsangat na nin kaso kontra mismo sa kontraktor asin sa kag sadirikan sinambit ng building. Sarong ina na si Esterilita Day an entirong nagmumundo sa nangyaring pagkagadaan kan sa iyang mahal sa buhay o iyang pati kan sa iyang hinagpis.
12: Hindi ko natutulog na nunahan. Hindi ako makain. Ay, baka tagad po ang pagsubok sa akin. Ang krampo, tulungan niyo kami. Nunahan na tumingan na ako. Ipakita niyo niya po siya. Hanapin niyo na. One week po na major. Magdan one week na po.
13: Masipag po yung unang namin. Mabait pa. Ngayon po,
14: papahingay niyo muna.
13: Wala na kaming katulong, kami-kami na lang. Sana.
11: Biyantas tanto ipinagpahayag man kan ni JP Layo ang pamayokan ang Angeles City Public Information Office na pwede sir na igwapagyaray din mga nagkatarada duman sa aram kang nagabang building. Din hulitaan mga trabahador o mga laborers duman ng trabaho. Minsan, iniibaan sila mga kapamilya sa trabaho. Uyan sa iyang pahayag.
15: I-reported po na mukhang bala yung isa sa mga na-extreme.
16: Babae.
15: Opo, kaya po lagi nating ginagamit yung termino more or less. Kasi may mga reports nga na nandun, aside from the construction workers, nandun yung mga kanilang mga pamilya or mga asawa.
17: Mientras tanto, obligado o mandatory ang magpartisipar sa Brigada Eskwela, na magpartisipar sa Brigada Eskwela ang mga benepisyaryo kan Pantawid Pamilya Pilipino Program o For Peace. Ini ang sinabi ni DSWD Secretary Rex Gatchalian. Matatandaan sa gilibong pagbisita ni Gatchalian sa Brigada Eskwelang Ikinasa kang bagong silang elementary school. kang nagtalikod na Lunes, June 1, sinabi niyang paagi subot ini kan mga benepisyaryo na maibalik sa komunidad an sa indang na-receiving ayuda utabang. Tirawan doon pa kan DSWD ang inisiyatibang ini hali sa direktiba ni Presidente Bongbong Marcos. Biglala umang formal kayang maburkasan ang klase para sa 2026-2027 sa maabot na Lunes, June 8.
11: Iba pa niya itong barata sa lado nasyonal. Ipinag-uktabakan sa Digan Bayan 2nd Division an arraignment kina Senador Jingo Estrada, asing DP, dating DPW Secretary Manuel Bunuan sa kasong Graff hanggang sa Webes. Sigun sa korte, kinakaipuhan mo na pag-adalan an motion ni Jingo Estrada na naghagad na pawaranin visa an ipinagsampang kaso o kaya man ibalik sa Office of the Ombudsman para sa kadagdagan ng investigasyon. Mientras tanto, dai man nadagos ang arraignment kay dating DPW Secretary Bunuan dahil sa iyang kamugtakan pang salud. Inulita ni Pirming inaatake ning high blood as in ibinalik-balik gyanay duman sa ospital sa Camp Krami. Sigun sa impormasyon sa pag-atubang duman sa Sandigan Bayan ni dating DPW Secretary Bunuan, Pirming naglalangkaw ang dugo kayni. Kung kaya Pirming may nakabantay na nagkukuakan sa iyang blood pressure, tanganing mamonitor, tatibayad ini bigla na sanang magturumba o kung di man atakihon. Dahilan kayni, si Bunuan ang sagod sa kunya nasa hospital arrest. Bantang si Jingoy Estrada, ang nagre-reklamo ngon yan. Linulita daidaan na papaturong ta mainiton sa kulungan. Bayo nin aircon sa lamenting electric fan sana. Asin manipisto kutson ang nakahapin sa sendang mga kama.
17: Big numra, sa iba pang mga nagbabagang mga bareta, sinugo na kan House Committee on Ethics and Privileges si Quezon City Congressman Jesus Bong Suntay na maghagad ni na apology kay Ann Curtis sinsa mga kababaihan. Ini na pagraman sa sarong source duman sa kamera. Pwede di sinabi pa kan source na pinapa community serviceman si kan sinambit ng committee si Suntay bilang padusa sa naging mga pahayag subot kay nina nag-init siya sa actress kan mahiling niya ining personal sa sarong mall huli man sa pagkagayon-gayon da kan sinabintak ang actress. Matatandaan na sa impeachment proceeding kan House Committee on Justice kan March 3, 2026. Sinabi ni Suntay na huli sa iyang huli data nahiling ng magayunon as si Curtis nag-imagine da siya sa digdi sa bagay na pwedeng mangyari. Ginibukan kongresista bilang analogy subot, tanganing paluwaso na imahinasyon sa nani Vice President Sara Duterte ang humakay ni kay Presidente Bongbong Marcos sa alaga dahil niya dahil ni magigibo. Dahil nasunuan ni House Committee on Justice Vice Chairperson Isabel Zamora ang mga tinaram ni Suntay, kaya pina-strike out kay ni ang mga pahayag ni Suntay na sinuportaran kan bilog na komite. Alagad dahil nasunuan ni Congresswoman Ann Matibag as in grupo kan Gabriela sa pangyanot kan dating listador na si Lisa Masa ang mga tinaraw ni Suntay kaya nag-file in an ethics complaint. Matapos ang pirang hearing, nag-desisyon ang komite na pinamamayuhan ni Congressman JC Abalos na patawarin community service Suntay apwera sa sinugo pening humagad nin apology na katalang isa lang sa burtuhan ang naging desisyon as in padusang ipapataw kay Suntay kunsain 2/3 vote sa kabilugang miyembro kan kamara ang daan kinakaipuhan.
11: Sa iba pang barata lokal, 95% preparado na ang mga public schools sa burkasan ng klase sa Hunyo 8, sigun kay Schools Division Superintendent Culiano. Ang detalis ka report hali kay Uwing Solina.
8: Asintado Live Report. 95% ng preparado ang gabos na mga Espinano. Sa pagbulukas ng liwat ng klase, sumabot pa Lunes, 5-8 kang June 2026, kung elementary second secondary level, sa 41 gabos ng mga public schools, as in 22 gabos ng mga private school sa Ciudad ng Naga. Sinabi ni SDS Susan Cugliano, all set na, as in preparado na ang gabos para masapagburukasan kang klase, as in mayoriya sa mga public schools sa Nindong Kandep at Naga, ang amay ng nagsagibo ng Brigada Eskwela. Bago pa ang formal na kick-off kay Nikang Sudma, katuwang ang mga stakeholders, ang mga donors, as in partners, kandambang mga eskwelahan. Aminado ba na may nagkapinapang mga classrooms o school buildings sa tirang mga public schools sa syudad na ang Torre Pero under maintenance alagad na hindi magiging unang para manday madagos ang burukasan kang klase sigun sa opisyal. Inaglalaumang sobra sa 50,000 na mga estudyante ang maraloog sa pagburukasan kang klase sa mga public schools sa syudad na pun elementary, second, secondary. Di ipakabalidigti ang sobra sa 20,000 man ng mga estudyante sa mga private schools. Yan ang parte ng pahayag ni SDS Susan Cugliano.
9: I think prepared na kami. Kung hindi man sa 100%, I think mga 80 to 95%, kasi sabi ko nga nauna na po sila nagpabrigada sa mga schools, individual schools, nagpabrigada na. We expect 50,000 plus for the public schools lang, kasi 70,000 plus tayo included na doon yung private schools. So, pero ngayon may nakikita po kaming increase in enrollment in some schools. So I think gumagana yung ating campaign na talagang bring our school age children to school.
8: Okay. Excited kami dyan. Ni Ma'am Susan Cugliano ng DepEd Naga. Para sa Sintado News, Joel Sugina.
10: Asintado Live Report.
11: Sa pinakamainit na barata kang Aldao, duwang beses na na pinag-boycott kan mga senador na kampi kay Senate President Alan Peter Cayetano ang sa indang sesyon. Kaso magiday naman nagtunga ang Senate Majority Block, pati naman mismo ang Presidente kan Senado na ikinauyam kan mga senador na sa Minority Block. Kung kaya inangat ninda ang Senate President na si Alan Peter Cayetano na mag-resign na sa pwesto pagkatapos na duwang beses nang pinag-isnab kay ni Ansesyon kang Senado. Sa statement kan minoria na binasa ni Senador Erwin Tulpo, sinabi kay ni na anday pagsipot kan majority senators sarong malino na pag-abandona kan sa indang trabaho asin pagbaliwala sa rules kang Senado. Sinabi pa man ni Tulpo na dahil pwedeng ipundokan Senado ang sa indang trabaho dahil sa habo ninda kan sarong leader na magtrabaho asin gampanan ang sayang obligasyon. Pinagbanggit pa man ni Tulpo na sa indang rules pwede sa nang masuspindi ang session kan Senado, pero dapat may konsultasyon nguna sa majority leader asin man minority leader. Sigun pa man sa iya, ang mga ginigibo na ini ni Cayetano sarong pagbalga sa rules, kaya dapat mag-resign na lugod siya bilang Senate President. O yung pagbasa kang statement mismo kan mga senador sa Minority Block.
16: Today was a clear abandonment of responsibility, a dereliction of duty, and a blatant disregard of the rules that govern this institution. Because the Senate cannot be made to stop working simply because its presiding officer refuses to lead. Under Rule 14, Section 41, the rules of the Senate President may postpone the holding of the session after consultation with the majority leader and the minority leader. That rule was violated. This is not merely a procedural lapse. It is a direct violation of the rules of the Senate and a serious disrespect for the institution and the Filipino people. Senate President Alan Peter Cayetano should resign as he has shown that he cannot function as the leader of the Senate anymore. Thank you.
11: Mientras tanto, ipinagpahayagman ni Senador Mig Sumire na sayang ang pinagsisweldo sa mga senador na nag-receiving na 300,000 ang bulan. Pero sige sa naman ang dulag-dulag sesyon habi o magtrabaho. Pindyente ang mga resolusyon as in mga nakabinbin na mga batas na dapat aprobaran kang Senado. Kabala ni digdi ang mga kernel na dapat ma-promote naman general na imangyayari maritiro na lamang dinuli sa sigin dulag-dulag ni Cayetano. Imbes na magsimbag si Cayetano, mismo personal naman sa Senado, ininagpost na naman sa FB Live as in duma nagparataram ning kung ano-ano na mga kaputikan na naman sigon sa mga senador, sigon kay Senador Rafi Tulpo kung maisog si Senate President Cayetano dapat ini mag-atindir ngunyanal daw kung dahi niya gibuhon siya sarong talsot na Senate President.
17: Sa iba pang mga nagbabagang barita, sarong bangkay na pigtutubod ang umboy ang nakalot o nakutkot kan mga rescuer gikan sa nagrampahog na edipiso o building sa Barangay Balibago susog sa Angeles City Information Office kasuudma. Basado sa report kan Unified Command ki Angeles City Mayor Carmelo John Lasatin II, matriumpong na nakalot kan mga responders o kan mga responders ang bangkay mga bandang alas 6 nin banggi sa lugar kan sinambit ng insidente. Kung ikukumparar ini sa ika-21 binarawian in buhay o nagkagardaan sa nangyaring trahedya, daraman sa pagguho o pagrampahog ka na sa ambit ng building. Basado sa nagdadana ni Standard Operating Procedure Tools ipinasirarom sa pangataman kan City Health Office ang bangkay na ini asin ibinalyo sa SOCO para man sa disaster victim identification asin formal na pagbisto o identity kan sinambit ng biktima. Sa ngunyan, dahi pa opisyal na kinukumpirmar kan mga otoridad ang identity kan sinambit ng biktima mientras sa nagpapadagos pa ang proseso kan pag-determinar digdi. Padagos man ang search and rescue retrieval asin man clearing operation sa lugar mientras mayong untok na nagtatrabaho ang mga miyembros kan Unified Command tanganing serto na mayong iba pang posibleng na trap sa irarom kan sinambit ng mga debris.
11: Sa iba pang barata sa lado lokal, bag-ama na mga taga-Bicol na nagadaan sa nagabang building duman sa Pampanga, ilulubong na ngunyanal daw. Ang detalye sa Halika Melvin Machado.
10: Asintado, live report.
18: Ngunyanal daw ilulubong ang mag-ama na Mentoy at St. Christian Sabili ng taga-barangay La Purisima sa Manuang Kangluti, Camarines Sur. Basado ni sa impormasyon na pinagpaabot sa Sentado News kansaro sa mga partidaryo asin kamisto kang nasa mitna ng magama nakabalik sumod sa nadatugan kang nagamang edipisyo sa Angeles City, Pampanga kung saan hasasagod niyang ginigibong search and retrieval operation. Ang magama pinagdara sa barangay La Purisima sa Manuangkang Lupi, Camarinesur o Camarinesur asin pinagbilaran ni nagkakapera mga aldaw. Ang mga iniyo ang number 5 asin number 6 na amay na retrieve kang search and retrieval team kanakaliis sa mga aldaw. Pinormaran man kang Asintado News sa mga pagkondusir ng interview sa pamilya. Alaga nagsayo man naman ini, huli kang kamunduan na pinag-aatubang huli kang insidente. Sa lado kang lokal na gobyero kang Lupi, Camarines Sur. Bahay ba man informasyon ko na

0: kontra sa Vice Presidente. Sigon sa mga House Prosecutors, ini sarong maniubra na kung sa hinahanap na naman ang palusot na teknikalidad kan mga abogado ni Sara Duterte. Ipinagpahagi pahayag ni Congresswoman Laila De Lima na ni sarong evasion of trial o pag-iibitar na mag-atindir mismo isa lang sa trial o hearing si Vice President Sara Duterte tanganing si Bagon ang kadakol na akusasyon kontra sa iya. Bagigiramduman na pinagsasautan ang Vice Presidente na iniigwaning day may palawanag na bilyon-bilyon na kayamanan base mismo sa pagtuga kan Anti-Money Laundering Council. Yaon man ang subot pagbalgastar kainikan sa iyang confidential fund base sa report kan Commission na Audit asin ang paghuma sa buhay kan Presidente asin na First Lady pati naman si dating Speaker Martin Romualdez. Kabali naman digdi iyo ang iba pang mga sahot sa Vice Presidente na dapat simbagon niya personal o kunday man kan sayang abogado. Imbes daan na magsimbag ang Vice Presidente, hinahagad ngunyan kan sayang mga abogado na i-dismiss o ibasura tulos ang Articles of Impeachment alagad sigon kay Congresswoman Jeremy Listro mayo ini sa konstitusyon uyaan sa iyang pahayag
1: on impeachment and even dito sa ating constitution there are no options like dismissal, like remand, like clarification. Ang option lang po na ibinigay sa atin is trial forthwith. And after trial, dalawa lang ang pwede nitong puntahan. Either conviction or acquittal. If it's bicameral, no, hindi kami makakagalaw until the conclusion of the legislative function without the participation of the Senate.
2: Sa iba pang mga nagbabagang mga bareta, inumaw ni Cavite 4th District Congressman Kiko Barsaga ang pinalayas duman sa okay man sinipa bilang congressman durante sa ginibong pagsurrender ni Senador Jingo Estrada sa mga awtoridad asin pagmamantinir da kaini sa Senate Majority Block ini pagkatapos arrestaron ang sinambit ng senador base man sa ibinabang warrant of arrest kan 5th Division kan Sandigan Bayan kan nagtalikod na Lunes. Ang sinambit ng warrant of arrest para sa non-bailable plunder case ni Estrada katakod sa maanomaliang flood control projects. Matatandaan sa sayang press con ka nagtalikod na Lunes, pirang minuto antes siyang arrestaron kan CIDG, ipinahayag ni Estrada ang desisyon niyang mag-tinir sa Senate Majority Block karibay subot kan inaalok sa saya kan minorya. Apuera kayan sinabi o garuman sa nakaini tinira si Senador Bato de la Rosa pagkatapos na magsabing da isa matago sa Senado asin da isa madulag na arog kan ginibo kan sarong senador sa sarong Facebook post sinabi ni Barsaga na nagpahiling daa ni naisog si Estrada na garudaa iyo an nagarudaa bayani kan Pilipinas kaya kinoconsider kay ning bayani kan Pilipinas si Estrada sabi ni Barsaga.
0: Nakatalaan na imbitaran sa aga kan Senate Blue Ribbon Committee si dating House Speaker asin Congressman kan Leyte Martin Romualdez sa pagpapanagos kang pagdangog tatakod man kang subot flood control scandal. Sigun kay Senador Pia Cayetano na yung bagong chairman kan committee o Blue Ribbon Committee nakatalaan na maggibo o gibon ang hearing sa aga. Kaibana ni Romualdez ang 34 pang personalidad na pinag-imbitaran kan committee tangani magpaliwanag kan mga issue sa mga anomalya sa flood control. Pinag-imbitaran man ang 18 individual na nagpabisto mga dating tauhan dakan Philippine Marines na nagsabi inot ng naghatod sindaning mali-malitang kwartang mga kickback sa magkapirang opisyal kan gobyerno. Oratyan, babalikan niya to ang mga

0: Detalyes kang barata sa Lado Lokal sa Sabuyang pagbabalik.
1: Radyo Guapito.
2: Ako po ay si Aling Lydia. 45 taong gulang na po. May alta presyon ako. Di ko alam na nakaapekto pala ito sa paningin ko. Ang sabi ng doktor ay nakakadulot ito ng pamamagas sa mata. Sasakit ang ulo at malabo ang paningin ko. Itong Iberi, nakatulong sa mata ko. Meron naman akong gamot sa alta presyon, pero itong Iberi ang para sa mata ko. Naiwasan ko ang ibang komplikasyon, kaya labis ang pasasalamat ko sa Iberi.
3: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
4: Siyempre naman.
3: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
5: Wow, gustong-gusto ko yan.
3: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
4: Honey, maagad patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
5: Best Cafe Black, pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
3: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
4: Healthy na?
5: Pampaligaya pa.
3: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
4: Basta may black,
5: may bala.
3: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
1: Road Friendly Tips. Hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office. Igilid tangunaan sa tong bihikulo kung magamit kita ng telepono. Delikado kung may pinagtatawagan kita, may ka-chat o ka-text habang nagmamaneho. Ninhuli tang mawawara kita sa konsentrasyon sa pagmamaneho, as in pwede kitang madiskwido. Kaya kung mamaneho, igilid na muna ang telepono. And road-friendly tips, hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office.
6: Kaya mga Pinoy, mahilig tayo sa makolesterol na pagkain. Kaya maya-maya, andyan, sumusumpong ang sakit sa kalamnan, mayroong arthritis, rheuma. Mabuti lang may PAW, dahil may instant ginawa eh. Mabango pa, nanonood sa kalamnan, at saka all natural. Yun ang kagandahan ng PAW. Walang aw sa PAW.
7: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.
8: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading, Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Macarao, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading, affordable, de kalidad, pang negosyo.
9: Mga dekalidad na gadget at appliances ba? Punta na sa 3GX. Dahil available sa 3GX Sulugan, ang hanap mong branded cellphones, laptops, desktop computers, at mga dekalidad na appliances tulad ng aircon, LED TV, refrigerator, solar kuryente, at video OK. Bumisita na sa 3GX, Ilias Angeles Street, Naga City, o tumawag sa 473-4119. Visit www.3gxsulugan.com for more product details. Technology within your reach, making your life better through technology. 3GX, also with branches in Legazpi and Tabaco.
10: Are you looking for the best and highest quality medical services in the region?
11: Bicol Access Health Central is the answer with 50 comfortable and spacious rooms. We offer state-of-the-art heart surgery, kidney stone treatments, and non-invasive procedures.
10: at our 12 outpatient centers, we provide specialized care for every health need, from heart care, ENT, and orthopedics to child and teen health, women's and men's wellness. Our state-of-the-art eye center and surgical center, along with the region's first DOH accredited, ISO certified and Marina recognized PME facility, ensures top-notch care for APE and PME requirements. Visit us at Central Business District 2, Triangulo, Nogal City.

0: because everything is
1: Bodega Glassware, located at Prieto Street, and Bodega Home Plus at Elias Angeles Street, Naga City.
2: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Piculandia. Pilgrim City, kan Piculandia, ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5, asintado sa radyo.
3: Oras mo niyan, alas 6:07 na, nin pagkaga. Gunyan sa detalyes na kan mga barata sa lado lokal. Duang aldaw na gayo na nagparapuputokan sa indang mga kanyon ang mga miyembros kan Philippine Army duman sa Masbate. Sigon sa informasyon, nagkakirilagan sa inot na aldaw ang mga residentes kan panisihan duman sa Uson, Masbate, kung sa induman nakabugtak ang kampo kan 2nd Infantry Battalion. Yan pagkatapos na magparapaputo kakan 105 howitzer ang mga soldados kan army. Bayo manin kalaban na pinaputokan kundi ini partidaasa na kan training kan mga army tanganing masa na isinda asin magkaiguanin kakayahan sa paggamit kan artillery personnel sa silambitang kanyon na pwedeng mag-back up sa mga soldados kang army na napapalaban sa mga rebelding NPA. Pinagsiguro man kan lokal na gobyerno, asin man kan mismo kan pamayo kan 903rd Infantry Brigade na si Angelo Cotera o Lutera, damayo nin mga sibilyan

damay si interes kan mga Pilipino. Yaon pati kita sa krisis pangunyan. Dahil pa napupundo ang krisis sa oil. Hanggat ngunyan, ang presyo kan petrolyo halang kawon pa. Kansaro, nagluwas po ang Philippine Statistics Authority ang sa tuyang inflation rate sa Pilipinas, nagpakol po sa 7.9%.

0: Halon ang barakalon. Ang purchasing power kan mga Pilipino lalong nagpaparasakit. And yet, mahiling mo, sige ang iriwal kan sa tuyang mga binuruto. Diba kita pwedeng magbuto na kan mga lideres na dain na po nag-iiriwal? Diba pwede kitang mga ordinaryong Pilipino na bumuto? Kung ang pigiiriwalan ba ganinda? Kung paano papababaon ang presyo kan barakalon? Kung ang pigiiriwalan ba ganinda? Paano po i-aplip ang buhay kan mga nasa laylayan? Kung ang pigiiriwalan ba ninda? Kung paano mai-enforce ning equality, ning igwaning equality ang satuyang mga batas na bako lang para sa mayaman kundi para pati po sa mga ordinaryong mga Pilipino. Maugmahon ko ta na baga. Kundi ang labanan mo niyan, bako na po ang labanan ning prinsipyo. It's no longer principle. Ha? Labanan na po ini. Ako unta sa day, ini yung minority 11, identified digdi sa Marcos side. Ini man minority 11, identified sa Duterte side. O sisay mo niyan digdi sa mga senador na ini, ang pro-Pilipino. Although, gusto ta ang performance kan ibang nasa minority 11, the likes of Senator Bam Aquino, Risa Hontiveros. Win Gatelian and others, iba pang mga nasa minority 11. Pero mayo po kaya nang nag-stand out para kumbaga sa itong nasa tahaw na da isya digdi para siya sa mga Pilipino. Mayo kayan ngunyan. Igwa ko ta. Kaya lang, sige man ang padaking-daking. Sige ang padaking-daking, nagkakawat man, ta pigiisip man si sa iyang political interest. Anyway, mga tugang, iyo ini, binuruto ta ini. Although si iba sa tuya, dahil digdi nagboto, ako dahil ako, ini pong iba digdi, dahil ta binuruto. Ako binuto ko digdi, si Bam Aquino, Risa Hontiveros, Akiko Pangilinan, Win Gatchalian, yan, mga binuruto tayan, sana mag-stand sinda na talagang ipahiling ninda si Lacson, mag-stand sinda na ipahiling ninda na bako masyadong pro-Marcos, dapat talaga pro-Pilipino. And inipong pangapudan kan Senate Minority 11 na mag-resign si Senate President Alan Peter Cayetano, sa hiling ko po, tama. Dahil nawara na po ang moral ascendancy, nawara na po ang credibility, integrity ni Alan Peter Cayetano to lead the Senate. Mai-convert niya ang Senado bilang sarong institusyon na bakong pro-political figure but pro-Pilipino.
1: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
2: Radyo Guapito.
3: Airport na kami, saan ka na? 10 a.m. na.
4: Ha? Di ba mamaya yung gabi pag-flight natin?
3: Ay, malabo.
4: Tingin ko sa ticket, PM pag-flight natin eh.
3: Para malinaw.
5: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
6: EO, love your eyes.
7: It's back to school at ACLC. Ready ka na ba? Enroll na sa senior high kan ACLC dahil 100% libre ang mga halis sa public schools. Walang miscellaneous at tuition fees sa ACLC. We offer new senior high strengthened curriculum, business and entrepreneurship, arts, social sciences and humanities, STEM, ICT, food and bakery operations, hotel operations and events, management tracks at ACLC. fully air-conditioned ang kanilang mga classrooms. Kaya kung senior high ka na, mag-ACLC na. Visit them at ACLC Building, sentro ng Naga. Tapat lang ng E-Mall, San Francisco, Naga City. With branch at San Miguel, Iriga City. Contact them at 0998-973-3221. You can enroll online via Facebook page at ACLC-Naga. Or visit them with your requirements at MATIC. Enrolled ka na sa ACLC. Enrollment is going on at ACLC.

0: Gom, brown out na naman sa weekend. Saan daw mo rin magpaliput-lipot?
1: Daiparadik, Gom. May arma ko pinitang tortambay na maliput. Malinig, asinwelo.
0: Ha? Saan man?
1: Ako nang bahala, Gom. May arma akong lugar na pwede tang dumanan. Baka nganit masunantan pa si Junior.
0: Saan ba yan, Gom?
1: Sa Papatantan, apatil, Gom.
0: Wow, sa Papatantan. Gusto ko yan.
1: Iyo, Gom. Sa Papatantan.
2: Papatantan, apatil. Located at Jacob Street, Bagong Bayan Sur, Naga City. With branches at Maharlika Highway, Concepcion, Naga City, Balintawak, Tabuco, Naga City, Diet, and Legazpi City. For reservations, visit our Facebook page, Papatantan Apartel.
3: Celebrating 30 years of impact. Join us as we honor 3 decades of service, compassion, and community at the 30th anniversary of the Francis Padua Papica Foundation in February 2027. For 30 years, FPPFI has worked to uplift lives, provide scholarships, empower communities, and create lasting change. And this milestone is a testament to everyone who has been part of the journey. Come celebrate our legacy. Reflect on our achievements. Look ahead to an even brighter future. Together, we continue the mission. Together, we make a difference.
4: Magandang araw! Makakasama natin si Nanay Elena. Ano po ang problema ninyo dati, Nay?
5: Ay, naku, iho. Sobrang labo na. May katarata na daw ako. Sabi ng doktor, parang laging may ulap sa mata ko. Pero buti na lang, narinig ko ang tungkol sa iBerry. Sinubukan ko. Pagkatapos ng 3 buwan, napakalaking pagbabago. Nagising ako. Parang biglang luminaw. Wala na ang ulap.
4: Wow! Para sa may katarata at mas malinaw na paningin, hanapin ang iBerry sa paborito ninyong botika.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulit.
3: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
7: Oras ko nyan, alas 7, Jess na po nin pag-aaga. An oras sa mga tugang dara po sa tuya kan Red Horse Beer, kasanggamo sa relax sarap.
8: Kasanggamo sa relax sarap, Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
7: Daraman po sa tuya kan Bimeg Feeds.
9: New Bimeg Integra 3000 Plus Mixed Pellets and Grains. Gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains. Para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok. Bimeg Integra 3000 Plus. Iba ang laking Integra.
7: Mga tugang, halina pong katuwang kan mga Bicolano ang Bimeg Feeds para sa pagpapadakula kan sa tuwing atama na orig asiman mga manok. Kaya kung kita po may planong magpigiri sa kamagpoultry, dapat naka-Bimeg Feeds po kita. Sa Bimeg Feeds, bilis laki, bilis ang kita.
10: Tuya na ang nagbabagang mga bareta kanal daw. Mga pangyayari sa nakalipas na oras. Asin mga headlines na mangyayari pa sa nangunyan. Kaibahan ang batikan na parabareta sa radyo. Si Joe Usaban.
11: Joe Usaban.
10: Sa Asintado, Bareta alas 7.
11: Bareta alas 7.
7: Diyos maray na aga mga tugang, ini po ang Asintado Bareta alas 7. Mga tugang, June 3 na po ngunyan na aldaw na Miyerkules. Magiribanan po kita sa mga mainit na mga bareta sa Asintado Bareta alas 7. Sa headlines, kanso to yung mga nagbabaga mga bareta, barangay kapitan, duman sa presentasyon. Dinakop kan Philippine National Police sa sarong search warrant sa droga. Magkailusyon. Dakop sa sarong drug by bus operation duman sa Bula. Samantalang dance instructor dakop man sa droga asin man na pagsasara ni Badil duman sa Banuan po kan Nabwa. Mag-ama na naging biktima kan pag nagabang nga building duman sa Angeles, Pampanga na taga Banuan ning Lupi Camarinesur na ilubong na. O ilulubong na, ngunyan na aldaw. Kapitan Domingo Ramos kan Panikwason. na nag-aatubang po ning kaso administratibo sa kaduwa pang kagawad. Absuelto kang i-dismiss kang Blue Ribbon Committee kan sanggo ni ang panlunsod ang reklamo laban sa senda.
11: Asintado, asintado. Headlines.
7: ~95% kan mga public school sa siyudad Ganaga ready na sa burukasan ng eskwela sa June 8, sabi ni Superintendent Sosan Culiano.
11: Asintado, asintado. Headlines.
7: Sa iba pang headlines kan mga bareta, investigasyon kung paano napatituluhan kan Wanderlust Land Development Corporation na pagsadiri kan pamilya ni Gobernador Elry Villafuerte. Masikad na committee on agrarian reform sa Kamara de Representante. Iyon na ang makondusir kan investigasyon. Mayor Karen Pulinga, Randall Dagook, asin man mga barangay officials kan si Ruma nakipag-meeting pa kay Senador kay Congresswoman Laida De Lima, Congressman Shell Jokno, asin iba pa.
11: Asintado, asintado. Headlines.
7: Sa sports, bakbakan kang Ginebra asin TNT. Inaabangan na. Samantalang Alex Yala nakabanti na sa first round kan Birmingham Open.
11: Asintado, asintado.
7: Yan po ang mga headlines kan na mga bareta. Dara po yan sa tuya kang Essinger Hardware Plus. Asin man po kang Atlantic Bakery.
11: Asintado, asintado.
7: Ang enot tarangkada kan mga bareta, dara po ni sa tuya mga tugang kan Best Cafe Day every day with Best Cafe. Mga tugang sa detalyes kan sa tuya mga nagbabagang mga bareta, enot salado lokal. Dakop ang sarong incumbent barangay kapitan duan sa Banuan kan presentasyon sa pinagibupong pagserbining search warrant sa Barangay Buena Vista, presentasyon Kamarinisur, Kasunma, June 2. Pinagbistukan mga otoridad ang suspect na si Alias Pong, 48 anyos, asin residente kan presentasyon Kamarinisur. Ginibo ang operasyon kan pinagsarong puwersa kan Provincial Police Drug Enforcement Unit, Provincial Intelligence Unit, asin man 2nd Provincial Mobile Force Company, kan presentasyon ng Municipal Police Station sa koordinasyon kan Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Nakumpiskar ang duwang sachet na pinagtutubulin shabu na nagtitimbang 10.66 na gramo. Asin man may kinakarkulong kantidad na 72,488. Dinaras sa presentasyon Municipal Police Station ang punong barangay para man sa dokumentasyon asin man paghahanda kang kasong pagbalgar kani sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act. Ano ang tunay na pangaran kaning kapitan? Dahil na dapat pagtago ini. Kwa daw si pangaran. Alright, aratsyan po ang tabayanan nindo ang complete na pangaran kaniyo pong punong barangay sa sarong barangay kang presentasyon na pinagserbihan po ning search warrant asin nakuanan po ning droga kan pinagsarong pwersa kan PDEA, Philippine National Police, sa ginibo pong search warrant operation kaso udma. Antyan ang tabayanan po nindo ang complete details kaniyo pong punong barangay sa Banuaan kan presentasyon. Mientras tanto, dakop man po ang magkailusyon sa sarong drug bypass operation sa Banuaan po kan Bula. Ginibo ang bypass operation sa Zona 1, Barangay Baguladyo, Bula, Kamarinisur. Pasado alas 11 ning banggi kan nakaaging aldaw, asin an mga suspect pinagbisto sana sa alias na Ben, 33 anyos, asin man alias Shi, 29 anyos, anas mayo mga trabaho asin man residente kan kaorasan Bula. Pinanginutan Kambula Municipal Police Station, katuwang ang 501st Maneuver Company, kang Asinman Canpedea Region 5, ang operasyon pagkatapos na makabakal po ang pusher buyer ning Sarong Sashay kang pinagtutubunin Shabu. Sa ginibong body search na recover ki Ben, ang Sarong Sashay na pinagtutubunin Shabu, pati mga mark money, asin iba pang mga illegal na asiman iba pang illegal na droga sa nanako aman sa kaelusyon kaning shishi, nag-aabot sa 35.1 na gramo ning shabu na may kinakarkulong kantidad 244,800 ang na-confiscate kan mga otoridad sa magkaelusyon. Ang mga ini dinarana sa PNP Bula, asin ipig dudokumento na para ihanda ang kasong ipaplantar sa sainda. Saruman na DI o dance instructor ang dakop sa ginibong operasyon kan mga otoridad sa droga asin man sa pagsasaray ng badil. Nangyari ini sa barangay Topas, Proper Nabua, Camarines Sur, alas 6 o alas 5.46 ning maagahon kan kasudma Junto. Pinagbisto kan mga pulis ang suspect na si alias Chris, residente kan residente po kan Nabua, Camarines Sur. Ginibo ang operasyon kan Nabua Municipal Police Station sa pakikipagtabangan kan Philippine Drug Enforcement Agency bilang parte kan kampanya kontra sa droga. Na-confiscate sa suspect ang anum na sachet na pinagtutubunin shabu na may timbang na 5 gramo asin may estimated na amount na 34,000. Kaibahan pa ang mga drug paraphernalia. Na-recover man ang sarong caliber 38 Smith & Wesson na revolver na may 5 bala. Dinaraan suspect sa Nabua Municipal Police Station para sa dokumentasyon o dokumentasyon asiman paghahanda kang pagplantar nin kaso sa saiya. Mga tugang, sa iba pa mga bareta, ilulubong na ngunyan na aldaw ang bangkay kan mag-ama na taga barangay La Purisima Lupi na nadamay sa nagabang pinagkukonstruer na building duman po sa Angeles sa Pampanga kanakaagi ng duwang simana. Pagkatapos na ang mga ini kabali sa madatugan kang nagabang edipisyo na konsain 21 na ang binaway aning buhay. Ang mag-amang taga-barangay La Purisima Lupi na pinagbisto sana sa pangalan na Bintoy, asin man na Christian Sabili, ang ipinuli na kansay ng mga partidaryo dyan sa La Purisima Lupi. Pagkatapos na kabali ang mga ini sa enot na makalot sa ginibupong search retrieval operation. Ang mag-ama na kabilar ngunyan duman sa La Purisima Lupi, asin ngunyan na daw nakatala ng ilubong ang mga ini. Pinagproberan kang Asintado News na makundusan ng entrevista ang pamilya. Sabili, alagad nagsayuman na po na magtaoning anuman statement sa media ang nagmumundong pamilya. Pinawarang sala o pinag-dismiss bako pong pinawarang sala, kundi pinag-dismiss kan Blue Ribbon Committee ang barangay kapitan kan Panikwason na si Kapitan Domingo Ramos. Asin duwa pang mga kaibang kaning mga konsyal sa inaatubang nakasong dishonesty, oppression, misconduct in office, gross negligence, dereliction of duty. Iyan pagkatapos na isunod na asin i-recommendar kan Blue Ribbon Committee kan sanggunian panlunsod sa plenary kasudma ang dismissal kan kaso laban sa nasabit ng opisyal. Sa rekomendasyon kan Blue Ribbon na pinamayuhan ni City Councilor Oying Rosales sa sayang report, mayong substantial evidence o mayong merito ang pigsangat na reklamo laban kay punong barangay Domingo Ramos sa mga barangay kagawad na sinda Jennifer Purisima asiman na Vilma Camacho. Pagkatapos na basaw ni Rosales ang dispositive portion o kang sekretary kang sanggunian ang dispositive portion kang naging rekomendasyon kan komite. Sa interview kang Asintado News kay City Councilor Uying Rosales kasunma, ipiniliwanag kanina ang kakulangan subot ni maninigong ebidensya na pigpresentar kan complainant ang naging rason kan pag-dismiss kang Blue Ribbon. Sinabi ni Rosales na dahil subot na suportaran ni mga pusog na ebidensya ang gabos na mga aligasyon na pagkakaigwadaan ng Ghost Project sa barangay asiman lack of transparency na nakomiter kan na barangay official kan panikwason. Sinabi pa ni Councilor Uying Rosales na naging unanimous ang desisyon kan Blue Ribbon Committee sa sangguniang panglungsod. Mga tugang, sa iba pang mga bareta, 95% preparado na ang mga public schools sa mangyaring burukasan ng eskwela sa June 8, sigun ini sa naging pahayag ni School Division Superintendent Susan Culiano. Kan makondisaran ini ng entrevista kan mga membro kan media sa pinaglansar na Brigada Eskwela. Sigun kay Culiano, puon sa elementary, sa good secondary level, sa 41 gabus na public school at 22 gabus na mga private school sa Syudad Ganaga. All set na, as in preparado na ang gabus sa pagbubukas kan iriskwilahan mayuriya kan mga public school sa lindong kan DepEd, amay na nagibuning Brigada Eskwela. Katabang ang mga stakeholders, asiman mga donor partners kan lambang iskwilahan. Aminado man na may nagkakapirasan ng classrooms o school building sa mga pirang public school digdi sa Syudad Ganaga and for repair or under maintenance. Alagad ini magiging day ini magiging ulang para day madagos o maging smooth ang burukasan ng eskwela. Mientras tanto kasunma sa entrevista kang asintado sa radyo kay Dr. Sulpicio Alferez Jr., kang Camarinesur National High School ang pinakadakulang high school sa Raga asin sa probinsya kang Camarinesur. Kinumpirmar niya na magkakaigwa na ning Sadiring Gymnasium ang Camarinesur National High School iyan sa tabang ni Congressman Nelson Legacion. Ang nasabit ng gymnasium na may kapasidad na makahouse ning nasa 5,000 katao. Iyan itutugdok sa may likudan kang Kamhay annex dyan sa Libuton. Baka daa by next year o baka daa ngunya na taon o by next year. Mapo na ang nasabit ng gymnasium na magiging venue para man po sa mga graduation asin darakulaan na mga event kan pinakadakulang high school sa Camarinesur. Mga tugang, ang mga baritang sendong nahinanyo, gadara po yan sa tuya kan Best Cafe Day, every day with Best Cafe. Tandaan po nindo, ang Best Cafe, ini po herbal coffee, nagikan po sa anum na mga panamnon, arog kan malunggay, guyabano, mangustin, agaricus mushroom, barley grass, asinman istibya. Proven po ining nagtatabang ma-prevent asinman ma-manage ang kondisyon kan sa tuyong mga hawak, lalong-lalo na po si mga may hypertension, diabetes, cancer, liver, and kidney problems. Heart disease, high cholesterol, asin dakol pang iba. Tandaan po ning dumatugang igwa po ini ning barley grass nagpo-promote ning overall health asin nagpi-prevent ning multiple diseases. Aprobado po ini kang Food and Drugs Administration asin sinda po awarded best herbal coffee kan taon 2019 as 2019 Golden Globe awardee bilang best herbal coffee sa bilog na nasyon. Kaya kung makarapi kita, aramta ang mga Pilipino, mga Bicolano, mahilig sa kape pag-aga, duma na kita sa Best Cafe, sa Rupong Herbal Coffee. Mga tugang, oras ko niyan, 7:27. Ang oras po, dara po sa tuya kanapper. Pharmacy. Ang Napper Pharmacy mamabakalan ta po kan glucometer. Ang glucometer ini po ang nagme-measure kan sa tuya pong blood sugar, mga dugang. Tangani po ang permitang namomonitoran sa ito yung blood sugar. Magbakal kita ning glucometer sa Napper Pharmacy. May libre na po ining 25 pieces testing strips and 25 pieces lancet sa kada pagbakal. Tandaan po nindo mga dugang, ang Napper Pharmacy available man po sila ang mga generic kasi man mga branded na mga bulong. And tandaan po nindo mga dugang, barato as in affordable po ang mga presyo. Magpa-share po sa tuloy nila mga branches dyan po sa atubangan kan bagong entrance sa ka-exegate kan BMC, atubangan po kan Super Metro Gisano sa Panganiman Drive, Naga City, as in sa atubangan po kan Bangko Sentral ng Pilipinas, Diversion Road, Naga City. Sa Dirian, as in pinamalaan po ni Dr. Ryan Bastariche. At yan ang tabayanan, Abugada, Norin, San Luis. Hinahalat na sana ni Mayor Lenny Robredo na mag-iyo, tanganing tabangan siya sa pag-resolbir kan kakulangan ng tubig sa Naga, pag-resolbir kan basura sa Naga, pag-resolbir kan traffic sa Naga, asin man ang pagmanihar kan mga proyekto infrastruktura na maarabutan sa Naga. Ang tabayanan at tiyan sa pagbabalik kan Asintado Barreta alas 7.
12: Radyo Gwa.

0: riding our car should have a privacy. And protection from the heat of the sun should be a priority. Kaya dapat naka-car tint ang auto mo. When it comes to car tint, don't think twice. Visit LS Havana Tire Supply and Car Tint. They have a wide array of car tints like Nano Ceramic, Magic Tint, and Carbon Fiber Tint for sedan, SUV, van, at kahit mga malalaki pang sasakyan at a very affordable prices. Sa halagang 2,500 only, pwede ka nang magpa-car tint. Kung gusto mo ang Nano Ceramic, para sa sedan, 4,000 pesos lang yan. SUV, 6,500 at sa van, 8,500 pesos. Sa Magic Tint, para sa sedan, 3,000 pesos. SUV, 4,500 at sa van, 5,500 lang. At pinababa pa ang presyo sa Carbon Fiber Tint. Para sa sedan, 2,500 pesos. SUV, 3,500 at 4,500 para sa van. Dito lang yan sa LS Havana Tire Supply and Car Tint. Pwede rin magpa-change oil, under chassis repair at wheel alignment. At meron din silang mga quality tires like Yokohama, Apollo Tires made in India, at Lander made in Thailand, Linglong made in China, Nexen made in Korea, Nankang made in Taiwan, at Arrivo Tires. So don't think twice. Bisitahin na sila sa Benmar Building, Concepcion Grande, Naga City. Tawagan sila sa 0912-328-6723. That's 0912-328-6723. Look for Mary Jane Adonis. LS Havana Tire Supply and Car Tint. Open from 8 a.m. to 5 p.m. Monday to Sunday.
1: Magandang araw po! Si Dr. Ren Water Doc Paragas ay nagsasagawa ng medical checkup araw-araw dito sa Naga City simula 1 p.m. hanggang 6 p.m. Para sa iba pang detalye, makipag-ugnayan sa Facebook page ng Water Doc Food Supplement Trading o mag-text o tumawag sa contact numbers sa Smart 0962-883-4173, sa Globe 0917-123-3618, o bumisita sa second floor ng Yeshano Mall, Diversion Road, Triangulo, Naga City. See you, mga ka-water dog!
2: Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts bifacial solar panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts of power with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current, 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volt system voltage. Bifacial design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
3: Gusto mo ng best student life?
4: Sa UNC, hindi lang yan pangarap. Yan ang reality.
3: De kalidad na edukasyon?
4: Check!
3: Makabagong learning modalities at modern facilities?
4: Double check!
3: Expert teachers?
4: Check!
3: Para hindi lang maging mahusay at mabuting tao.
4: Kundi future ready, work ready, at life ready ka.
3: Ang proof? Look at the top notchers, the board passers, and our successful alumni.
4: At ang high employment rate? Tatak UNC yan.
3: Kaya huwag nang mag-hesitate.
4: When it comes to your future, UNC is your best bet.
5: Enrollment is ongoing in all levels for school year 2026-2027. For more information, you may call Janet at 0907-156-6898. That's 0907-156-6898. University of Nueva Cáceres. Enroll now.
6: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Picolandia. Pilgrim City, kan Picolandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
7: Oras sa ngunyan na mga tugang, sakto na pong... Alas 7.37 na po ng pag-aaga. Ang oras na nidara sa Toyakan 3N Bakery. Kung naghahanap po kita, kan pinakamanagom masiram na siupaw sa Naga. Managom pero barato, masiram. Mga tugang, ang toasted siupaw, asiman steam siupaw sa 3N Bakery. Barato pong mga tinapay sa 3N Bakery. Lakop na po ang 3N Bakery sa Hermana Surok, digdi sa Naga City, asin man sa Camarinesur, asin man sa Bicol Region, maging ibang parte kan Pilipinas. Tandaan po nindo mga tugang, 3N Bakery, na mabakal man po dyan ang mga fresh na mga sugok. Kung naghahanap kita ng tray-tray, baratong sugok, sa 3N Bakery na. Ang masunod na mga bareta, mga tugang.
8: Asintado. Asintado. Bareta alas 7.
7: Dara po ni sa tuya kan Bicol Petroleum, authorized reseller kan Shell Fuels sa Bicol Region. Pangunahing tagapamahagi ng dekalidad na produktong petroleum mula sa Shell, ang Bicol Petroleum Distributor ay nagsisiguro ng maasahang ligtas at dekalidad na serbisyo para sa bawat motorista sa Bicol Region. Sukol asin kalidad, siguradong garantisado. Bicol Petroleum, 28 po ang mga gas station nila sa bilog na Bicol Region na makukuha po sa Camarinesur, Albay, Asinman, Sorsogon. Mga tugang, daraman po ini sa tuya kan na Bicol Smart Save Solar, the solar that you can trust. Gusto nindo na makabarato, gusto po nindo makaekonomiya sa kuryente. Ngunyan na nagpaparalubo ang presyo o rate kan kuryente. Ninuli po kaning namamatayan ng sobrang init. Asin man pagralangkawan po kan mga presyo kan petrolyo, mag Bicol Smart Save Solar na kita. The solar that you can trust. Available po sa inda ang 730 watts bifacial solar panel. And mga tugang, si mga interested po na magpa-install na po ng solar, mag-contact lang kamo kay Engineer Harry King Avenido. Mga tugang, sasaya pong cellphone number 0997-688-4865. Duman po kita sa DOE accredited. Tanganing pag DOE accredited, gustong sabihin kayo mga tugang, ini po ang durability saka ang lifespan kanso toya pong mga solar talagang pang matagalan. And apuara kayan, sigurado kamo na mga expert, mga nag-aralal po sa TESDA ang sa inda pong mga installer bako ito kung sa insa ng mga gilid-gilid. Kaya mag Bicol Smart Save Solar na, magbisita po sa indang warehouse sa Zone 1 Caroyruyan, Pili, Camarines Sur.

0: Mga tugang sa iba pang detalyes kan sa tuyang mga nagbabagang mga bareta, balikan ta po ang mga bareta sa lado lokal. Nagtao na po ning hint si Mayor Lene Robredo kung sisay ang posibleng masunod niyang City Administrator kang Naga. Iyan pagkatapos na sa iyang i-anunsyar sa press conference na ginibo dyan sa City Hall na pinangaranan niya na si Abogada Noreen San Luis. Ang dating LTO Regional Director Asingunyan Vice President po kang NLEX Corporation. Sa entrevista kay Mayor Lene Robredo sa City Hall, sinabi kanina haloy niya ng pag-iilusyonan si Abogada Noreen San Luis na magbalik na sa gobyerno asin maging katabang niya digdi sa Siyudad Ganaga. Pinag-mentionar ni Robredo na gusto niya ning makakuaning katabang sa pag-resolver kan basura sa Naga, pag-resolver kan problema sa tubig sa Naga, pag-resolver kan trapiko sa Naga, asin iba pang mga concern na luwas o mga concern sa luwas kabalidigdi ang subot mga proyekto na nagkaharagad niya asin na madakol asin man matutok kaini sa pag-implementar digdi sa Siyudad Ganaga. Sinabi ni Robredo na pig-iilusyonan niya asin hinahalat na lang niya ang final decision ni Abogada Noreen San Luis na ang hinahalat na sanada iyo ang pagpapaaram ning tultol sa NLEX Corporation. Ako ni Robredo na maray na ang kamugtakan ni Abogada Noreen San Luis sa NLEX Corporation, ninulit tayo ni Vice President Toninong na ang buhay kani na nasa privado. Alagad, iniinggar niya, ininya tabangan siya, digdi sa Naga. Uyan po si naging partikan pahayag ni Lene Robredo kan nakaaging aldaw sa presscon sa City Hall.
1: Pigi-ilusyonan ko si dating LTO Regional Director Noreen San Luis na magbalik na digdi sa Naga. Pagpaparatabangan niya ako, pero natatabangan niya kahit weekend lang. Pagkukumbinsi ko siya na kung pwede maglipat na siya digdi, although naiintindihan ko ang kadipisilan dahil very vice president sa kanyang ka-NLEX. Siyempre, very high paying job. Pero sabi ko, balik ka na sa gobyerno. Sini ko kayo, makakatabang siya para matutukan ka si mga saluwas kang City Hall. Sa loob ng City Hall, iguana kitang mga tao, pero ito maganda po sa programa partnerships. Ano ba yan? Sa tubig, sa traffic, pati basura, pati si pag-imposting disiplina sa... sabi niya, pag-iisipan niya, consider niya na magpulitindi yung mapaaram lang siya sa NLEX. Sana mag-materialize. Tapos hiling ko, pag nagbalik siya digdi, may mga pwede na magtutok sa araw kaya. Kita kaya, nakukonsume kita sa day-to-day na itong mga sa Luzon City Hall, kadakol naman na kayo. Ang pinaka-worry ko, kadakol na nag-aabot sa tumtabaw. Pero baka dahil kulang kita sa tao, si absorptive capacity ta, maluya. Halimbawa, sa mga DPWH projects, halos mayang naghiro first and second quarter dahil sa fuel crisis. Kadakol kitang naku ang mga...
0: Yan, tras tanto, pig chat na po kang asintado sa radyo o pig text na si Abogada Noreen San Luis, manunugod sa naging deklarasyon ni Mayor Lene Robredo, alagad maapa po ning simbag ang Abogada na Vice President kang NLEX Corporation. Yan, tras tanto, kinumpirmar na po ni Congressman Arnie Puentebella kan ika-apat na distrito kan probinsya kan Camarines Sur na mapuuna ang pag-iimbestiga kan na Kongreso kung paano napatituluhan kan pamilyang Villafuerte ang 1,014 na ektaryang kadadagaan duman sa Siruma na ang halos kabanga kani mga beneficiary kan na CLOA kan Department of Agrarian Reform asin man kan gobyerno asin ang ibadigdi inawardan pa mismo sa Kapitolyo Provincial kan Kamarinisur ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sa post ni Randall Dagoog, ipinahiling kini ang sendang ng ginibong pagbibisita sa mga congressman duman sa Kamara de Representante pagkatapos na magagad si daning tabang kay Congressman Arnie Puentebella. Naghagad na ning tabang ang mga taga Siruma, partikular ang mga taga San Ramon Asiman Salvacion sa Kongreso. Asin ngunyan ang Committee on Agrarian Reform ang mahandel kang pag-iimbestiga kung napaano na ang nasabit ng lampas 1,000 hektaryang kadadagaan na pasakamot ini kan korporasyon na pagrurugaring ni Gobernador El Rey Villafuerte Jr. kan sa iyang pamilya. Nakonsain ang kabanga, halos kabanga digdi mga agrarian reform beneficiaries. Nakipagulay ang grupo ni Mayor Karen Polinga, Randall Dagoog, mga barangay officials kan San Ramon Asiman Salvacion, sa chairperson kan Committee on Agrarian Reform na si Congressman o Congresswoman Eleanor Bulot Bigtang. Nakipagulay man ang grupo kay Congressman Laila Dilima, Congressman Shell Jokno, asiman Congressman Rinico, asin ipig ladlad na kan mga ini ang saindang hinahagad na tabang kang Kongreso na maimbestigaran ini. Mayo pa ning pinapalawas na petsa kung noarin mapuon ang pag-iimbestiga kan Committee on Agrarian Reform sa Kamara, asin sa tabang ni da Congressman Laila Dilima, Shell Jokno, asiman Rinico, tanganing madeterminaran kung talagang legal na na-acquire kan pamilyang Villafuerte ang lampas 1,000 kadadagaan duman sa Siruma na kunsain patida ang dagat na patituluhan kang Wanderlust Land Corporation. Ang mga baretang sa indong nahinanyog, mga tugang, daraman po yan sa tuya kan Lotus Blue Hotel, ang pinakang enot pong hotel sa Naga, nayaon po sa laog kang mall. Nasa laog po ini kang Yashano Mall sa Rojas Avenue, Barangay Triangulo, Naga City. Mga tugang, daraman po ini sa tuya kan 3JX Solutions. Si mga naghahanap po ning mga appliances, poon sa refrigerator, TV, electric fan, washing machine, oven toaster, asin iba pa na mga kaipuan tapong gamit sa laog kang harong, available po yan sa 3JX Solutions. Available man po sa inda ang mga printer, Xerox o photocopying machine. Mga gadget, poon sa computer, laptop, iPad, cellphone, mga electronics asin man electrical devices, iguaman po si daning generator, mga video okay asin kung ano-ano pa. Si gusto pong makatipid sa kuryente pero malipot ang sa tuyang opisina asin man ang sa tuyang harong o kwarto, magpakabit na po kamo ning 3JX Solar Aircon. 3JX Solar Aircon sa kantidad na 40,000 pesos na 3JX Solar Aircon, mapapalipot mo na ang sa imong opisina, ang sa imo pong harong o kwarto na daika manganganaan sa bill sa kuryente. Sa 40,000 pesos na 3JX Solar Aircon, pwede mo na po yan i-3JX Hulugan, Home Credit, or Skyro. Magdyan lang po sa 3JX Solutions, Barangay Dinaga, along Elias Sangile Street, aranilang sa Plaza Rizal. Baretang Sports, and Baretang Sports dala po sa tuya ka Naga College Foundation. The home of the Tigers, the home of the champions.

Makadugang Baratang Sports. Liwat na magsasabatan ang Barangay Ginebra sa ka-independing champion na TNT Tropang 5G sa pagbubukas kang Best of 7 Championship Series sa Season 50 kan PBA Commissioner's Cup. Ngunyan, alas 7.30 ng banggi duman sa Smart Araneta Coliseum. Papanginutan ni da Justin Brownlee asiman RJ Abarrientos and Gene Kings. Kaibahan si da Scotty Thompson, Japet Aguilar asiman Troy Rosario. Mantang aasahan man kan TNT si da Import Chris McCullough, Jason Castro, Roger Pogoy asiman Calvin Oftana sa pagbabakbakan kan na duwang team. Mientras tanto sa kawat na tennis, nagtriumpo si Alex Yala sa saiyang kampanya sa 2026 Birmingham Open matapos na tambakan kani si Priscilla Hohn kang Australia sa 6 love 6-2 sa first round kanda torneo na pinagibuduman sa Egbaston Priory Club sa Birmingham, United Kingdom. Nagpailing tulos ning matinding determinasyon ang 21 anyos na Pinay sensation kang naging madali para sa Seiya ang laban kontra Kihon. Ang Baratang Sports, darapo sa tuya kan...

0: Mga tugang, yan na po ang katiriponan. Kansi ito yung mga nagbabagang mga bareta. Digdi po sa Asintado Bareta, alas 7. Ang mga baretang sendong na antabayanan man, dara po sa tuya kang SGP Pawn Shop. Kadamay tapo sa panahon na kita nagigipit. Turn your gadget into budget, madyana sa SGP Pawn Shop. Halangkaw po ang kilatis, madaling kaulay, halabaon po ang terms, pwede po nidong i-renew. Hababa ang sendang interest rate, ang pawn shop na may puso. Pwede po nidong i-collateral ang sendong mga mobile, asiman smartphone, iPad, tablet, DSLR camera, netbook, laptop, appliances, motorsiklo, kotse, asin iba pang collateral. May extended months, tangani pong matubos o ma-renew ang sendo pong mga gadget. Madyana po sa SGP Pawn Shop, pito ang mga branches ninda sa Kamsur. Ang ikapito po, nagbukas na dyan sa Renacimiento Street, Barangay Tabuco, Naga City. Sa may terminal po kan Jeep, Milaor, and Gainsa. Sa likod lang kang BDO Tabuco. Daraman ini sa tuya kan Jameson Marketing, asiman James Marketing. Sinda po ang dealer kang Honda, Suzuki, Kawasaki, Yamaha, Genuine Parts sa presyong mas mababa kumpara sa company price. Nagtatabang po sinda sa gustong magbukas ng Micro Motor Parts na tindahan. Matukdo asiman mas support sa indo all the way. Kaya sa inpakita sa pinakanghaloy ng motorcycle parts na tindahan since 1972. 50 years na sindang nagsiservi sa motorcycle riding public. Dumanan lang po ang sindang main office sa Jameson, Tabuco, Naga City. Mga tugang, naubusan ka muna ng LPG kun banggi, nagluluto ka mong alas 7 ng banggi, naubos po ang sa indong cooking gas. Dahil naman problema, mag-apod na tulos sa Nation Gas. Kontakunin doon si Kirk sa 0961-42673, 0956-015-6800 sa ground floor kan Manta Building, PNR Road, Tabuco, Naga City. Didiliberan kamo bago mag 10 o'clock ning banggi. Mga tugang, iyon na po yan ang katiripunan kan sa tuya mga nagbabagang mga bareta. Daraman po sa tuya kan Grand Master Mall. Si mga mabarakal po ni mga school supplies. Mga tugang, barato po dyan sa Grand Master Mall. Duman po kita sa taas kan Grand Master Mall sa Angena Trading. Ang 6 pieces or more na mga school supplies, automatic company price po ang presyo kayan. Kaya mga mami, mga daddy, mga magulang, mga estudyante, dumana kita sa Grand Master Mall sa Angena Trading sa second floor kan Grand Master Mall sa J. Hernandez Avenue, Naga City. Mga tugang, yan na po ang mga nagbabagang mga bareta. Ngunyan pong June 3, aldaw ng Miyerkules. Ako po ang sendong naging parabarita, si Joe Osabal, Diyos Mabalos, Marinaga.
1: Sa inyong nahinanyo, ang mga nagbabagang bareta. Digdi sa Asintado, Bareta alas 7.
2: Radyo Guapito.
3: Are you looking for the best and highest quality medical services in the region?
4: Bickle Access Health Central is the answer with 50 comfortable and spacious rooms. We offer state-of-the-art heart surgery, kidney stone treatments, and non-invasive procedures. At our 12 outpatient centers, we provide specialized care for every health need, from heart care, ENT, and orthopedics to child and teen health, women's